0: Chimwe chifinga vanga fareledzea vafirwa nganganea yashu ine vone vaifunesa ya ndiyo ne minienei. Zino, hai, pasongwe siambilu kule nga ure sonda imwe na imu. Musi ishitore mfume na mitano uyane falaka awara ya vutanu nga madaucha. Riva disera mutebe wanganea zote ambaho vege yote. Zino, ha, vone abavulele chitichi chine vone vachifunesa badipine nganganea ya ndiyo ne minienei. Para Para FM.
1: Mavunde, Mavunde, Harambani, Malamulele, Hamuraga. Para Para FM 88.2. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: kho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Zanin, Matox, Mupane, Tefluo, Parapara FM 99.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: mukara wanga vho ḓa u nṱolela vho ḓa u mbonana.
1: Hai, ndo ḓa mufumakadzi wanga, naho zwo bvelelaho i Philipise ndi a tea u ḓa nda ni vhona mufumakadzi wanga. Aulati ṅwana nga phadi.
0: Vho Magezi vha khou sea vhone, vha to sea ngondi vhuṱunguni vhungafha. Zwino arali ndi tshi khou ita izwi nga vhone mukala wanga, avha vhathu vhoṱhe vhoṱhe vha ḓo nyita zwifhio Vho Magezi? Vhone vha songo kola mani, vha songo nkolela Vho Magezi, vha songo nkolela. Vha ḓivha
1: a thi khou nikolela ni. Arali vhabebi vhanga vho vha vha tshi kha ḓi tshila, thi ndo vha ndi tshi ḓo tshuwa uri khamusi ndi ḓo pfa lufu. Zwino miṱodzi ya mukegulu mungafha ngafha.
0: Vho Magezi, ndo to zwi funa hezwi zwithu kana ndo itiswa nga vhone, vha songo nkolela,
1: vha songo nkolela.
0: Vho to ḓo nkoledza na zwino khongongongongo na musingo ndi ḓo pfa lufu ngafha. Wo ndi mubvannḓa u to mphephera sa nduhu, ndo to tshinya mini mara fhasi ya murunzi wa ḓuvha na Vho Magezi, ndo tshinya mini?
1: Mufumakadzi wanga ngoho ya vhavha, ndo ni kaidza lungana uri ni songo ya muḓini wa Yusufu. Ini na dzhia makanda na funda na funda na inga kumundoveni hwatshe hwatshe hwatshe, zwino tshiparamulilo tshi a ḓiparela.

0: nga nthihi nga nthihi. Zwino arali vho vhona ri tshi khou lenga, ndi uri ra si kha ḓi sudzuluswa.
1: Vho Luṱhoṱhowe, kha vha ri ndi vha vhudze, a ni nga lali, na lushaka a lu nga lali. A hu nga vhi na mulalo, ngauri havha vhathu hune vha vha hone a ri ḓivhi uri vha khou ita mini. Vha ita vhugevhenga, dzi fingerprints dzavho a dzi nga wanali ngauri na basa a vhana.
0: Vha khou amba zwone vho Mthude. Ndi khou ri kha vha ri thuse ha vhone sa muvhigi wa mulandu, kha vha ri thuse vho uri lu sevhedze luri vho pfulisiwa afho muḓini wavho, vho isiwa gai, ri kone u tevhelela hone.
1: Vho Luṱhoṱhowe, hone vho vha vha tshi zwi ḓivha zwa uri avha vhathu vha vhabvannḓa. Dzi basa dzavho dzo dzheniswa madzina ashu, na zwo uri dzo dzheniswa hani ri na ri ḓivhi, nga tshetshi tshi angatela tsha vheiwe vho vhuya vha dzhia na dzi basa pano.
0: Vho Mthude, a thi vhona uri ri ḓo swikelela phano hafha vho Mthude, ngauri vhone vha khou amba zwavho zwa tshi angatela tsha mapholisa. Nṋe ndi khori kha vha ri vhudze zwori vho pfulusiwa vho iswa fhi, a vha nyangi vha soko ri vho pfulusiwa. Zwino nṋe ri ḓo vha thusani vho Mthude.
1: Ndi nga ḓivha zwa uri vho isiwa ngafhi hu uri vho vha vho to dzimbiwa fhano muḓini wanga na vhone vho Luṱhoṱhowe. Ndi nga ḓivha uri vho isiwa ngafhi, thi ndi khou vha vhudza nda ri a thi ḓivhi na zwa uri vho isiwa ngafhi na.
0: Okay, fhungo langa ḽa u fhedzisa kheiḽi kha vhone. Vha songo tsha doba founu vha founela mapholisa vha vhiga zwithu zwine zwi vhe na phanḓa na murahu. Vha khou mpfa?
1: Nṋe ndo sea. Ono ḓo vha kona ndi hoyu muno no pfhi Yani Skippers. Nahone o lengo u ḓa, vhanzhi ni ḓo fhelelwa nga mishumo. Dokete dza vhathu no dzula khadzo.
0: Vho Mthude, vha kha ḓi nyanga u amba zwiṅwe vha tshi ya phanḓa hafha kana vho fhelelwa nga maipfi? Ngori ndi khou sokou pfha uri kono vha khou sokou tavhaya, a vha khou amba mbunoni.
1: Ndi khou ri Madzanga Khomishini i khou ita mushumo wayo, henewe Luṱhoṱhowe tshinoni tsha matsharatshara. U ḓo ḽa nga ḓiripi.
0: Vho Mthude, nṋe ndi khou vhona ungari vha khou ri fhedzela badi tshifhinga hafhanoni, a huna zwine vha khou ḓo amba zwone. Zwino kha vha ri nṋe ndi bve khavho.

0: mudzuri.
1: Nda muke vho.
0: Yesu ni chiwana ndoni vidza hapa. Ne ndo lenda da hapa. Ndo farwa ndi songo zuhumbulera. Ndo philisi dzanga ndo dzisiya. Zwino cha madekwe nṋe ndi khuchuruwa. Ngori ndi tea unwa philisi nga matshiloni na nga madekwani. Tino tshenda vhairo kha tshitokisini a thi khou nwa. Zwino muvhili wanga hoyu wo neta woṱhe, ndi khou shuluwa zwi kho ima.
1: Hai, khaelo vha songo vha vhilela mukegulu. Vho ḽi swikisa kha muthu ene ene athi
0: ni na mikhwa iyo.
1: Hai, zwi amba uri nṋe ndi ḓo dzudzanya uri ndi gidime ndi yo vha dzhiela philisi dzavho ndi vhuye nadzo ndi vha nekedze. Ee, hai, vha songo pfha vha tshi vhilela.
0: Na zwo uri mudzuri nṋe ndi na mbila heyo ni ya ḓivha.
1: A khou vhilela
0: a thi dzi bonyi, mbilu yanga i khou vhavha nga maanḓa. Heli ya dua ḽe nda fariwa mani, nṋe thongo fariwa zwavhuḓi. Ndi ndi khou sukumedzelwa nga ngomu venini, ndi khou tou kharamedzwa sa tshigevhenga tsho vhulayaho muthu. Nṋe ola luthethe yanga mpfara zwavhuḓi mani, a thongo vhulaya muthu nṋe, a songo mpfara nga heiḽa nḓila. Ni a ḓivha
1: ndi khou vha pfhesesa nga maanḓa mani.
0: Ai,
1: mashudu mavhuya a thiri zwithu itea phandanga ndi tshi khou zwi vhona.
0: Mara na kumula mara no ḓilingedza ṅwananga, na ni khou lingedza hu tou vhori hola luthethe, hola luthethe. Hai, zwa vhukuma
1: na uri
0: a si muthu.
1: A thi ri ri tshi tholiwa mishumoni hafhanoni ri vha ri tshi khou bva miṱani yo fhambananaho vha khou shuma na vhathu vhane vha sokou ḓa mushumoni vho vha tshi khou ḓela u wana tshelede. Rina ri tshi shuma ri shuma ri tou ḓiimisela na u funa mushumo.
0: Ani a ḓiimisela ṅwananga, mudzimu wa ni farise. Fhedzi houḽa luthwethwe ha nṋe ngo mpfara zwavhuḓi no mmbaisa, na mulenzhe wanga wo ni tshi tshimbila o tou ngo khou ṱhobila o mmbaisa. Ni a ḓivha
1: o khakha nga maanḓa kha mara. Fhedzi mukegulu nṋe ndi nga tou vha eletshedza ḽa uri mini na thi ri musi arali ho bva ndaela ya khothe vhone vha funa uri vha i ṱhonifhe iḽa ndaela, vha songo i dzhiela fhasi na luthihi, vha khou zwi pfha thiri. Vha funa uri vha zwi tevhedze arali ho bva protection order ya ri vha songo ita hezwi, vha khou funa u ima kha hezwi, vha funa uri vha tou zwi tevhedza zwo tou ralo.
0: Ndi khou zwi pfha. U tou vhorisa mubebi woi wa pfha na mafhungo ane a khou itea kha ṅwana wau, u wa pfha vhuṱungu, u wa sokou hwala hwalewa wo ita zwithu songo zwi sa ḓivhalekani. Ni a ḓivha.
1: Hai, ndi khou vha pfhesesa mara nga nḓila ye vhoṱhe vha zwi ita ngayo. Ha, zwo khakhea, zwo khakhea nga maanḓa, zwo khakhea. Zwino vha ḓivha uri ndi mini navho mbilu mmbi ya thero.
0: Ḓani na ṅwananga.
1: Vhone vha khou fanela uri vha wane ramilayo a vha ṅwelele mbilaelo yoṱhe nga kha uri vhone a vho ngo fariwa zwavhuḓi. A thi ri zwino ramilayo u ḓo thusa u isa makumedzo avho, a thi ri hu na zwiimiswa zwino yo isiwa makumedzo arali vhone vho fariwa nga ḓiresi yavhuḓi nga mapholisa.
0: Zwino yo ramilayo ndi muwana gai ngo ni thi ḓivhi zwano ramilayo zwi ndi afho.
1: Arali vhone vha tshi pfha uri vha na masheleni avhuḓi vha nga ṱoḓa ramilayo wavho kana vha shumisa ramilayo wa muvhuso. Ende musi vhone vha tshi ya phanḓa khothe athi vha zwisumbese na phanḓa khothe uri vho luthethe vho vha fara nga nḓila isi yone. Athi ndi ḓo zwi vhona
0: hayo mafhungo ndi ane nda ḓo to hamba. Hola luthethe arali zwi tshi konedzea uri wa vhoni wa mulandu nene kha vhigwe mulandu vhone kha phariwe nga mulandu ombaisa ombaisa luthethe.
1: Ya zwino nṋe ndi khou tou humbela uri vha tshi ya khothe vha songo ḽi hango heḽo, vha ḽi dodombedza uri no vhaisala arali vha tshi khou pfha vhuṱungu huṅwe fhethu vha zwisumbese phanḓa khothe uri nṋe ndi tshi khou fariwa ndo ḓa nda vhaisala na hafha nne kale vhomba ndi khuvha fara.
0: Hai,
1: ndo vha kwa manele ya
0: ḓuvha. Ini anongo khakha, anongo khakha ṅwananga. Zwino arali wo vhaisala u afha dzhele, a u tendeliwe u ya sibadela. Na hoyu mulenzhe wanga u khou tou tenda. Kha musi dokotela a ḓo ṅwala khwaṱhisedza uri ndo vhaisala, hula luphephe a wanala mulandu o mbaisa. Nene kha vhaisiwe.
1: Ha ku vha khomba zwone mukegulu. Zwi amba uri nne ndi ḓo ita dzudzanyo dzoṱhe athiri. Nda fila na dzi fomo dza uri vhone vha gidimisiwe u sibadela ngeni. Ende ndi vhona ungari arali dokotela a khwaṱhisedza uri vhone vho vhaisala, zwi ḓo ri thusa uri hawunani vho luthethe vha wanele mulandu ngori vho khakha vhala muthu.
2: Basi ari ndi tshi fhira hafhanoni hovha hu sina na vhupfhelo ha mariwi. Zwa zwino ndi khou vhona vhathu vha tshi nga vho fhungudzea. Ndi amba customu dzanu ngori ndi khou vhona dza u fhedzisela kha dziḽa dzi khou bva nga gate.
3: Vha ḓivha ngoho vhathu vha na mashudu a nonga phele zwa vhukuma abe nṋe nda ndi tshi khou ṱoḓa u vala ngo abe ndo neta u pfha u pfheli vhone.
2: Hezwi ni tshiralo andi ya ni pfhesesa. Ni ri tsha matsheloni
3: one
2: tshe na ima na ṱhoho nnzhi nnzhi dzo fhambananaho dza mielo yo fhambananaho
3: mahulu matuku one milenzhe i tofisa u tofisa
2: iko
3: to ṱoḓa na masaji masaji wanga nyi vho mudzuli vho ri shavha.
2: Ni songo amba hezwo
3: zwanga zwi havha vha vhone.
2: Hezwo ni songo vhuya na zwi amba
3: avha nambe vha to dzula hafha vha sedze hafhaḽa kha tshivhoni
2: Chisamburini, suno dandombudza panono. Ava vato varenga apa murawa ichi chipato. Vasambi chivenda. Vadzura pano.
3: Bato. Bato.
2: Ndikomba vene baba varenga apa murawa. Ava komba chivenda vo vato.
3: Abo vanoko amba ngapo. Vanoko pfara vakuita pusha.
2: Nekotomutsa zvabude nampedza.
3: Baba mutsinda. Nasi vatu vanga ndi vatu vanisafa uri dodha vajia
2: niko kakamelesa
3: aba vatu ti bodana yusafa ha neti vadivi ana luambo lwako neti lukoni zvakukumba
2: chisambureni musa ne zvibva zviri arali na wana anosvierera aba vatu tiri moralo basina ona mabambiri ndatasa yene nikuti ndiva nepetsa
3: zvidiva miyanga ndiya zvidiva
2: ndiva
3: ndiko zvidivesa izvo zvitu
2: izvo
3: zvadzipaini
2: ara nokuidiva ndikuri
3: zvino nne eyo chere dinga ponga po ine ya todiwa nne ndinga iwana gai ndichikotokoropa
2: yane voi itova chere dero ratamadini ngauri vathu rozvidiva razvipedza uri havo vathu vasinawo mabambiro otea hotel avatodei vachiwana rafana
3: avako todiwa na rutembe bakogodisiwa ngamutinga muti
2: avakotodeya na rutei
3: zvino avambudzi ugai Yusufa wane asakubverela nati konyango vamapungoni vomutsinda zvakuma
2: nenwe nekomangadza ndichisvika hapa nonino vanombudza uri inini kotodovhara
3: ndopabudza zvese
2: tacheresana zvino nova nichikotodovhara ava vathu ngori Yusufa atusvika nova nichidovaisa ke
3: oh. Ne.

0: Na ba vhathu, nṋe ndo vha ndi tshi ḓo mbo ḓi ri ndi tshi to fhedza u vala, nṋe na mbo ḓi lindela yo sa fani nge nnḓa. Zwa kuma.
1: Ṅwanangai, ngoho ya mafhungo i ḓivhiwa nga ini. Fhedzi tshine na tea u tshi ḓivha, Tshivenḓa tshi ri tshipala mulilo tshi a ḓi palela.
0: Ndi khou vhapfa vho Musinda, ndi khou vhapfha ngo nṋe zwa vhukuma to amba ngothi hai nṋe vhone vha dzulela u ntsivhudza tshifhinga tshoṱhe uri ngoho ndi songo vhuya nda wela milingoni yanga ndi ya vhafuna we.
1: Ndi khou ri hei ngeletshedzo yoṱhe ine nda khou ni ifha, thiri nṋe ndi khou zwi ita nga lufuno nahone zwi tshi to bva nga ngomu mbiluni yanga
0: uri
1: hoyu ṅwana ndi khou fanela u mu thusa
0: ende vha ya mpfuna
1: nahone u amba ndi u pfha nungo ine ndi kale nṋe ndi tshi khou ni tikedza na ni muṋe ni a zwi ḓivha
0: vha ntikedza kha tshiṅwe na tshiṅwe miyanga a vha nyagi u vhuya vha vhona nṋe ndi tshi ḽa ndi khou lila kana ndi tshi pfhi ndi a farwa zwino izwi ayo sa fasa wo nyaga u ndzhenisa kha
1: khathihi nṋe ndi khou to ni tikedza nga mulandu wa ḽeneyo. Hai, ndi khou vhona no fhedza u gera hafha noni.
0: Na zwino ndo fhedza a thi zwino u tshi khou amba a zwivhi zwa pfala na zwo ri khou shuma.
1: Hai,
0: ende ndo vha nakisa shemu. A vha ḓo vhona na panda yo to bvelela zwavhuḓi.
1: Hezwino a gera nga he nḓila a thi ri hai na ṱhoho yanga ndi khou pfha i tshi to dzhenelwa nga muya mufhe. Ndi sani ya mutshini hafhu ndi wa wa dzigaraṱa a thi ngo fara tshelede nga tshanḓa.
0: Okay.
1: Thi ngo fara cash.
0: Ano maḓuvha zwa cash zwi kha ḓi itiwa na. Vhaḓivha ndi khou livhuwa miyanga mmbya iposa kurambo nga i ḓivhaho.
1: Hai ndi khou zwi pfhesesa.
0: Nṋe vhone vha ntsapota to amba ngoho.
1: Fhedzi ndi sathu ṱuwa tshisamburini a thi ri. Irene ndi ni sie na heli fhungo
0: kha vha ḓe na londo thetshelesa
1: o zwa vhukuma heli nda sa ni vhudza
0: mara ḽi songo vha ḽo ntsha vha mbiru
1: tshimbili zwavhuḓi
0: a vha ambe
1: musi ni ya zwiḓivha zwori havha vhathu vha si na mabambiri thiri o teaho na zwiphaza a vho ngo tea u vula zwiphaza hafha noni
0: ndi a zwiḓivha izwo
1: ngauri vha si na mini mabambiri o teaho
0: ndi a zwiḓivha
1: zwino izwo ini no vha ni tshi to zwiḓivha zwavhuḓi vhuḓi na
0: ndi a zwiḓivha ene ndo no zwi pfha lunzhi
1: hai arali no no zwi pfha ndi khou livhuwa ini ni songo ḓira Thomas Matenda nga u vhona ni khou pfhesesa thiri zwi ḽa upfhi arali havha vhathu vha wanala ni navho
0: u
1: itwa mini
0: hupfhi arali wa wanala u navho thi u dzhielwa vhukando onoyo o vha dzumbaho zwino nṋe ndi nga zwi kona zwezwi are nṋe vha ri vha tshimba u gububa vha wana hu na havha vhathu vha Yusufa nṋe thi nga ḓo dzhena khakhathini
1: zwine nda khou tou zwi takalela thi ri ini tshiṱori tshaṋu tsho ṱanga zwino tshi shumiseni uri na sa ḓiwane na dzhena khakhathini
0: nyanga nṋe ngoho ndi khou livhuwa nga maanḓa u tsivhudziwa nga u tou rali vha ḓivha ngoho u vha na vhone thi vhone vha muthu wa ndeme ngoho nṋe kha vhutshilo hanga ngoho ndi pfha vha muthu wa ndeme
1: ndi dovhe ndi vhudzise tshiṅwe tshithu
0: bva tshino dzhena tshila
1: tshetshelesani hone faini dza musi avha vhathu ni tshi wanalani navho ni ya dzi ḓivha uri dzi tshimbilani
0: ndo zwipfa uri zwi khou tshimbilisa hani hezwo zwa dzi faini ende nṋe ndi nga si ikone yo tshelede i vha yo ḓalesa kha nṋe nda vha ndi khou tou koropa
1: ndi nganga ndi khou ni vhudzisa mbudziso nnzhinzhi thiri
0: ndi khou vhapfha
1: ndi khou ni vhudzisiswa nga hezwi zwithu no mupfha ula rabulasi we a wanala ena vhashumi vhanzhi vhanzhi vhene vha vhare kha ḽino zwi siho mulayoni
0: uḽa ndo mupfha no mu vhona na kha dzi theḽevishini ndo mu vhona
1: ea
0: ndo mu vhona uḽa
1: hone ḓa ni tou mbudza uyu Yusufu wanu ena mabambiri unao
0: a si Yusufu wanga ni Yusufu wa vho Muthude.

0: Rikoribuwa ombulusa gumula mapungo awara ya rati ndia sumbe minete zvino rovaka awara ya rati rikovera panda na mbekanyamushumo ya ndebe tsini rinalo kungula duba line raku tamudabizana navo ngahalo va Independent Police Investigative Directorate IPID vako kaidza zvito zva uvigwa hamirandu isinango hokayo zvichitevera zvemufumakadzi wa minwa ya fumi maro afararo zvipera mapurisa uri afararo zvipera polisa uri omuchipa nga murau hamusi polisa uyo ohana umupa randa dza madana mana nga murau hazve avo vaviri vaedera vothe chihulwane mapurisa vopedza vofara mufumakadzi onoyo hune a ḓo senga nga ḽa fumirathi ḽa ṅwedzi u ḓaho namusi ri tamaupfa kha vonori vha ri mini nga zwiito zwenezwi na uri vha vhona zwo anda u swika ngafhi hune vhavhili vho tendelanaho vha fhedza vha tshi vulelana milandu ya u tshipa musi muṅwe a sa tsha bvisa masheleni ane akogwiwa nga uyo we atakadzana naye sangamisi varomera vhupfiwa havo nga Facebook kha ndevetsini kha Parapara FM siatari ḽa tshiofisi kha xnd at sabc mapungo ndi helo kungo ḽatsho ḽa ḓuvha ḽine ra khou tama u davhidzana navho nga halo ndi a ṱahe minete zwino ro bva kha awara ya rathi ri mboḓi ya mavhengeleni
1: na musika Powerflex plan na Master V rina ere ana asato do debo panga zwa vhutshilo
2: ish Master V ndi kho tota tshumelo ne ya don tendelo tshintsha plan yanga musi ndi tshitoda
3: ni ndoda Powerflex ya Vodacom ine ya plan yangu dzina ṅwezi ine ya savena dzi kontraka a huna tola zwikolodo ni ngona u ikhantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe
2: ha no no
3: idana 40 gigs na 300 minutes ya fonela kha network iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi
2: ndi wana ngapi
3: i wana la fhedzi kha Vodapay app kana online takuchezani ni wasumbeza runo furashu zwa mathakeni
2: ndi to ita ngo ralo
3: u ḓo shuma milayo tiwaho feather together Vodacom
4: uhelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwingo leluwa ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi kha vha sms ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
0: ndi afu mimi nete zvino robva kha awara ya rati kha ri dzhene ngapo.

0: Ndiye malominete zino rolivaka awara ya sumbe rumudifa mapungo ajango la Afrika na rinaira muata.
1: Todisi sozi chekati marugana na chibangi cha kombo ya bupo jebula buvadova hashango la Democratic Republic of Congo. Vatu bafumi ina huchikatirwa mchuchisi murwani wa masori wala DRC bo Joseph Tiende. Boroba kayo kombo ya itano nanga muriro tini na thoropo ya Kenge funduni la Kwangu. Ahuna batu poponya huo kayo kombo. Suiche zoraro ilo bupo loba loliba musanda Kinshasa uvadhurubuni ya Debura Bukobela ya Kitwit. Musili chibana taizu ya zwate kiniki laringezo kaba Kenge funduni la Kwangu. Bofisi riba mutakaro vaniba kuringeza ulanga upadhalada habura za Ebola kala DRC. Bari batu babalirwa hoka jugidi za furaru vangababu kabi wangabura za Ebola. Muranguli murwani wa shendezi la ulanga zota hamarwa za Afrika tokotela Bojin Kaseya. Bari usaba huone hajiko na ndambezo zukadiba kidu kabungwe bupo na wuguna sumbo za mvira panda shushidaka ulanga bura za Ebola.
0: Ndiya sumbe zvinomeneta rorivaka awara ya sumbe riko toda hapano nuri riko no davidzana na vonenga hapungo la dhuva ba Independent Police Investigative Directorate kana IPID vako kaiza zvito zvaubigwa hamirandu isinango kayo zvichitevera zvemufumakadzi wa mimwa ya fumimaro afarerwa uzvipera mapurisa uri ochipiwa nga polisa uzvipera polisa uri ochipiwa nga polisa onoyo ngamura uhamusi polisa uyo ohana umuparanda zama dana mana ngamura uhaje abo babiri vaidera bote churwane mapolisa bofedza bofara mufumakadzi onoyo une adosenga ngalafu mirati la mwedzi udao namusari kota mopfa uri vone vari mini nga zvito zvenezvi na uri vabona zvo ando svika ngapi hune babiri botenderana ho vapedza vachivhurerana milandu ya uchipa musi mumwe asichabvisa mashireni ane akogwiwa nga uyo we atakadzana naye vone vakojena nga 0860002503 vako jenanga 0860002503 ndi machiro ndiri kubatanganedza kambe kanyamushimo ya ndevetsi
2: lo chamudzero retana
0: ndiyo nendi busabone vali jenana
2: oya kama ndi jawara ramshamura ndi chisedza ndiko libona lifungo lo daranga mandesa ndo sedza ndabona uri ndi mafungo a mashireni nga mana ukota dewa mashireni ndiso nezo zwa zwo planiwa uri ngori muthu raro unanyi ukanyimela ne vana mashireni muthu kaya afunane naye uve na udeka ni ngandere ni sabe yone tshipera ne papa dza muthu ana kotu dza mashireni ezwi asina mashireni ndi afona dokono uvurora mulandu ende ndi bona zokake ya rune muvuso kana ba ulane ba nochimiza zwaro kabazi sare murao kwa zitodurise vakona kona zori muthu waita vukati ndinyi ufariwe no waita vukati unongo novo tivala vuti
0: ah karupe momde chere sinema chiro ndiri kwa vatanganedza kambe kanya mushume ande vetsi
3: machani yangu do muti amres
0: ah
3: eh ndi vo parare internet yenu akachifurana na kasabata eh muti tera mure izo darese zvitu ndo ngari mulayo wa pano South Africa vanga lisedzurusa zvavo vatamo fariwa vafumakadzi vono shuma ngaiyo ndira bari vatu vakotendana na zvavudi achita vona ro munongari ungari oima zvavudi zvamashireni vasisati asamupaelana kufuna yanu umbodi tuva yamupaera kesi zvino zvavuri zvokakeya vukuu zvisiya zvichiwisa nari nevavanna rikakatini nangoho kashango heli
0: riko rivua karipe mumndechere sini machironi uri kwavatanganidza kambe kanyamushumo yandevetsini
4: ndamudzizarwa ndimashiniekozvibvafadzimunaramuda
0: Vali jena
4: Nizora next wali batu wabana Kari vule maato Wali dofensera chikopera Nijere rote Kama kungu wane ya ori musi Rono tangane chukwene na batu wakati Mwakazi wane ali batendi Batasera batu wali purela mila Mwale wati mwina mbi Ago chinyale wanga kutulo hachu Mwale next wali mwale Mwale yukazi lisezo wabu Dele fungo mchitaro
0: Ah Karapu mumtecheresi Ndi macheroni
5: Mufisero reda
0: Ndiyo ne ndibuzisa wane vali jena hani ndi kwamba na vonye
5: Ndiyo mgari mbrese ni gari moto baba jimi sipini hani mafunde tundu Ne ndi soko vono ngari Eish ara ni richiko zitoma Artu menoto tendera no rabari koto ringi serana Auna soto takazana ngauri ndi soko vhona ngari musoro no fhedza ita zwine ra khou ita nda vho sala ndi tshi vho farisiwa hu no ri ri tshi zwi thoma ro thoma ro to ambedzana ra fana ḽi vha ḽi si ḽavhuḓi muvhuso a u ḓithanyele ḽi fhungo uri vhanna vhoṱhe vha ḓo fhelela dzhele hu no ri ro vha ro to langana ri tshi vho fhedzisa ra wana zwi tshi sa tsha tshimbilisa zwone a si kale kale hanefha hu na muṅwe munna we a tou ṱhavhiwa vhulawa ngori vha vho tendelana mara musi zwi tshi vho fhedzisa zwa vha zwi tshi vho ṱoḓa matshelele manzhi ndi wanalasa zwavhuḓi mutsitserwa nnda.
0: Ah, kha ri fhe muṅwe muthetshelesini matsheloni ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya nḓevhedzini. Ah, ndi yone ndi vhusa vhone ndi khou amba na vhonye vha ri mini ngalo.
6: Mutshelo ndi khangara khanganyise malekani fhungo ndo sedza uri mini naa ndi nga ita ro tendelana ri tshi khou rokera ndi khou tou rengiselana a tshi vha phanda hangeni a dzhenwa nga limue a tshintsha a fhedza a tshi vho tori nṋe ndo mu reipa lune heḽi fhungo ndi liṅwe fhungo ḽine a tou sesa uri ne a ri bve khazwo zwithu a ri tende zwine vhanna ri bve khazwo ri tamusisosai ndi wanele u sokou renga na zwithu sa rengiwi.
0: Ah, ri kho livhuwa vhathetshelesi vhoṱhe vho kona u swikisa vhupfhi wavho kha fhungo heḽi ḽa ḓuvha vho ṅwalaho na vhe vha kona u dzhena nga luṱingo. Kha ri mbo ḓi dzhena kha mafhungo a zwa mitambo na Joseph Masimbana.
7: Timu ya lushaka ya Lino Bafana Bafana yo thoma zwavhuḓi mitambo ya u swikela u tamba thonamende ya ṅwakani ya Africa Cup of Nations nga u kunda havho timu ya Lagini nga zwikolo zwivhili kha tshithihi fhaḽa luvhanḓeni lwa Orlando Amstel Soweto. Gundo ilo ligo sia Bafana Bafana vhe kha vhuimo ha u thoma kha tshigwada tshavho tsha vhuṋa nga murahu ha musi timu ya ḽa Kenya na Eritrea dzo tamba u lingana nga tshikoro tshithihi fhaḽa Nairobi. Vhadzangano ḽa cricket Afrika Tshipembe CSA vho khonyeledza miṅwaha miṋa ya mumbalelano ya tshifhinga tsha u bva ṅwaha wa 2022 na 2023 u swika ṅwaha wa 2025 na 2026. Dzi Proteas vho ḓivhuya vha ngwena dza ICC World Test fhedzi kha sia ḽa masheleni vha CSA vho vha na ndozwo ya randa dza miḽioni dza maḓana maṋa koma rathi kha ṅwaha wa mumbalelano wa 2025 na 2026 fhedziha vho ita mbuyelo ya randa dza miḽioni nṋa koma malo.
0: Ndi zwone zwe ravha farela zwone kha ino mbekanyamushumo ya nḓevhedzini. Ri tshi livhuwa u thetshelesa havho iṅwe mbekanyamushumo ya nḓevhedzini matshelo nga matsheloni nga miniti miṱanu u bva kha awara ya vhuṱanu. Ndi vha sia mafhungoni na Omphulusa Gumula. Ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi.

0: Bob I khou pembelela miṅwaha ya ḓana na malo ya u kovhekana ndeme ine ya ri kwama roṱhe. U pembelela, a Bob Member Rewards I khou kovhekana nga maḓana mararu a miḽioni wa dziranda na miraḓo ya a Bob ine ya kwalifaya. Kha vha vhile mukovhe wavho nga u dzhena kha abob.co.za kana vha dalele davhi ḽa a Bob ḽi re tsini. Heḽino furo ḽi khou fhela nga ḽa furaru nthihi ḽa tshimedzi. A Bob ndi vhaḓisi vha ndindakhombo vha re na ḽaisentsi na vha zwa masheleni na zwikolodo vha tshiofisi. FSP 20656, hu na mila yo tiwaho.
1: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Mphalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233 kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
2: Lady T kha gondo bugala
3: 0860002503 ndi ene phone nena bone zwa zwino ri kudavhidzana kwa mthisi wa Phalaphala FM ri pfuri na bo guda spio kha kerke ya shu ya dana msa songo ngo vhathu se ri do amba na ropiwa ri tshikola vhulesa u netshedzwa a zwishumiswa zwa kereke zwene zwino skare do dovha ramba na ye dza muluma ri tshikola vhulesa na mafhungo a cricket kha dana musi bo guda spio kha tero ya shu na vhafunzi nga uri ndi ene pala hone kha ho rati u ḓivha skara nwa hara dzi pfesesa ra guda ra enda na uri kha hei khala ṅwaha ine ndavha khayo ngoho ndi ya uri i ḓo fhira na uri a i nga ḓo dzula yo rali. Zwenezwi nṋe ndi tshi khou bva kha hei khala ṅwaha ḽiṅwe ḓuvha vho na muṅwe wo ḓo vha khou dzhena khayo na nṋe nda takuwa nda yavho kha iṅwe khala ṅwaha ine i khou nṱoḓavho nga tshifhinga tshenetsho. Phalaphala FM Radio Locha ndi matsheloni ri khou ṱanganedza mukosi.
4: Ndi tshi khou tshimbila sa khalaṅwaha wa dza tshilimo wa dza vhuria zwino ri sumbona kha mudzimu ngori kha musi ri khou tshila kha khalaṅwaha ya vhuria.

0: Sanya mukoni hanu sa chef na spa. Wanan wa purelo roni roshka ka 80% kasi chumiso za Nutrifresh za tisini. Musi nitiranga zbredo za jine zanga sa. 700 ml all gold tomato sauce. Ni 32.99. Nivurunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama original 70% first spread brick. Ni 26.99. Nivurunga 10 rand nga rewards card. Ubanga zi 22 za September. Ushka nga zi 6 za October. Musi chitoko chikatuwa nana. Aspa fizi. Uto shuma mira yoti wao.
1: Uherero kana usiwa nga bafuno bashu a zwingoleruwa ha clientele ri pfesa soro vhulunga bafuno bavho nga ndira ithonipe yawo ndi zwa ndeme tshumelo dza dza mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 12:00 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho mbulungo dza shu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi FSP remulayoni na license ya ndinda khombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online ku ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Vhana mbilaelo ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vhana miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara, RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa yavho nga 10,000 randa ubva kha 35 randa fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 0615148872. RFA funeral cover hava ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
3: FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Ri khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ya Gondo Vhugala mthiso wa Phalaphala FM. Ri tshi kha ḓuvha navho matsheloni avhuḓi vhukuma nga urali tendano fulufhela zwa uri mudzimu vha khou vha tonda zwenezwi musi vha tshi khou ḓilugisela u ya kerekeni dzavho. Dzi hone dzi lambili dzashu dza vhege dzine nda ḓo vha ḓisela dzone nga hangeini musi ri tshi vala. Fhedziha ri ḓo swikela rune ra amba na rofhiwa ri tshi khou lavhelesa u ṋetshedzwa ha zwishumiswa kerekeni uri ndi kereke ifhio. Hai, vha ḓo zwi pfha zwenezwo ndi tshi vhuya nazwo mthilisi wa Phalaphala FM. Tendano fulufhela zwa uri vhone ha vha khou vha tshipiḓa tshine na vhone vha khou shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo. Luimbo kholo ya ri tshi khou lavhelesa mulovha na mmba mulovha hangeini murahoni. Ndi a zwiḓivha zwo ri luimbo ndi tshi ḓo lutamba hafha na vhone lu ḓo vha humbudza mulovha na mmba mulovha. Ndi khou amba nga vho Derek Nzimande vha khou ḓa na luimbo lwa vhuḓi vhukuma vha tshi ri The Power.

0: Ndiye zumbiri za shudzira bafarada zwane kathara na mosim tesha parapara FM wane bakunanga rutihi uri na rekotuwa na rupiyo ndi lundi ndi dokotela vo Rebecca Malope rekotuwa na nyi apa mchesi wa parapara FM kaduwa lana mosi nga uraro ha wane ha vananga. Locha ni machiro ndi kubata nganezi?
1: Ina.
0: Ah.
1: Wogwani.
0: Zwabdiri ngamburo fabone ngeo? Aiwa ndi tena no furupela zwori no no no vatsini no lugelo ya kirekeni.
2: Ai na ba fasala pi jena na fasala.
0: Eh.
2: Eh.
0: Ari kuri mona.
2: Ndi tava nyanguri ndi kuti kumula kumula zvidulo nyana.
0: Oh, no ndi kuti pumula pumula zvidulo.
2: Eh.
0: Ari kuri bo Helen, mushimo wabo dini fara ngo raro.
2: Ha una kakati, ndi na dva navo dino humbo dzeri ntu romulindela ti brown sugar.
0: Oh, eh.
2: Apo lato brewa mna kana rujasiro tatupero rungiwa.
0: Oh, na gunu boys la dzisongo cha wanala. Rekotuwa na lundi mvuleleni angene.
1: Nda lejichi.
0: Niko kereka pina msi?
1: Actually,
0: it's... Hey, achiko bienda, nifaruti ngoro nuru kukwasha mabodero ngandire yunu kuopisa. Ay, karate ndete nandozi forno nangarupiyo.
1: Nda.
0: Ah, parapare FM radio locha?
3: Ah.
0: Ah, ndi macheroni.
3: Ndi machiro na budi endani.
0: Ah, bovuani.
3: Ndovuwa ndi rendani fero baba zima vishigumu.
0: Eh, rikoni takani za rendani?
3: Arto na roto marwa Rebecca Malope, achiringe gazilo sana.
0: Arto na roto marwa Rebecca, rikoni bonga manda siya rode. Dua la budi atire?
3: Ah.
0: Ni kwa kirikeni namsi?
3: Eh, namsi niko dala kirikeni ya kinde mzuri nengi.
0: Oh, okay.
3: Eh.
0: Ah, rikoni bonga kirikeni wezwa budi.
3: Ah.
0: Ah, para parece melocha.
4: Ndidi.
0: Ndimacheroni.
4: Ndimacheroni abu, ndimwashu anga na uri na.
0: Nandi one kuchere ne po Jamaica Street.
4: Ah, kutire kwa kudinga manda manu makonde bana ndiri mamtsane afande kuti misana chanda na okamsi. Asko kono tombona zvangu dingori, hey, ndimufuna ngamanda wazi manene. Karipwe na analundi muhashwa.
0: Ritwe na lundi.
4: Ariko na lundi.
0: Ai, warikuribwa nga manda vo Rasta Khalida rezvabudi henepo kha Jamaica Street.
4: Nani ngeyo studio Khalida rezvabudi mwashu wanga nda.
0: Ah. Para para FM radio locha.
5: Macheroni.
0: Macheroni yabudi.
5: Novani.
0: Zvabudi ndikatombira pfavone.
5: Robuwa we, dikonzi todukwa na lundi achimbureleni engele.
0: Arikotwa na lundi.
5: Eh.
0: Ai, lofana ndava nechikamba na vonyapa.
5: Vakwamana vomasiri nembudani pazima majajani.
0: Rekoribwa nga manda. Vakwa kirekeni namusi.
5: Ndikwa kirekeni ndikereka nzimburo ya Meru rapata vafunzi vorasiki.
0: Ai, hukerekewe zvabudi.
5: Eh.
0: Rekoribwa esa.
5: Zvabudi.
0: Kezvo rotowana muti wopisira. Lochani macheroni? Locha.
6: Macheroni yabudi vobvwa.
0: Zvabudi ringambofa vonenge.
6: Harobua.
0: Eh, rakotwa na nyapa.
6: Rakotwa na Rebecca Malope Rotom.
0: Rakotwa na Rebecca Malope.
6: Nge gazile.
0: Nge. Ah? Maka diva one.
6: Nge gazile mfano.
0: Eh, ayo, warakotibu nga manda. Bako kereka pina msi?
6: Ah, nasi tuko uya ni marabandi, yale kama mbuka.
0: Ayo, rakotibu wa duma labu udetiri. arikore bwesa kezo batisi ba parapara FM walingana batisi ba chibasumbe sangamisi ro kono wana mufenyi wadhora na mosi ane avalundi oto wanga batisi wangana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya yeah. Oto wanga batisi batano lundi rikoribwa nga manda zvambori mbeke mchumi hiri chio varange hiri chio kontezai redoko na uvara ngaye batisi ba parapara FM zvazvino kama ntendele ndi mbodhia hange ini kani wii rimbodhiva hari chikoya na chikubu medley pezia rimboro nominituwa ho hange ini kana roto poliwa ho hange ini kazi gospel kakran gospel awards ndi horia rimboro song of hope ndi rone runira bore rona ngiwa pezia koyu na yenewi okuda na rimbo apa chikubu medley tena nofurupra zoriba dhadi pina chotera chibu yae dhori gidinga na stoku ndi wana palesa mingwa emreza kasetar la chofisi la ishu la Facebook uva hapo uhone udada arneche za cricket za mulumambiji.

xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dzidza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentse ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Ku ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.

0: fara muzika na hi kona nga manda va zwipfa muzika wa zwo rwo dzula zwa vhudinga manda
1: ukaratenga ukaratenga na Lupenyo kha Parapara FM
2: Locha Lupenyo
3: ndi kori locha na ningeyo urini
2: ri hone zwino a tshi tamba nga madanzi
3: ndi amisa zwezwi
2: hai
3: Oh, kere mam ke grunga nda.
2: Atire.
3: Ah, ene. Odo zwikona.
2: O vhani mara?
3: Ai, ndi kale locha.
2: Atire.
3: Eh, ndi ka zwuri pano.
2: Mm.
3: Eh.
2: Ai, rikori bua.
3: Eh, ndi ko pfi yo lela nga minwenda, par ko vhisa nga manda. Eh, ndi a ndi zwuri i mufanela nga manda.
2: Ndi ambara minwenda na zwino.
3: Eh. Oh, ko a tshi bvapo ka kerekeni.
2: Ndi kwa kerekeni, riko celebrate heritage.
3: Mm.
2: Mm.
3: Oh, ai, rikodi wisa nga manda. Pedzi ya, rikodi wisa nga manda, batu wateba nebo wachipida, kamishuma yote, niruwa na yoyima duwa mararu, ndikali ya Abepa, luluwa nila Parapara FM, Royal Heritage Family Fest, rikodi wisa nga manda, utututuweza batu, rikabebe na chipinga noto utwa, na meita, bawe na batu na bana babo, batu na mashaka abo, nga utu raro, zi tamazabo, dukote na fulpe chathori, o dipina nga manda hangeyo liriti
2: ro dipina nga manda labuna lo vha linwe duva li hulusa helo na vhaimbi vha gospel vhothe vhe vha vha hone ro dipina na vhathetshelesi ro dipina nda vha ndi khou amba fha ndi tshi khou rotlasi na vhe vhane avha vhane ra ḓivha ri tshi khou amba navho muyani ri sathu vha bona fhedzi vha vhunzhi havho ro vha bona ri tshi ḓa kha ḽa vhutano na loyi ango zwo ḓifha
3: ovha havhuḓi
2: ha ṱanganana ri khou ḽa zwigume ri khou ḽa mashonzha ri khou ḽa dovhi ri khou ḽa vhuswa ha vhutete mutuku mashonzha o tou bikwaho o ṱanganyisiwaho na fumi na nduhu ro ḓiphina vhone tshirembe vha vho ri farela zwithu zwavhuḓi nga maanḓa Rodipines ari chamba zwikoli ari chamba mafukada ari chamba mirambo ari chamba nawa hey vegeno ko da sambonya asambona ndi kopenya boyi a ti chadiva
3: ha watokola nga man sawudi eh ndi zaudo these ones endo funa sai eh ndi zwori musi vana vha tshikolo vha tshi khou amba vha tshi khou dzisiwa nga mafhungo a zwezwo zwine zwa kwama mafhungo a sialala wa hone nori na mvele yashu sa vhavenda a hone nori vha khou zwi pfhesesa vha khou zwi tevhela ndi na mitshino ine vha hone zwo ntsumbedza uri ri tshi ro fara sa vhavenda ane a vha mafhungo a vhuḓi nga maanḓa ḽi ri thina vhathetshelesi vhoṱhe vha Parapara FM fhedzi ndi sathu mu dzhele tshifhinga ngori nṋe ndi a ḓiambela wone muimbo wa shuwa vhege ndi Glenn Jones ane ri ḓovha ri khou lavhelesa ene fhedzi ai zwezwi ri khou ḓi mu lavhelesa ri ḓovha ri tshi khou tambesa nga maanḓa muzika wawe ngauri hoyu dza mulumai u ḓo bvelela nahone lunzhi nga maanḓa a tshi khou ri ṱalutshedza uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ndi kha mutambo una vha wa cricket ropiwa u ḓa ri ṱalutshedza na ene uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ndi kha muramusi vha tshi khou dalela kereke ine kereke huna zwine ya kopiwa ri khou amba nga zwilidzo Lady T zwino ndi kereke ya uniting a reformed church hune ri ḓo pfha zwo zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe kha madalo hayo madalo ta ndi ani aḽa Parapara FM Royal Heritage Family Fest zwino maḓo zwimba zwino nga miṅwaha nga miṅwahi nga ṅwaha nga ṅwahi huna zwilidzo zwine zwi yaisiwa dzikerekeni vho topola ine kereke uri hai hapa ri torise zwilidzo nga u to ralo zwino hai nṋe ri khou ri kha riyo vha roṱhe kha mbekamishumo heyi vha ḓo pfha zwinzhi zwine zwa khou itea ri ḓo vhapa muzika vha ḓo ḓiphina nga maanḓa nga muzika wa soul na R&B
2: aiwa ri khou livho nga maanḓa rotlas kha iyo vhaswonda yavhuḓi atiri
3: nda
2: ri khou livho isa kezo vha tshisa Parapara FM ndi Lupenyo musi ri tshi khou amba naye ri khou lavhelesa mbekanyamushumo heyi yo no khou tevhela nṋe ndi tshi to takuwa hafha u ḓo vha a tshi khou ḓa zwino kha vha ntendele ri mbo ḓi to onesana nga u to rali ri tenda uri aiwa ro shuma zwo lingana kha ino swondaha kha ra dovha hafhu ri ṱangane kha swondaha yo no khou tevhela musi ri tshi khou thoma ṅwedzi muswa ṅwedzi wa tshimedzi mutshilisi wa Parapara FM ndi hafho hune ra khou yo ṱangana hone nga tshifhinga tshifanaho awara ya vhusumbe u swika awara ya vhufumi mudzimu kha vhatonde a vhite nga vhuthu misi yoṱhe kha uyo vhana mulalo uyo vhana vhudziki hanepo mitani mishumoni hayani zwikoloni zwoṱhe zwavho kha zwo tshimbila murena vha ḓo vha itela ngauri vha ya fulufhedzea misi yoṱhe ndi mudzimu kora zwoṱhe ndi mudzimu vha sabelwe nga tshithu nṋe ndi tshi tota kuhafha aiwa a u tshena zwiṅwe na nṋe ndi khoto gidi hafha kerekeni kha langovhelanga fhasi ya vhurangaphanḓa vho KW Ratoga ndi Philadelphia Prophetic Church ya rikho ḓiphina na rine vho ngai ningeivo vha pembele heḽi ḓuvha ḽa vhufa zwavhuḓi ndi a zwiḓivha zwori dzikerekeni na musi hu ḓo vha hu tshi khou pembeleliwa nga maanḓa vha ḓa vha khou ḓiphinesa zwino kha vha yo ḓiphina navho nga heningei khoyo londi khoda tshire mvuleleni angene sa zwe vhananga vha tshisiwa phalaphala FM kha vha vha na sonda yavhuḓi a thiri

0: ndi ovo mafhungo ane a si avhuḓi na luthihi. Fhedza hu na zwinzhi zwine ra amba ngawe, vhone vha ḓo mangala, vha ḓo khamala, ri ḓo zwi amba ḽiṅwe ḓuvha ro wana tshifhinga. Ṱhaṅwe ri tshi khou tou lavhelesa uri vho bebiwa lini, ndi hafhaḽa hune ri ḓo dzhena kha zwinzhi, ngauri havha muthu ya ndi vhona uri ri nga vha lavhelesa tshifhinga tshiḓaho, ngori nga ṅwedzi na vha wa Luhuhi nga ḓuvha ḽa 28 vha tshi khou u pembelela mabebo avho. Ya muzika vhuḓi nga maanḓa une vhori pa wone, ndo vhafha na luimbo bva fhaḽa kha Smokey Robinson a the Cabinet Cherry, One Heart Beat. Ndi dzedzo mbili dzine ndo vha ṱanganedza ngadzo kha no matavhela ḓuvha ḽa ṋamusi. Mbekanyamushumo ndi Vhugalatenga. Nṋe ndi khou ri kha rivhe roṱhe ri ḓo fhambana zwezwino sikale nga awara ya u thoma. Vha ḓo vha tshi khou ḓiphina nga maanḓa nga ino mbekanyamushumo, ri tshi khou ita ri tshi amba mthetshelesi nga zwezwo zwine nda ḓo vha ndo ḓa nazwo. Fhedziha Isaac Dzamuluma mbedzi u ḓo ri ṱalutshedza kana u ḓo ri vhigela mivhigo, u ḓo ri fha mivhigo ya cricket. Mutetshelesi ndi vhukati ha Australia na Afrika Tshipembe. Zwino hai, ri ḓo pfha zwori nango zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe. Vha ḓo vha vho ipfha mivhigo ine o takutshedza nayo nga ngei kha mbekanyamushumo ya God of Gala. Ndi khou livhisa nga maanḓa nga ngei kha God of Gala Stanley Brown, ndi mveledzi. Ri khou dovha hafhu nda livhuwa na Larry T, u ḓo dovha hafhu vha vhuya vhege iḓaho. Ndi Matavhelo. Mphulusa Gumula, ndi khou livhuisa nga maanḓa nga ngeno mafhungoni, ndo livhuisa nga maanḓa. Ḓovha ndi khou tshimbila naye swikela zwezwo nga masiari ri tsho fhambana. Ḓo vha khou vha ḓisela mafhungo, vha pfha zwori Linda ḽo ima nga nḓilaḓe. Siatari ḽa tshiṱitshi ndi Phalaphala FM, ri na nwi misi yoṱhe. Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe. Email address ndi nelwamondo nrsabc.co.za. Ndi hafho nda ine na vhone ri ḓo vha ri tshi khou davhidzana, ra pfha uri nangoho vhone vha davhidzana nṋe nga nḓilaḓe. www.palapalafm.co.za ndi une vha ri doba hone. Vha dovha hafhu vha ri wana hafha kha DSTV channel 811 ri sangwi kha luṱhaṱe, ndi 87.9 to 107.8 megahedza. Hu na SABC Plus na hanefho vha vha na riṋe vha ḓiphina nga ino mbekanyamushumo. Ndo vha ṱanganedza
1: vhahulwane vhanga, ndo dovha nda vhidzwa hafhu kha interview ya vhuvhili, fhedzi ndi khou ṱoḓa zwiambaro, ndi khou humbela 200 nyana.
2: Oh, ṅwananga, ri ḓo ita pulani.
3: Mudulu, ndi nga kha ḓi ni rumela e-wallet yanu u bva kha bannga yanga. WhatsAppani hai kha 087-392-5538, ndevhedze maga.
1: Ndo ḓi ṅwalisa, nda mbo ḓi panga na PayShap ID yanga. Ndo i wana, ndo livhuwa.
2: Vha sie ni vhoneta, ṅwananga.
4: Dzulani ni geimini, badelani kana ni badelwe u bva kha bannga iṅwe na iṅwe nga e-wallet ntswa yo khwinisiwaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thuso i shandukisa zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo tiwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.
5: Generali Club ya dzimbuyelo ya Haboxer, ni ḓifhelelwe nga dzimbuyelo na zwiṅwe zwinzhi. Wanani zwiṋetshedzo zwo khetheaho zwa mahala, airtime na zwiṅwe zwinzhi. Kuvhanganyani dzi B-rewards, B-reward nthihi i lingana na rannda. Ḓiṅwaliseni ṋamusi Haboxer, ni wane khadi ya dzimbuyelo yone fhedzi ine na i ṱhoga.
6: Ndi lini he nda fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso, ni thome u dala. U bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yo na i vhona kha zwifanyiso, zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri Linda ḽo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na gala phukha. Ri wani nga lumuya lupepedaho lu fhambanaho naho lu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
7: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.
0: Ya ita minete ya 20 u bva kha awara ya vhufumi. Havhaḽa vhane vha vha magondoni nga tshino tshifhinga arali vha tshi khou thetshelesa na mbekanyamushumo iyi, zwine nda ra to zwi to funesa na zwine ra zwi ṱoḓa ndi uri vhone vha reile nga nḓila ine ya vha ya vhuronwane, vha tsireledzee, vha swika hune vha khou ya hone vho tsireledzea. Mthetshelesi vha pe tshikhala, hu vhe na tshikhala vhukati ha moḓoro wavho na muṅwe moḓoro, mthetshelesi, u itela uri hu songo vha na u kuḓana ha zwiendedzi, hu songo vha na u fhelela na mbilu.

0: uri nrwadza pa magondoni adzibvi kure wana vathu vhoto imanda bada vakusumbana nga minwe ya vachinga vasorana norwana vhaṅwe vatorwana norwana zvi tshi khou bva kha uri hu na muṅwe nei ha khou pfhesesa kana o fhela mbilu. Zwino a rilelene kha vha rile musi vha tshi khou rile kha vha khou rilela na muṅwe uri na ngoho vha tsireledzeye mutetshelesi. Nahone vhatetshelesi vha ino mbekamishumo hayi zwa dzinrwai a si zwavho, ndi vhathu vho dzikaho ngauri vhatetshelesa hoyu muzika wa sona R&B, muzika wo dzikaho wa ri thoyoyo khoyu dza muruma dza muruma
1: erubenyu
0: tino dzika vhewe
1: ei ei ano bura
0: ni vhanna vha mularo ndi ndi vhanna vha mularo vhafumakadzi vha mularo a ni thetshelesi mbekanyamushumo ya vhugalatenga hapfi ni ya Revan hapfi ni ya Dina ni ya vusa pfudzungule ni ḓo vha ni phambana nadzo. Ndi ngazwo ndi tshi khou ri vhathu vha ndetshelesa muzika ngauri muzika wo dzika wa ri thoyoyo na vhone vho dzika.
1: Ndi muzika une ni u thetshelesa no dzula murunzeni a thiri u khou fhisa
0: ni tshi khou rwa mini
1: maḓi
0: kezwa ari khou ri ḓo konela ngei
1: ni tshi sokou khona khona ndi tshi khona ri tshega
0: zero ivina vhuya namba zwa maḓini a zwi ḓoza uri hayi wa ḽi tedzere yone tshipero i tshi wo khou ḓa iṅwe
1: ndi kho ṱoḓa ruma aluwani hafha uri a to ḓa na 10 liter
0: ndi a ti ḓivha dza muluma zwi khou tshimbila kha nḓila ndenga fa kha mutambo wa cricket.
1: Ndi khou livhuwa mutetshelesi wa Phalaphala FM. Mutambo wenoni ndi mutambo une buba heli Rotlas na vhatetshelesi vha Phalaphala FM ḽi vhidzwa upfhi ndi Pink Day. Hu vha hu tshi khou itiwa hu na fulo ḽine a vha uri hu khou kuvhanganyiwa masheleni ane a khou thusedza kha u lwa na cancer ine ya vha ya maḓamu. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, vhatambi vha dzi Proteas vho ambara zwiambaro zwa muvhala wa pink, fhedzi vhatambi vha Australia vho ambara zwiambaro zwine zwa vha uri ndi zwa muvhala wa ṱaḓa u bva Wanderers Stadium Sandton kha ḽa Johannesburg. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, ho vha na zwine ra zwi vhidza uri the fit kha mutambo wa cricket, bola ya u tou thoma yo dzhiwaho nga vhasiwana vha shango ḽa Australia yo boliwa nga musiwana ane avha na Josh Hazlewood, musiwana Eden McGram Aibeta, musiwana ane avha ene Cooper Connolly a mbo ḓi gavha bola yeneyo. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, zwa to sia zwi tshi khou amba uri Afrika Tshipembe ho wicket nthihi, fhedzi zwo itiwa nga musiwana ane avha ene Cooper Connolly na musiwana ane avha ene Josh Hazlewood kha shango ḽa Australia zwo thoma u itiwa. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, nga vhone vho Tom Horan vha tshi khou bvisa mutambi wa shango ḽa England vhane vha vhone vho Walter Reed nga ṅwaha une wa vha uri ndi wa gidimalofu maloraru nga phando nga ḽa fumbili rathi. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, fhedzi zwa zwino mutambo u khou tshimbila nga nḓila i tevhelaho. Howa wicket nthihi kha Afrika Tshipembe, musiwana ane a vha na Eden McGram o bvisiwa nga bola nthihi a songo ita mugidimo na muthihi, ane a khou betha zwa zwino ndi Quinton de Kock na musiwana Themba Bavuma ane Quinton de Kock ono ita migidimo miraru kha bola dzine dza vha dza sumbe. Zwi khou tou anala mutetshelesi wa Phalaphala FM uri zwi khou mu konḓela u ḓiwana a tshi khou betha nga nḓila ya khwine. Musiwana Quinton de Kock o tou dzhena Themba Bavuma ono ita migidimo ya fumirathi kha bola dza fumbili mbili a ita migidimo mina nga luthihi hune ndi kari migidimo mina nga luthihi lune lwa vha luvhili, a dovha a ita migidimo ine yavha miṱanu na muthihi ndi kari luthihi migidimo mina nga khathihi. Ri vha ri khou amba bola yo kunguluwa kana yo rwa ya swika ya rwa boundary, ngeno ri tshi khou amba migidimo ya rathi ndi bola ine i rwa ya wela hangei vhathuni kana ya wa nga murahu ha boundary. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, boundary ndi ḽia banda ḽine ḽa vha uri ḽi vha ḽo adziwa hafhaḽa fhasi. Ho netiwa migidimo ine yavha ya fumbili kha Afrika Tshipembe, wikete hu kha ḓivha howa nthihi ngeno ofara dzino tambiwaho ndi ofara dzine dza vhaṱhano. Thoso kana madengwa o vha o winiwa nga shango ḽa Australia, vhana nga u ḓiwana vha tshi khou thoma ngo betha ndi kari ngo bowla vha ri Afrika Tshipembe kha ḽie ḽi bete. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, u bva Sandton Johannesburg Wanderers Stadium, ndi mutambo une wa vhori ndi ḓuvha ḽithihi wa dzi tshakatshaka wa vhuvhili ndi vhukati ha Australia na Afrika Tshipembe, wa u thoma Afrika Tshipembe ḽo kunda nga migidimo ine yavha ya furathisumbe Rotlas Gate Durban Kingsmith Stadium. Dzwala ṋamusi ri ḓo vhona zwori zwi ḓo tshimbila nga tshivhumbeo ḓe na i ḓo dovha ya ri i tshi vhuya Afrika Tshipembe i tshi khou betha ya dziwisa dzoṱhe dzi wikete dza Australia na Rotlas.
0: Ndi na fulufhelo kha avha vhanna vha fhano ndi tshi khou lavhelesa ḓivha zwa kale kha hoyu mutambo wa cricket. Zwino hai naho vha tshi khou ṱangana na shango ḽine ḽi a konḓisa, ndi na fulufhelo ḽa uri vha ḓo swikona.
1: ndi mafhungo avhuḓi u ḓi wana Rotlas ni tshi khou tamba na shango ḽa Australia. Ngani? Ngauri ṅwaha u ḓaho ri ḓo vha ri tshi khou ya kha miṱasano ine ya vha tshiboga tsha ḽifhasi, ine i ḓo dzudzanyiwa hanefha Afrika Tshipembe na Zimbabwe na kha ḽa Namibia. U bva hafhanoni Rotlas ri khou ya kha mutambo une wa vha wa ndingo na shango ḽa Australia ḽeneḽi, ri tshi bva hafho ri khou ya kha mutango une wa vha uri ndi wa ndingo na shango ḽa Bangladesh. Zwiḓo zwa uri Bangladesh ndi ḽiṅwe ḽa mashango ane ḽi a konḓisa vhukuma Rotlas na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Hafhanoni ndi khou vhona uri ndi one madzudzanyele avhuḓi kana u ḓilugisela u ya kha tshiboga tsha ḽifhasi. Musi ni khou tamba na Australia a zwo ngo leluwa Rotlas na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, fhedzi Afrika Tshipembe kha mutambo wa u thoma une wa vha wa ḓuvha ḽithihi wa dzitshakatshaka ḽo ḓi wana ḽi tshi khou kona u kunda shango ḽine ḽa vha uri ndi ḽa Australia, ḽo thoma ngo nga u bowla shango ḽine ḽa vha ḽa Australia ḽi ri ḓo ya ra gidimesa migidimo ḽa kundelwa.
0: Ndi khou livhisa nga maanḓa Dzamulo Mano kwama tshipiḓa tsha mutambo hoyu uri fuloi hu na fulo hafha ḽine vha vha kha lori masheleni haya a ḓo thusedza ri khou amba kha vhulwadze honovhu vhune vha cancer. Zwino nda ḓela nga muhumbulo uri abe ri tshi khou amba nga cancer, vhathu vha tea uri vha i dzhiele nga maanḓa nṱha, ngauri ri na vhathu vhanzhi vhane vha khou ri sia nga cancer. Ndo tamba luimbo hafha Soul Provider ubva kha vho Michael Ableton na vhone vho ṱangana nayo khaedu ya cancer nga murahu musi zwo wanala nga ṅwaha wa 2023. Ri tshi khou amba thetshelesi cancer, mifuda ya dzi cancer ya swika vho ya per 100 vha khou mpfa, ya per 100 uya kha 200. Zwino ndi vila zwine ri khou amba kha muvhili wavho, arali vhetshele dubo na ndi khou ri vha zwi ḓivhe zwori nangoi ri khou tshila na nyimele ifhio. Ndi ngazwo ri tshi tou ri ite ri tshi vha tswela uri vha ḓivhe zwori nangoi naho hu na mutambo wo raliho masheleni a tshi ḓo thusa kha vhulwadze vhune ha vha cancer ine ya vha ya damu, fhedzi ya ri wa mbudza zwori cancer dzo ḓala nga maanḓa.

0: bvisa na muya ane wa soko uri vanga dovha vha funzisa ndi khwine vha ḓi funzela nga mulomo zwino a zwingo ralo hafha kha kha hezwi zwilidzo zwi rengeno sound system yone ndi ya vhuḓi nga maanḓa
1: a ri kone u vhisa nga maanḓa ri kho zwamba zwino dovha a khokhonya na dovha pa na mvulela
0: ndo no khokhonya ho to sala uri ni ni vula
1: okay hai liko dzula lo vulela
0: kezo
1: ndi ri vhisa nga maanḓa
0: ndi zwone
1: Missing you.

0: pani ni bechi kala ni changa wina mukobe wano wazi biri watu za 3 million ha boxer. Ranga ni mama's mixed chicken portions 4 kg nga 159 rand 99. Mama's rations 4 kg nga 149 rand 99. Wanani 1 gig data mahara nga boxer com ha boxer pezi.
1: Kwa mangamano wa mdavini zino, nga orini wana chifinga chenecho, chaura ura chitoko nga FNB Speed Point asizone.
2: Ndingo, kabura mabindu wane watudu udhivori chitoko chavo, mbambazo, na oriva shumi wako itamini. Nga Get Paid Plus, bakono ubona zote.
1: Nibone zidaho, zidaho, ukurengi swamini, na orenga nye.
3: Jena ni gaming ya mbadero, nga banga ime ya nipandanguro yopere raho, na ukona ujena ka Get Paid Plus, nga FNB Speed Point. FNB, tuso ishandu kisazutu zote. FNB, Dabila First Rand Bank Limited, badisi bachu mero ya jagwama na shikorodo bachi ofisi, hudu shuma mirayo yoti waho.
4: Fashion tipezi, itibuza urushaka. Na urushaka, watendro bisa miumbulo.

0: rivers, so yeah.
1: Achifikanga kha world kana universe angikhumbulene na Miss P
0: ri tovalu
1: ri komuta mala mashudu nga manda mzima mutonde asikele miloro ya aphase zwavhuḓi khou ṱoḓa dzhena kha khinwa kana achiphasa murolo wa
0: Ndo vha ndi khou ṱoḓa University of Stellenbosch mara mi anga vha khou amba uri no, that's so far, so if I believe if nda admitwa
1: at Miss Girl.
0: Yeah, if nda admitwa UL I'll be okay.
1: Ri tshi khou pendela kha Phalaphala FM na kha Phalaphala FM Royal Heritage Family First uri mini a tshi isa dzindivhuwo.
0: Ndi nga ri ndi khou livhuesa nga maanḓa u fhiwa hetshinoni opportunity, not only nne but even vhaṅwe vhadzana vhane they were top 13 because u amba ngo ro fariwa zwavhuḓi nga maanḓa and we'll never forget this in our lives.
1: With the Miss P
0: nga manda
1: ri livhuesa nga manda vhugala ave na ḓuvha ḽa vhuḓi
0: ri livhuesa
1: kha mutambo na mashudu ḓuvha ḽa vhuḓi khezwo Rotlas ni vhatshilisi vha Phalaphala FM ri khou amba na Nyalunako o wanaho nguwane ṅwaha hoyu uri ene khou ṱoḓwa nga manda manda u mandafhadza vhafumakadzana ngaye uri vha vhe na manda vha vhe na vhuḓifhulufheli na vhuḓifhinduleli vha tshi ya phanḓa vhutshiloni yavho ndi ne tshitenzhe bugala matshiloni haya Rotlas ni ḓo mu bona ni timo bona ni do pfesesa hezwi zwine akho amba zwone naone akho tama swikela hone
2: ya rogo kai do ri mu bona robio
1: ya ne ange kha Miss P ni do zwivona uri ndi ufhio
2: ah ndi do ya ninge
1: ni do mona ninge kha Miss P ni mu bone uri na tshikwamba kana nani khotetshelesa muthu ḓe una vhuḓifulufheli mani ri tatama
2: nga manda u pfalana nungo ana nungo pfalana u talipwa ho talipiwa ni muthu ane wa ḓivha zwine akho tea uri a swikelele
1: zwiamba uri Afrika Tshipembe ḽa shule zwanḓani zwavhuḓi hu na vhaswa vha nonga hoyu
2: ro tsireledzee
1: tshoṱhe
2: ndi livhuesa mandarubo
1: ḓo ni kwama zwenezwino
2: a huna na khakhathi
1: ndi zwone
2: nda
3: u xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi kha vha sms ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
4: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha sukiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwidavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali, i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
2: Ndeme ndi kha mbedzi hapa mtejilisi ripori nga ngi kha mutambo wa cricket zwiko tshimbila nga ndira dev kati ya shango la Afrika Tshipembe na Australia mbedzi
5: Hero class
2: ehe
5: ezu ro bachi kwa manga ipi na mobility
2: eh
5: ai abe ini mwana achi kolira no zumba mamraguba na ri hey wa pomuri pezi ni chiperela wese pandanolini
2: waita mini
5: wese pandanolini
2: e you know pezi ari adwa ai mbedira hey are dia e ho fanya ndikoto ni bona manish
5: a kana funa ndo bangela
2: Eh, itani chidelenge, ndine ndi aita nichikwange, ndichidelenge. Itani chidenge.
5: Arbamba bege dao.
2: Okay, are bege dao.
5: Ndi koribu wa Rotlas ropiwa mutejelesi wa Phalaphala FM baswa na ba Africa Tshipembe musi wana Themba Bavuma na musi wana David Miller vho tereka mutejelesi wa Phalaphala FM kana vho halipa tshoṱhe bola iko boliwa zwa zwino ofara ine ya vhufumbiri pahe na bola ine ya vhuna nga musi wana George Hazelwood mutejelesi wa Phalaphala FM ni gidimo yo itwaho nga Africa Tshipembe zwa zwino ndi dhana fumalo hu kha ḓivha wa weekend taru musi wana Themba Bavuma mutejelesi wa Phalaphala FM Oita migidimo ya fusumbe ta ndikar fusumbe maro kha boda dza puta geraru ngeno oita migidimo mina nga kati hero sumbe ya rathe ka kati ge rubeiri musi wana David Miller ona ga migidimo ine ya ba uri ndi yafu ina maro oto sala da dzinga migidimo mebiri uri aita half century kana asvikise migidimo ya futano ngeno opposite wa boda dza fu ina mbiri aita migidimo mina nga kuti he ru na mutejeri swa Phalaphala FM ya rathe nga kuti he aita luraru mutejeri swa Phalaphala FM rich kadiba ka pink day Baswana abanoni mutejeriswa pa pa pa Africa Spembe ka ofara ine ya burindi ya bufumbire sombe waita migidimo ine ya ya fumera rungani nga uri baswana haba temba bavuma na musiwana David Miller bako jia bora zichia zero boundary by koita sa migidimo.

0: Zvino pa mufumakadzi va Dina Mudijilisi vana musiko wavuḓi nga maanḓa vha ḓo zumbula zwori ndo vhudza nga by your side ori vha lividza uri cherish at the day luimbo lune ro bva nga ṅwaha wa 2022 Shade. Fhedziha zwezwi ndi tshi khou tamba hoyu Shade ndo mbo ḓi ri ndi vha tswele hafha uri hu khou pfala upfhi vha khou fhola vha khou wana ṱhogomelo ine ya vha ya maṱhakheni hafha ḽa Los Angeles. Ndi vho Lena Rich Mudijilisi vhane vha ḓo zumbula zwori vho vha na maḓuvha mararu vha vhuongeloni vho no ḓivha na miṅwe ine vha ya fusumbesumbe. Zwino hai a vha khou tou vha kha tshiimo tshavho tshine tsha vha tshavhuḓi tsha mutakalo, tshiimo tsha mutakalo tshavho a si tshavhuḓi, fhedziha vha khou wana ṱhogomelo ine vha ya maṱhakheni na madikita kana fhethu hune vha vha khou tea uri vha mvumvuse hone vha pfukisela phanḓa. Mutetshelezi vha ḓo mambula nga Stuck on You. Ropwa Khoyu u ḓo ri tswela uri na hune a vha hone zwa zwino hu khou itea mini, ndi hange Uniting Reformed Church. Ropiwa.
1: Rotlas ndi kho livhuwa hafho dovha tshifhinga ndi fumbili na minete uri vha kha wara ya u thoma zwa zwino ri tshi hanefha kerekeni ri khou ḓiphina ri khou ḓiphina ri khou ḓiphina nga maanḓa. Fhedziha zwa zwino ri ambe na Master MC ndi ḓivhambele mbalavhali ri tshi khou lavhelesa mushumo hoyu ngori mahoḽa ro ḓivha nawo mushumo honoyu ri tshi khou pendela mushumo washu wa Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ra pendela nga u fha ngauri vha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest vha tenda kha u fha murahu zwino ro ḓisa zwilidzo hafha kerekeni hei. Ḓivhambele ndi khou ni ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ndo ṱoḓa uri ya mufaro
2: masiari avhuḓi rofhiwa na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM
1: ndi kha vhugalatenga
2: na nṋe ndo ṱoḓa uri na tshimangadzo murovhi mubveledzi
1: fhedziha no neta ni khou vhonala no neta ngauri maḓuvha haya mana o fhiraho a si maḓuvha o tamba o vha maḓuvha a khombo nga maanḓa. Fhedzi ri tou livhuwa Mudzimu uri zwa tshimbila tshoṱhe rine a ri pendeli na vhaṅwe nga Mugivhela ri pendela nga Sonda
2: ngauri
1: hafha dzikerekeni ri fulufhela kha uri ri dovhe ri ṋekedze murahu. Ri vhudzeni tshipikwa tshihulwane ḓivhambele ngauri mahoḽa ro ya rafha saundu yeyi hangei kerekeni ya Bishopo vho Lalamani zwino ri hafha ṋamusi tshipikwa tshihuluhulu hu vha humini hafha ḓivhambele.
2: Mafhungo mahulwane ndi a uri kha zwoṱhe zwine ra khou ita ri kone u ḓiwana ri tshi khou fara kana u kwama vhadzulapo ya nga u fhambanana fhethu ho fhambananaho. Ndi ngazwo ri tshi ḓo dzhena misanda, ra vhonala ri tshi khou dzhena zwikoloni, ra ḓivhonala ri tshi khou dzhena fhethu ho fhambananaho.
1: Zwino
2: ri ṱoḓa uri na dzikerekeni ri si sale, ri wanale nahone ri tshi khou dzhena ri vhone uri ri kwama hani vhafunzi na miraḓo yavho. Nga maḓesa ngori ri tshi lavhelesa dzikerekei a huna zwiimiswa zwino ri tika rine sa Royal Family Fest sa zwivhidzo. Vhafunzi ndo tou vha vhona vho tou bva vhoṱhe nga tshashi.
1: Hafho vho thoma ngo u ḓa phanḓa musi mushumo hu tshi thoma. Vho ḓa vha rangela phanḓa heiḽa vhege nga Mugivhela vha ḓa vha ita
2: dzithabelo
1: henengei. Nga ḽavhuṋa nṋe nda ndi khou sokou pfha vha tshi ri unga gai ri hanefha, unga gai ri boḓa nga vhunzhi nga maanḓa.
2: Boḓa nga vhunzhi nga maanḓa zwino zwine wa nga to zwi ita u vha livhuwa ndi u ita u tshi ṋanga vho dzedzi dziṅwe dzikereke wa ita zwenezwi rovhiwa. Ngauri arali wa to lavhelesa zwavhuḓi nga nḓila ine vha ri vulela ngayo mavothi ra dzhena dzikerekeni dzavho ri nga si vha livhuwe zwa eḓana. Ri a ṅwala maṅwalo ra isa mara u to amba vho ngo u tshi sedza uri vha to litsha zwavho vha ḓa. Ndo vha ndi na vho Masakona na vho Muhali vha Bishop na mavho Masakona ungaringa ḽa vhuraru. Ndo ya kha vhuangei na vho Mera Gimana ra mona hafhaḽa hu tshi khou rabeliwa ende ndi a zwi ḓivha uri na hanevha vhaṅwe vha songo ḓaho dzimbiluni dzavho
1: vha
2: vha vha tshi khou ri rabelisa. Zwino hezwi ndi u tou ri ri khou vha vhona ri a zwi ḓivha
1: dzikerekeni hanefha ri tshi khou ya ḓivha vha vha sa tendi ri tshi ṱuwa vha songo ri rabelela na u rabelela mushumo hoyu wo vha zwine wa vha nga dzithabelo dza vhafunzi. Zwino khoyu mushumo hafha vha vhudzeni uri ho ḓa mini na mini hafha kha sound
2: hafha ri sathu vhuya ra to dzhena na kha sound ho ḓa na tshiṱitshi ri khou amba ri tshi tou vha hanefha kerekeni kha tshibisi tsha Phalaphala FM tsha khasho khulusa. Zwino vha URC vho fariwa zwavhuḓi nga maanḓa ṋamusi ngauri radio i khou tou hasha i hanefha yo tou ḓa twi. Zwino mianga ke vhaḽa vha khou tataisa zwino ndi zvabudi nga manda izvo zvito pedzi sound ihone rodana sound ine yatova ntswa ari rothe rofarana zvanda na vai Martuani zvino kuridziwa pa zvine zvako handover nga vomatika na machila na vorudzani mashamba na vo rendani murauzi na chiti chote cha Parapara FM ndi radio ine yatova ntswa ine rofarana zvanda na vai Martuani rari hei kerekengori itsini na une zvaitea hone rosvika rikuri sara na zvilidzo kesi
1: kanini dorongwa kanengori rine rotoma zva worship team ya Parapara FM Royal Gospel FM baka didai bachita na ndowe ndowe anefa kaninga isa
2: uno ri bo chipango karudzire fasi rinwale nwale ribono rito zvitisa hani
1: rikori mwesa kwenero bo kwesikisa kama tichese wa Parapara FM angaredza tikedzo ye raibona kama duba haya mana ote ndi auri mini divane skopendera
2: rikori bo ngamanda tikedzo ye varikwayone yo vaya budinga manda ngo Royal Fara mumwe mulenje ndi wonowu auna zvithu zvonitakadza usobona dzibhena dza zvimiswa tsonakisa pala petro auna zvithu zvonitakadza usobona vamunati ngalabu nabotoda vari hai ridova hone nando sivona yone yari hai ridosvika hezvo zvithu zvava zvanitanga manda rikori bo isa ndobona varuwa we kutobva kadzi woko dzashu kadzi woko dzashu ndobona varuwa bofaradzi camp cheho ambaruwa na mazaza hodzuriwa vathu vachikodipina ropu wandi vononga huyu ndione mulenje onera kuti ufara
1: roto ya kurenga manda nga hezvi one chote vamwe ndokono amba na bonga lapuna vari ngo hezvi vari hezvi zva royal zviya ridadza
2: nga mahanda
1: rikuri wesa nga manda diva mwakani zvidodova zvihuru
2: mwakani zvikufanira kuti vazvihuru chote rikuri vhu tikedzo ya vathu vothe vorenga tikiti na vasongo rengawo hanepo vo vapao riko zvilivhuwa nga manda sesa kardzule pasi rikwaedzera una mushumo mungapa une wangasikoto chimbira husina vo chimwe chine achongoto chimbira vanga ndira ye chavachorabeliwa marai riko udhimisera ururamisa mara tingotopfa vathu vanji vachiko togungura nga zvinji fedzi boyi vasongo vuya vawara ndibononga mudzimu vori farisa pala petu kana uvara mwa ayaya ribina zvo chiridzicho rikuvatedza zvabudi nga mana ndolivhuwa rupiwa hashtag aunosara
1: rikadio shumisa nene hashtag na mwakani kezo rotlas na vatichirisi va Parapara FM ritsinisa no kunyeledza mushumo hoyu wa hangeno ha Dumasi hangeno muvundini wa chilivo vatichirisi va Parapara FM rikerekeni vatsine na u nekedza tshomedzo dzo ḓisiwaho hafha vurangaphanḓa SABC va MR21 khathihi na u bva kha MC Foundation ri ḓo vhuya kha ino zwene zwino sikale ndi ya fulufhela zwenezwi vha tshi vho isa kana u nekedza tshomedzo dzenedzo Aeroclass
0: nne kha vhuye kha nne ndi kho ḓito ndia mbena ndi sathu ṱuwa pa avhuye ndi pfhevo zwo ri kho itea mini ndi kho livhisa nga maanḓa ro piwa na vhatitshilisi vhoṱhe vha Parapara FM mutitshilisi hu na milaedza kheyi vhatitshilisi vha i rumela ri tshi khou lavhelesa u shela vho mulenzhe kha mbekanyamushumo ya vhugalatenga hu na vhathu vho no nga vho ni vhone hafha khoyu mulaedza une wa khou bva kha vho Vosanti Mudimeli, rikolivisa nga maanḓa vo Shumanis Bay, rikolivisa nga maanḓa vha Denis Bakania Mapari, vhathu vha nonga vho Mboniseni V, Mac V, Keba, vhathu vha nonga vho Take Mia Mphoyanga, Tshishonga, vhathu vha nonga vho Pathora Mkosi, Keba, vhathu vha nonga vho Shumane Rama Vona, una uyu mutatshelisi ni vhidzwa pfhi ndi Raswila, Tuseni, Chabuse, una Fish, Mulingini, Gidi ari hai roneta nga mulovha mani roneta ndi ngazwo ndi hafha u itela uri ndi vhane tiruse hu na Godfrey Fura ari ndo thetshelesa ri kolivhisa nga maanḓa hu na mbu Eleni Dangare ari ori yes ai chief murovu ri kolivhisa nga maanḓa Joel Master Freedom Nechikandwani ari ni khou rwese ri khou livhisa nga maanḓa vho nanga ino hu na Eric Ligava makia hu na Nketeni Phoenix Koyu ndi Vincent Kotsia Chedza Mulaudzi Vuchilo Keva ndi Popi Bongwe na bo David Ndambakuwa vanga vatichelesi banji banji rekoriwe sanga Amanda ndenga kundoona vatichelesi vabili vararwa pa zunga konadzia ai tikole zunga sikonadzia nditori ndi wane vatichelesi vabili vararwa pa mbeke mchimesa tema sitindri fazori ndi vapiwa na kubeba ukadibala namosi oi mfumakadzuko dhaka vana cheri who do you tell Tamia.

ndiyene Van Van Morrison vato mumbula ri mudivanga nyimbo dzinonga horu arali khamusi vasa luhumbuli zwavhuḓi ndi luṅwe lwa luimbo lwe lovhea lwana na award nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa tshiri whenever God shines his light. I yo vha i tshi tou vha nḓila yo sumbedza uri hu na zwiṅwe zwithu zwine wa nga ri u tshi zwi lavhelesa kha muṅwe muthu wa pfha usa pfhesesa uri nahoyu u tou tshimbila u tshimbila mitshimbilo ifhio, a tshi fara ngafha zwi mbo ḓi ita, a tshi fara ngafha zwi mbo ḓi ita. Ndi musi ene muṋe Ramakole o posa ito hanefho uri zwi tshimbile. Ri kha ḓivha roṱhe kha musendo wa jazz, nṋe ndi pfhi Lutendo, Uncle T Sibiya. Ri tou vha roṱhe nga nḓila ya mangadzaho, na musi ri ḓo sedza zwithu zwo vhalaho sa zwe nda vha vhudzisa zwone.

What a wonderful world. Wakuru fanduri morodinga amanda. Hapa mkarabo Luisi. Vawejia chirizo chaba batuma bachibu ya pa. Stereos dubore wabachita mba trumpet. Wajia baibu ya pasi. Zato kunguru sana nga oto raro. Wachikushumi saifila hapo. Bazumbure mtichere suri musere ka home sanda wa jazz. Wa jazz babu kuma. Bunji hapo. Unabendara dhaba wana. Achito shumanga ifi pezi. Bango baduana achishumanga ifi. Adoba hapo achishumanga zulizo. Zuliri, zuraru. Zuchi kwa vanga kauri ene mune. Ndizu piyo zwe adipfumbu za zone. Musi achikuwa wakali lupasi la muzika wa jazz. Miniti ndia fumbirina dubvane pala kawari ya otomo. Rika dhuba rote mbekanya mshumundi msanda wa jazz. Na ndifi Uncle T Sibia. Kamsi uchinga sezangi pasinyana. Na msindori ndiba Philip Tungu. Ndiba posela ruti pezi. Ndiba posela ruti. Wani watu mbuzori hoyu ndinyi ulizamini. Ndozu wana beki opera o. Ngezi yanga yumbu dhifungu zianga. Roto fea Uncle T hapa. Onotori farela segere. Ukotori wiba sa hatsi hadeke nga uto raro ndore hai kandi itendichipa fela ptungu wako zivona itendichipa fela ptungu nyana ndidaba posa nga ruti ndidaba abu uzezu ndichiru posa tinga wenda posa mbili na msi ruti fades ndidaba posa ya ruti fades voda la ha coal ndingwana nyana wa mkara habo Nat King Cole koyu achiku imbali mboru wa kotsi yawe sentimental reason. Vadoro umbraro dobara imbuana ngareni osti dizvino reni osti ndi chila chisizana chila chine chikandowe chumo yavuira pa vatu na zvifuwo.

0: ndisatuva jena nga musuwana apa slaya losilota nyazudivu ori apa zino vambo dilicha na zubodu wanare wa vachiko bika vachiko paturpa ni turpa inoona la msando wa jazz avara ndichomendi dobe musuwana wahambezi ripuru zuko tanganisani hapa.
1: Hey, Zidobu ya Uncle K, mutajiri suwa parabara FM kashango la Australia. Innings ya Africa Chipembe yo pera wo beta over zote zineza bazafu tano. Owa wikete zineza buri, nizata heka Africa Chipembe. Webe mikidimo, ine yabaya madana mararu, furati tano. Yesu nijiri Zidobu ya Uncle K na batajiri suwa parabara FM. Australia bako diyo gidimeza, hei mikidimo, ine yaburi, niya madana mararu, furati tano. Jambari bako diyo da mikidimo, madana mararu, furati rati, mutajiri suwa parabara FM. Una wikete yo waho ya msuwa na anebene bien 14, waita mikidimo, ine yaba mitano kabora zineza batano ajana kesha maraji aita migidimo ine yaba mina kabora mbili aita migidimo yene mina ngaruti hi mutijiri suwa parabara FM migidimo ikuwa nga extras yaba migidimo ine yaba uri ni migidimo ya tahe leg by ni migidimo yedisa migidimo miraru white ball yedisa migidimo ine yaba ya rati mutijiri suwa parabara FM musuwana wenoni Muswana ono ni mutajiri suwa parabara FM ane aba ene di gari di muswana ane aba David Miller oshuma gandira ya bukuma waita migidimo ya madana ya dana fu ina mbiri mutajiri suwa parabara FM chikoro chino choko gini mezo 366 nga Australia. Thank you.
0: Aha, kazo wazifuru ziko buyanga angifas.
2: Na musika Powerflex plan na Master V rina ere ane asato budi wapanga zwa wichiro.
3: Ish, Master V, niko tuto chumilo ni ya don tendulu chinja plan yanga musi ndi chitoda.
4: Nitoda Powerflex ya Vodacom ineba plan yangu zina mwezi ini ya sabinazi kontraka ahunoto la zukorodo niko na wikantara chimunga chimu na chingwe.
3: Ha, no
4: idana 40 gigs na 300 minutes ya phone era kani dwekingu na imwe zote nga 299 randa pezi nga mwezi.
3: Ndi wanangapi?
4: Iwanara pezi ka VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasimbezuru no frashtu za matakeni.
3: Ndito itango ralo.
4: Udushu mamila yuti waho. Feather together Vodacom.
5: Hey, aona shini chapira tikezo, kao nea mafurufuru. Nao disabu dipurupeli, siena zoma bindu. Zino FNB Speed Point, itu sanga mbirade.
6: Nikono wana FNB webstore ntwa, nao dipatera website. Nao bamba za ka online na ka social media. Nao bunya ito, nidoba nichibu bamba za lifasi lote.
5: Hey, urni platform ya warama bindu, ine ya ita zote.
6: Hey,
5: ni mweru kurwane, kao arusa bindu.
7: Jena ni gaming ya mbadero, nga FNB webstore na Speed Point. FNB, tuso ishanduki. FNB, Dabila First Rand Bank Limited. But this is about Chumero Yajagwama na Shikoro do Bachi Ofisi. Hoto Shuma Mirayo Yoti Waho.
8: Jazz.

0: ndi musi hu tshi khou tambiwa vili nga nḓila i mangadzaho. Ndi Musangwe, Musangwe ndi musi hu khou tambiwa vili nga nḓila ine vha ḓo to zwi pfha na vhona uri na trpaya hone vha to ipfha uri hu vha uriwa muthu awa vha khou zwiwana. Nṋe ndo vha vulela magete anga oṱhe, ndi ri kha vha mbudze houḽa mudzhezi houḽa. Ei, ndo vhona vhaṅwe hafha vha tshi vho to ṅwala. Nṋe a thongo uri muthu kha ṅwala, a thongo uri muthu kha ṅwale, ngauri hezwi vha tshi ṅwala vhathetshelese vha nga ḓo zwi pfha nga hafho nnḓa. A vha ri ndi vha dobe ndi pfha uri na vhone vho mpfarela zwifhio hafho fhasi hafho. Palapala ndi Masiari.
1: Ndi Masiari vho Angel P.
0: Ndau ya nduna hu itani na?
1: Aba
0: ndi Uncle Max, aba ndi khou vha pfha. U bva hapo Durban?
1: U bva Durban.
0: A vha ḓo mmbudza mudzhezi we ra ḓo mutamba ri sathu ya mafhungoni ndi nnyi?
1: Mudzhezi wa Tshizumbe ndi vho Annie Smith, ndi munna ane vho bebeliwa Wentworth kana Durban, ngeno Durban.
0: U vhone vha khou ralo?
1: Ndi khou ralo, ende ndi masipesele ri tshi ḓa na kha Lutale, ri khou amba Katara.
0: Zwavhuḓivhuḓi kha hayo mafhungo e vhone vha amba Uncle Max, vhone vha khou ḓigana kha hezwo?
1: Ndi khou ḓigana.
0: A ri pfha uri vhaṅwe vha ri mini, ri vhona uri vhone vho ḓiganela zwa vhukuma na, vha ri ndi Annie Smith.
1: Annie Smith, vhuti na luimbo lwa vha lutamba. Vha ri mini, you will remember, yes.
0: Mm-hmm. Ndi khou livhuwa ḓuvha kha livha ḽavhuḓi. Ndo livhuwa Uncle Max.
1: Nda
0: ya nduna. Phalaphala ndi Masiari. Yenda. Phalaphala.
2: Hoha. Wena khomba ndi muna ndiredani ngafha Pretoria.
0: Ehe, hu itani na? Ndi khou to zwi pfha hapa uri heli ipfi ḽi nga ḽa mudzhezi, ri ḓo pfha mafhungo avhuḓi nga maanḓa hafha fhethu.
2: Hafhana ndi tori khou amba ngawo Annie Smith.
0: Vhone vha khou ralo na vhana?
2: Ho munna u lidza Katara. Fhedzi keyboard na piano kha ipfho wa Magwashu.
0: Ndi Magwashu, u to vundekanya.
2: A dovha a muwini wa dyawadi dzingaho fora.
0: Oh, kezo. Ha, ro thetshelesa. Nṋe ri vha thetshelesi na musi.
2: Ndi muṅwali wa nyimbo, a dovha vha mubveledzi.
0: Ri ḓo dovha ra ri mini? Amba vhone abe.
2: O bebelwa fhasi hangei kha ḽa Durban, Durban.
0: Durban.
2: Nda nduna.
0: Ndi musi u tshi khou amba vhone hafha.
2: U tshi khou amba muna ndi Rendani nga ngini ya.
0: Rendani. A ri pfhedzi tshi vhuya mugadoni uri ngongo ezwi zwine vhe na khou amba zwi nga vha zwone na uri kana ini ni ḓo vha ni khou kopelana na Uncle Max, a ri ḓivhi i ri ni ri dobe vhana.
2: A zwi tou vha zwone ngo tou ralo.
0: Ndau ya nduna. Phalaphala ndi Masiari.
3: Nda.
0: Hu itani na?
3: Ndi hone ndi vhuswa njele.
0: Ndi hone, ndi khou amba na nyi?
3: Na muthetshelesi wa Tshizumbe.
0: Ari muthetshelesi wa Tshizumbe ari nga zwimi ngayo. Ari nga zwimi nga muthetshelesi wa Tshizumbe. Nṋe namusi ndi khou muḓivha.
3: A soko ḽi zwisa upfi Godfrey.
0: A ri soko dzuma lu dzula hanefho. Mara heḽi Godfrey ḽi pfala ḽi tshi nga si dzina ḽa mune wa hey voice. Wa heḽi ipfi ari ye phanḓa muthetshelesi wa Tshizumbe. Ei, mudzhezi washu ndi nnyi?
3: Ndi vho Annie Smith. Vhane vhatamba Katara, vha muimbi.
0: A thi khou tenda uri ndi vho Annie Smith kana a thi khou tenda kana u hana, fhedzi ni tshi khou ri vhatamba Katara, khamusi ndi nga vhudzisa futhi uri Katara ri na bass guitar na lead guitar, vha tamba ifhio?
3: Huna mini na mini khombela
0: mbuzi. Huna bass guitar na lead guitar, vha tamba ifhio?
3: Dzohaka
0: tshienda tsho sala fhasi.
3: Hanefho thi khou kona u dzi fhambanyi.

0: babuse babuse
1: hanefha maduvha mararu mana vho Owen Tripuri wi Rabadol Dragama vho ḓivhadziwa sa mulangi wa tshigwada tsha vhagudisi kha timu ya Vondo 11 Bullets. Zwa zwino vho ḓivhadziwa hangei kha timu ya ABC FC. Hu khou iteani musi ro lavhelesa fhungo iḽi u swika zwino?
2: Ndo postiwa kha Facebook uri ndo no vha kha Bullets, u amba ngoho na vhone vha ḓo vha vhudza uri a rongo fhedza nga mafhungo nda ri mara hu na heyi timu yo gonyaho na yone i khou ṱoḓa u dzi fhatavho. Nda ri hai, ngori ndo no fha havhaḽani mugudisi, ndo no vha thusa, ima ndi thusevho heyi timu ṱhukhu, ngori na vhone vho ita zwoṱhe u ntsumbedza uri vha ntoḓa nga nḓila dzoṱhe. Nda tenda navho, zwino ndi kha ABC FC zwino. Sa ṅwana wa hanefhaḽa tsini ya Vondwe, ndo vha ndo dzi imisa uri ndi nga vha thusa, mara ndi nga si tshila nga heiḽa nḓila. Na nṋe ndi fanela u renga vho dzi grocery hanefha hayani. A thi ḓivhi uri vha khou pfhesesa.
1: Ndi khou vha pfhesesa.
0: Udubabuse, Namboneni Martin Mzansi, General Munyai, Kapara Para FM.
3: Ndi lini hena fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala, u bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho, u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na vhu gala phukha. Ri wani nga lumuya lupepedaho lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
4: Ndi nṋe a Zwiṱuwani, muḓivhi wa zwa mutsho. Kha ri ṱangane kha mbekanyamushumo ya Rodigeda sonda ino na Miss P kha Phalaphala FM.
0: Khezwo vho mupfha kha mbekanyamushumo ya Rodigeda, muyeni wa Miss P ndi a Zwiṱuwani ane a vha muḓivhi wa mutsho, a dovha hafhu a vha muhashi wa zwa mutsho kha theḽevishini. Na vha ḓivha uri mutsho u shuma hani, nahone ndi mini zwine zwa ita uri mutsho u shanduke, na uri vha nga ḓilugisela hani tshanduko dza mutsho. A zwi u ḓo ri thusa u pfhesesa zwine ra tea u ita kha mutsho, tshanduko ya nyimele ya mutsho na nḓila ine mutsho wo kwama ngayo vhutshilo washu wa ḓuvha na ḓuvha. Kha ri vhe roṱhe u bva awara ya vhuṱahe u swika ya vhufumi madekwana.
5: Hey! Ndi Phalaphala FM.

Kezo ndizone tshifhinga tsha suminete itoba ya fumi fhedzi na hafu ndo bva kha awara ya vhuraru ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe sonda ya manakanaka ya ḽa 27 ḽa ṅwedzi wa khubvumedzi ṅwaha 2023 hune ndi a tenda na u pfulufhelo raiwa hoṱhe hoṱhe miḓini na miḓanani nga tshino tshifhinga vho dzika vho ṱwa vho dzula vho lavhelesa na mufhiso une wa nga vha wo ambarela ro lavhelesa nga tshino tshifhinga o mona na ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe hune haiwa vha zwi ḓivha zwori ro sedza ho vha mafhelo a vhege malapfu ane ri a zwi ḓivha zwori vha vhuyaho zwikhuwani vho vhuya vha tshi vhuya u ita zwo teaho zwo fhambananaho zwo phethwaho zwo phethwa arali hu mabepha hu madikita ho vha madikita une aiwa ndi a tenda na u fulufhela aiwa vho vha na tshifhinga tshavhuḓisa vhukuma fhedzi aiwa ri tshi ri vhane vha nga vha vha magondoni a vha reile nga nḓila yavhuḓi vha swike vha tshi vho vhulungea ngauri arali wa vha wo lavhelesa kureilele kune a nga vha khou reilwa ngako hafha gondoni ḽihulwane ḽa N1 vha zwi pfha zwori tshiṅwe tshifhinga vha ḓivhudzisa uri kani ha muthu o tou ḓiṅala uri u khou ṱoḓa u humela ha muṋe wawe kana ndi mafhungo a uri a redzi arali ha vha izwo a u vhe izwo fhedzi vha tea u thoma vha lavhelesa uri arali hu khou vha izwo avho vhane vha fulufhela na u sedzela khavho vha ḓo tou sala vha tshi pfhiwa ha nnyi honeha arali vho no wana mafuvhalo ane a nga vha tshi sia vha tshi nga vha ṱoḓa u tou londwa nga vhaṅwe vha ḓo zwi konana tshiṅwe tshifhinga ro lavhelesa na nga nḓila ine ra vha ri khou tshila ngayo ri tshi ita ngayo zwithu ngauri tshiṅwe tshifhinga wa wana tshi ngavha na mafuvhalo aneo ane a nga vha tshi ṱoḓa uri u lavheleswe wa wana uri kutshilele kwau ko vha kusanani na zwine havho vhane vha tea u lavhelesa vha u lavhelese zwavhuḓi wa wana u tshi vhonga o dzula muṱodzi wo shingidzela fhedziwa ndi maṅwe ane a ḓiwana gosikoni ya nga vha khou itea ri tshi ri aiwa hoṱhe hoṱhe hanefho miḓini na miḓanani hu nga vha dziendedzini zwa nnyi na nnyi hu nga vha mimoḓoroni vha nga vha vho dzula hayani vha nga vha vho ḓitwela fhasi ya mirunzi vha tshi vha vha khou kobisa zwenezwo zwine vha khou kobisa mbekanyamushumo ya u duba buse i takutshedza ngorali ngeno ha vha tshi zumbula zwori hu tou vha mupfupfusi mphire ri tshi lavhelesa ḽifhasini na zwa mitambo hune vha ḓo zumbula zwori mutambo wa One Day Internationals ndi mutambo vhukati ha Afrika Tshipembe dzi Proteas na thimu ya lushaka ngei kha ḽa Australia ndi une wa khou bvela phanḓa hune ri khona uri aiwa kushumele kwavhuḓi kwa Themba Bavuma ndi kwa kushumele kune arali ni muralanga vhatambi ri ḓi funa kana no lavhelesa uri zwithu zwi tshimbile nga u tou ralo ngeno ha thimu ya lushaka ya ḽa Afrika Tshipembe Bafana Bafana yo shuma zwavhuḓi mulovho kunda thimu ya lushaka ngei kha ḽa Guinea nga zwikoro zwivhili kha tshithihi kha mitambo yo lwelwa u swikelela mitambo ya mutasano Africa Cup of Nations ro lavhelesa ṅwaha wa 2027 hune vha ḓo sumbela zwori kha tshigwada tshenetsho hu na shango ḽa Kenya hu na shango ḽa Eritrea hu na shango ḽa Guinea hu na Afrika Tshipembe ngeno shango ḽa Kenya zwi amba zwori ngauri ndi vhone vhaṅwe vha vhadzudzanyi vha u fara mitambo heyo ya mutasano Africa Cup of Nations ṅwakani zwi amba zwori vhone vho dzula vho pfhukhela phanḓa kana vho fhirela phanḓa zwine zwa to amba zwori Afrika Tshipembe Eritrea Guinea nndwa ndi ndenya fhedziha wavho Pitso Jingles Musimane vho no ḓikuvhanganela zwikoro zwivhili vha ḓikuvhanganela na poindi dzo no swika tharu zwine zwi vha vhea hangei nṱha vha dzula nga nḓila yavhuḓi nga muramusi ro no uri shango ḽa Kenya ḽo tambo lingana na shango ḽa Eritrea zwa amba zwori Afrika Tshipembe vha vhonala vha na tshanḓa tsha nṱha kani ha lwendo ulu lovha lwavhuḓi ndi zwine ra ḓo ḓiwana ri khou zwi lavhelesa musi ro sedza kushumele kwa thimu ya lushaka ḽino ḽa Afrika Tshipembe Bafana Bafana ra dovha hafhu ra vha ri khou lavhelesa mafhungo a mveledziso musi ro sedza bola ya milenzhe kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vha ḓo sumbula zwori ramba nga vhanna vho no nga vho Hendrik Mukwevho munane a wanala kha Limpopo Sports School of Excellence ndi vhaṅwe vha vhanna vho bveledzisaho vhatambi vha khwine ra samba nga vhanna vho no nga vho 10-10 Ras Kenya ra samba nga vhanna vho no nga vho coach Soli Ngoveni ra samba nga vhanna vho no nga vho coach Soli Luvengo ra samba nga vhanna vha ngaho vho Justice Mutileni ra samba nga zwiimiswa zwivhono zwi no nga vho Greenway ra samba nga zwiimiswa zwi no nga vho Benny's Care Sports Development
one vho khulisa mudrawu vho thithika pinga vho tutuwa hanefhaḽa ngeno ha ra wana vhanna vho nonga vho Oloto Makhanya vho Cassius Mailula vho Tiani Sugar Mavunda vho pfuka zwanḓani zwa Hendrick Mukwevho zwi a kombetshedza tshoṱhe uri ri vhe na tshipiḓa ri tshi to dzula hafha fhasi ra vha ri khou lavhelesa uri na zwi tshimbila nga nḓilaḓe fhedzi vha ḓo zumbela zwori ho ḓi vhuya havha na khuwa havha na mafhungo musi ro lavhelesa u sa ṋetshedzwa ha masheleni nga dziṅwe dza dzi thimu dzine dza ṅwalisa vhene vha vhaṱhanga vho tutuwaho kha mveledziso dzenedzo he ra wana ho vuwa gaḓa vhukuma u bva kha vho David Mufamadi u bva ngei kha Benny Scare Sports Development vha tshi ri aiwa ḽa ḓafha ḽi a kovhela ndi ngani rine ri sa vhelwi zwine zwa vha zwashu ngauri ni khou shumisa vhatambi vhashu. Ndi muṅwe wa mafhungo ane ra ḓo ḓi a lavhelesa na ene hanefha ri ḓo tovha fhu ra livha Khala Kenya u hone Kevin Tia ndi ramafhungo ane ra ḓo lavhelesa mafhungo a kwamaho mabambiri a kushumele ro lavhelesa kha mugudisi wa thimu ya lushaka ḽa Kenya vho Benny McCarthy vhane ri wana uri vha khou shuma vha si na mabambiri o teaho ri khou lavhelesa na tshigwada tshavho tsha vhagudisi. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra ḓo zwi lavhelesa ra dovha hafhu ra lavhelesa na zwiṅwe zwine zwa khou itea na kushumele kwa thimu ya lushaka ḽa Kenya vha hone vho Khila Munobe vhane vha vha mutambi wa kale wa Sibasa First 11 vhane ra ḓo amba zwinzhi sa vhukuma peno ngano vha ḓo dovha vha zumbela zwa uri mitambo ya volleyball yo bvela phanḓa yo tambiwa ri tshi lavhelesa ṅwaha wa 2023 musi ri khou amba nga tshiphuga tshino tshine tsha ḓivhesa 2026 South African Volleyball Champions Cup hone ra ḓo amba na vharangaphanḓa vha tshiimiswa tshenetsho vhane vha ḓo ri vhudza zwinzhi uri zwo tshimbila nga tshivhumbeo ḓe u wane Isaac Dzamuluma Mbedzi ane a ḓo ri vhudza zwinzhi musi ri tshi lavhelesa kushumele kana mutambo une wa vha hone vhukati ha Afrika Tshipembe na shango ḽa ngei kha ḽa Australia ndi mutambo wa vhili wa ODI kana One Day Internationals hune wa kuthomele kwa Afrika Tshipembe vhunzhi ha vhathu vha khou fhululedza vhaṅwe vha ri hezwo ri kha ḓi tou vhuya ra ṱwa ri khou ri mini. Ri a zwi ḓivha zwori Afrika Tshipembe vhunzhi ha tshifhinga ḽi a shuma zwavhuḓi ngeno vha zumbula zwori Themba Bavuma vhunzhi ha tshifhinga a tshi ṱangana na tsatsaladzo vhaṅwe vha tshi lavhelesa nga nḓila ine a vula ngayo mutambo vha ri u nga ri wa wana o soko ita migidimo mivhili o soko ita migidimo miraru vha wana uri kani ha u tou vha mulanga vhatambi o soko vhewaho ngauri kutambele kwawe kunga a ku koto tshimbila nga nḓila yavhuḓi fhedzi awa a vha ri thome ndi ri gidi ndi vhuya naye Isaac Dzamuluma Mbedzi a ri vhudze zwinzhi fhedzi awa ne ndi vha ṱanganedzaho ndi Fimboleli Martin Muzanzi Munyai.

0: wanoita migirimo ine yaba yafumaro ho kusatuwa wikete nantihi ovhara dzinotambiwa ho mzanzi mutetereso wa parabola FM ndi ovhara dzine dzaba dzapume nthihi ngeno ri tshi khou sedza target yoba i madana mararu furatirati zwa zwino Australia kha ovhara dzine dzaba dzafuraru ṱahe vha khou ṱoḓa mutetereso wa parabola FM migirimo ine yaba ya madana mavhili fumaro rati uri vha ḓiwane vha tshi khou kunda Afrika Tshipembe mzanzi na mutetereso wa parabola FM no vha ni tshi khou amba nga uri na uri musi wa September bafuma kune miṅwe mitambo ine a tshi thoma u vha si khou thoma nga nḓila yavhuḓi ḓuvha ḽa ṋamusi o shuma nga nḓila yavhuḓi vhukuma na David Miller zwi a yana nga mashudu mavhi kana mashudu mavhuya mzanzi na vhathetshelesi uri no boleliwa bola ifhio na i betha nga tshikumbeo the zwa dovha hafhu zwa yana kha uri muboli o ni bolelaho bola o i ḓisa nga nḓila ine musi ni tshi ḓo i betha i tshi ṱuwa i tshi ya kha vhakhaedu vhaṋu i ya gavheya na ni ḓo wana uri vhu khou rwa bola dzine dza gavheya fhedzi musi wa September bafuma o rwa migidimo ine ya vhori ndi minzhi vhukuma na musi wa na David Miller vha tshi khou rwa dzi 6 dzila dzine dza vhori dzi vha dzi tshi khou opisa na dzi 4 mzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM zwa zwino ndi tshi khou amba i kha ḓivha migidimo ya fumalo musatuwa wikete na nthihi ovhara dzinotuwaho ndi pfumi na nthihi na bola nthihi ubva Wanderers Stadium Johannesburg Sandton mutambo ndi wa One Day International muzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM vhasi hangwa uri ri ka Pink Day. Pink Day ndi ḓuvha ḽine hu vha hu tshi khou hu na fulo ḽa u kuvhanganya masheleni ane ayo masheleni a khou ya u thusa mutetheresi wa parabola FM kha vha vhane vha uri kana u lwa na cancer ine ya vha cancer ya maḓamu muzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM
1: musi ro lavhelesa ro amba nga fhungo ḽelo ḽa kushumele kwavhuḓi kwa Themba Bavuma fhedziha na kutakutshele kwa thimu ya lushaka ya ḽa Australia ku khou vhonala ku kutakutshele kwavhuḓi vhukuma arali vhono swikisa migidimo yo tou raloho zwine kaniha vha luvhandeulu lu swika hune lwa nga takalelesa thimu ya ḽa Afrika Tshipembe kana lu khou takalelesa thimu dzoṱhe honeha thimu ya ḽa Australia i vhonala i tshi nga i nga gidimisa tshikoro itshi kana ri nga wana Afrika Tshipembe ine ya nga tsireledza tshikoro itshi tsha ḓuvha ḽa ṋamusi
0: Wanderers Stadium muzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM ndi luṅwe lwa luvhande lune wikete yahone iya betheya mutetshelesi a zwi ambi uri ndi vheni no thomaho kana ndi vheni songo thomaho ngani ngauri ho oma a huna mvula muzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM a huna ṅwando une ri nga amba uri maḓi a khou tswonziwa ṅwando u khou bva maḓi a khou fhufha muyani a tshi bva a tshi wala mudavhini a tshi khou ḓa kha mahatsi kana a khou ḓa kha luvhande lonolo muzanzi u fana na fhethu hune ha nga vho Port Elizabeth vho Cape Town khathihi na vho Durban muzanzi hafhanoni ri vhukati ha shango Johannesburg hune no pisa huko pisa ndi ngazwo luvhande lunone lu tshi khou betheya kha mutambo wo fhiraho ngei Durban shango ḽa Australia mzanzi vho thoma vha tshi khou betha nga nḓila ya vhuḓikuma vha tshi khou ita migidimo ine ya vha minzhi hori hu tshi tou vha wikete ya u thoma dzavha dzi tshi khou thoma u nelana dzi wikete mzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM musiwana ane a khou betha ndi kati a khou bowla zwino kha Afrika Tshipembe ndi musiwana ane a vha ene Dwayne Jansen ane ndi ḽilwela fhamba ḽa musiwana ane a vha ene Marco Jansen mzanzi na vhathetshelesi vha parabola FM ku bolele kwawo musiwana hononi ane a vha ene Dwayne Jansen ndi ku bolele kune kuko pa vhasiwana vhanoni nga zwihulwanesa musiwana Michel March na musiwana Travis Head bola dzine vha tshi dzi betha vha khou kona u ita migidimo ine ya milapfu mzanzi khathihi na vhathetshelesi vha parabola FM ndi tshi khou amba nga migidimo milapfu ndi vha ndi khou amba nga migidimo minanga khathihi migidimo ya rathi nga khathihi mzanzi
1: khou livhuwa nga maanḓa Isaac ri ḓo ri vha furamba zwenezwo hu si kale
0: ndau ya ndun
1: ndau nduna khezwo tshifhinga tsha shuminete keila ndiya fumbili sumbe fhedzi na hafu ndi u bva kha wara ya vhuraru ndi parapara FM ya koperasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ndi musi ri khou lavhelesa mutambo vhukati ha thimu ya lushaka cricket ya vhana ya ḽino ḽa Afrika Tshipembe dzi Proteas vhane vha khou pfana maanḓa na thimu ya lushaka ngei kha ḽa Australia ombva Wanderers ndi angei ḓoroboni ya ḽa Johannesburg hune wa ri ḓo lavhelesa uri na zwi ḓo tshimbila nga tshivhumbeo ḓe ngauri vha khou zwi pfa zwori arali vha tshi lavhelesa kubetele vha wana luvhande lu tshi nga a lu to sendamela kha thimu nkene kana lu sendamela kha thimu dzoṱhe zwi amba zwo ri vha ri khou lavhelesa mutambo wo vuleyaho fhedzi wa zwenezwo ri ḓo ḓi amba naye Isaac Dzamulo Mambedzi ri tshi lavhelesa uri na zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe musi ro sedza mutambo onoyo u tshi khou ya phanḓa ngauri ndi mutambo une vhunzhi ha vhathu vho lavhelesa uri na zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe musi ro sedza ḓuvha ḽa ṋamusi minete ya 28 fhedzi u bva kha wara ya vhuraru 086-000-2503 munya mm at sabc.co.za i khou tambiwa mitambo hu na mitambo ya UEFA Nations League hu na mitambo yo lwelo tswikela mitambo ya mutasano Africa Cup of Nations hu na makhaula tshele a vhathanga vha fhasi ya miṅwaha ya 20 hune hai wa Afrika Tshipembe kana amajita vha khou pfana maanḓa na thimu ya lushaka ngei kha ḽa Mozambique ndi mutambo une wa vha makhaula tshele vha ḓo zumbela zwori zwezwo zwi khou amba zwori Afrika Tshipembe na shango ḽa Mozambique vho kona u swikelela mitambo ya mutasano Africa Cup of Nations ṅwakani bako shuma zwabudi ri tshilabelesa vho Raymond Mudaka mugudisi wa timu ya rushaka ya Afrika Tshipembe ngeno vha tshi dovha vha zumbula zwori ri tshi amba timu heyo ndi timu ine ndi yone dzingwena dza mutasano wa Africa Cup of Nations ro labelesa kha mutasano yo fhiraho vho shuma nga nḓila yavhuḓi vhukuma vha ḓo sumbula zwori ro amba navho afha ri khou amba nga mafhungo a uri vhunzhi ha vhatambi ndi vhaswa ro sedza kha timu heyo fhedzi vha tshi amba vha ri vhathanga vha khou vhonala vha khou lwa vha khou swela uri zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe ri ḓo ḓivha ṋetshedza uri mitambo yeneyo ndi ine ya khou tshimbila nga nḓila ḓe u swika zwino fhedzewa a vha ri ndi ri gidi nga hafha ndi tshi vhuya ri a davhidzana ra lavhelesa na zwa uri mugudisi wa timu ya lushaka lino ḽa Afrika Tshipembe ya vhanna vhafana vhafana vho Pitso Jingles Musimane vho amba zwifhio honeha ri tshi lavhelesa miṅwaha ya miṱaṱisano yo tshimbila nga nḓila ḓe miṅwaha mitambo i khou tshimbila nga nḓila ḓe u swika zwino
2: ndi ne a zwi ṱuwani mudivhi wa zwa mutsho kha ri ṱangane kha mbekanyamushumo ya Rodigeda Sonda ino na Miss P kha Parapara FM
3: khezwo vhomubva kha mbekanyamushumo ya Rodigeda muyeni wa Miss P ndi a zwituwani ane a vha mudivhi wa mutsho a dovha hafhu a vha muhashi wa zwa mutsho kha theḽevishini na a vha ḓivha uri mutsho u shuma hani nahone ndi mini zwine zwa ita uri mutsho u shanduke na uri vha nga ḓilugisela hani tshanduko dza mutsho a zwi u ḓo ri thusa u pfhesesa zwine ra tea u ita kha mutsho tshanduko ya nyimele ya mutsho na nḓila ine mutsho o kwama ngayo vhutshilo hashu wa ḓuvha na ḓuvha kha ri vhe roṱhe u bva awara ya vhuṱahe u swika ya vhufumi madekwana.
4: Ndi lini hena fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala u bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini. Pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho. Fhethu ha vhufa na vhu gala phukha ri wani nga lumuya lupepedaho lu fhambanaho na ho lulunelani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
3: Hey! Hey! Big Parapara!

0: Kezo chipinga cha shuminete ndi miraru fedzi ndo riba kha wara ya vhuna Diphalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe ri na anwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo ruba bose ndi zwone ḽi khou ruba bose dzimbandeni dza mitambo zwino ni sa vhukuma ri khou labele soṱhe ane anga vha khou itea musi ro labelesa ḽifhasini ḽa zwa mitambo 086 000 2503 munya mm at sabc.co.za vho amba vho pizza jingles musimane ngo tambisa mutambi anga o kabini vho lavhelesa uri vhaṅwe vha vhatambi vha hone vha amba nga sivhelevheli vha amba nga u nanga nga u nga nanga Themba Zwane kha thimu ya lushaka vha amba nga siema vha amba nga u ḓiwana vha khou davhidzana na vhaṱhannga vhavho hangei bangani vha amba zwithu zwinzhi sa vhukuma fhedzi wane na vhone a ri davhidzane zwilwane sa vhukuma ri tshi lavhele sori na ndi zwifhio zwe vha tshenzhema ro sedza ḽifhasini ḽa mitambo kana nga hetshino tshifhinga musi mitambo i khou tshimbila nga hetshino tshivhumbeo fhedzi ri tshi lavhelesa miṅwe milaedza ine ya vha hone yo ima nga heyi nḓila musi ro sedza kha nga ngeno kha siatari na Facebook a bvisa nga misi ndi dipre kha email address ya munya mmsbc.co.za bvisa nga misi ndi diprenzo ubva Thembisa hayani ndi Mukondeni masiari yavhuḓi Muzanzi khathihi na mubveledzi ya ufani hapfi haiwa ndi fhululedza ngwena ntswa dza mabena soccer challenge ṅwaha wa 2024 ndi thimu ya Muwaweni Lucky Stars musi tshikunda thimu ya Makita Oscar Stars nga thao dza miorani nga zwikoro zwa rathi kha zwiṱanu kha thayo dza miro nga murahu mutambo wo tamba nga tshikoro tshithinga ngei na tshikoro tshithinga ngei ndi fhedzisele nga u fhululedza Bafana Bafana kha u kunda shango ḽa Gini nga zwikoro zwivhili kha tshithihi kha mutambo ya u lwela u swikelela u tamba kha Total Energies Africa Cup of Nations ndi vho vhona vho fara wone mulenzhe vha tshi ḓo isa phanḓa hevho Hugo Bros vha guma hone ndi Deep Renzo we a ḓiwana a tshi khou amba ngo ralo Phalaphala nda inda ndaunduna
1: Ureta.
0: Na ndiyo ono rini.
1: Licha lora rama ni kwamba na jawarara mshamu.
0: Arishamu.
1: Ndipo ngo ama mapunga vho pitwa pala ni tisedza na vhatambi vhane vha khou vhashumisa pala uri mutambi ono nga mbuthu mora lai. Vho pitwa musimane vho mujia vhakidza zwo rona mushumo. Na nne ndi tshi musedza ndi a zwivhona zwo rona mushumo ngori bola ni a zwoṱhe zwine na dzori ni mutambi na zwikona. Una vhatambi vhane ndi tshi vha sedza bola ni a wana na vhatambi vhane ndi vhatambi vhane vha to shuma to kora nga zwithoho ende vha tshi khou kora nga zwithoho zwiṅwe zwori arali havha na dzithao dzi nonga dzi free kick na dzi kona kick ni a kona zwivona zwori hu tea u vha na mutambi ane a dza zwori hoyu ndi mutambi ane dzi nga dzithoho u ḓo vha khou kora zwino ndi tshi sedza nda vhona mutambo ḽa mulovha ngori ro fhirela phanḓa wa vhukati ya vhege nahone ri ḓo fhirela phanḓa hola wo petro ḽa wa Egypt ndi vhona nda khou tshiwanyana uri Bafana Bafana i nga tambo lingana hanefhaḽa kana ya kundi wa ngozi wa Muzanzi.
0: Na uri ola wa timu ya lushaka la Egypt ndi mutambo une wa to ḓivhela wa vhukonani une a hu to ambesa zwinzhi ri tshi lavhelesa kha mitambo yo swikelelo yo tamba mitasano wa Africa Cup of Nations zwine na ora kundwa ri ḓivha ri khou guda zwivhili na zwiraru zwine zwa nga ri shumela tshifhingani tshitevhelaho.
1: Ya zwezwo zwine na famba zwone ndi nga zwi tikedze ende ndo dovha nda sedza na vhona uri na nga sedza mulovha ho vha na vhatambi vhanzhi sa vhane vha vha fhaḽa bangani. Bane a vhongo dzhena ndi soko pfesa uri vho pitsa vha ḓivha zwine vha khou ita zwone nanga vhatambi vho dzhena mulovha vha ḓo ḓi dzhena hafu ya hone hafha vhukati ya vhege hafu iṅwe ana a ḓimangala na ḓimangala tshikimu tshono tsho tshintsha ngori ndi a vha pfesesa vhala muna nga nḓila ine vha vhangani ndi uri ya kha ri vha tikedze na izwo zwine na khamba zwone zwori ori a vha khou amba na zwane fhedzi vha vha khou amba na sivisi ndi mugudisi ane o ralai ndi khou mu vulela muṅwadzi ndo dzana uri mugudisi zwine a tea uraite zwone vhukati ha mutambo a songo nyanga u zonda vhatambi kha vhe na vhukonani na vhatambi ndi hafho ni na kona u vhona timu itshi gidima nga nḓila ya kamadza
0: khou livhuwa nga maanḓa Jawarara
1: ndayo ndo
0: ndau ndo na Phalaphala nda
2: Muzanzi reta
0: na ndi yona uriini
2: ndi vhaengameli vho mugari mureekhani galimoto bva kha jimisten ane mavunde thondoni
0: haleluya
2: ya tshoro thoma apho nungo fhululedza mugudisi vho pitso musimani muṅwe wa mugudisi ane anda kho ḓi muṱoḓa tshi swika fhaḽa kha tshikwadi tshi Bafana Bafana ngauri vha na ḓivha zwakale yavhuḓi i tshedza kha thimu dzoṱhe dzi vhavha vha dzi gudisa u amba ri nga soko amba mara ndi tshi u to amba ngoho thimu yo tambaho mulovha yo tamba zwavhuḓi nga maanḓa
0: yo shuma zwavhuḓi
2: zwine zwa kho ṱoḓea ndo vha fha fulufhelo na thikhedzo tele uri vha kone u vha na maanḓa ngori ra dza ri tshi nga amba amba navho vha nga vha neta ma
0: Enga uri bunja tshipinga ne do pfa kofi arali vha tshi tova vha sa ṱoḓi avhanange vhene vho vha timunkene nga uri vhanga vha kho ṱoḓa nanga vha timunkene and nga uri nṋe ndi vhona nga ri South Africa Tshipembe ro rali ara ri kho tikedza ari tikedze nga uri mutambi na wa tshipfi u bva kha zwigodini yeah. Onange wa kha timu ya lushaka kana a tshi bva kha mudzi ya fera u kho tambela timu ya lushaka
2: ya nga to amba uri zwine vho pizza vha kho ṱoḓa zwa zwino ndi tikedza vha fana i kho tamba zwavhuḓi ari sedzane no tikedza uri nga vha tikedzisa hani ra ḓadzesa zwitshele zwi nga dina ngauri ndo fanela fhe ndi uri vho dzhia vhatambi vha Sundown vha litsha vha Timunkene vha dzhia vha Pirates vha litsha vha Chiefs zwino ezwo zwithu zwi nga
0: ai muingameli a zwi ngo tsha tshimbila nga nḓila yavhuḓi phalaphala ndaa
3: enda
0: ndau nduna
3: ya vari mini na
0: nṋe ndi yone vari mini
3: ndaa Hai, nṋe ndi khou tama u khoḓa i kutambele. Kwa timu yashu ku vhonala ku na mbonalelo phanḓa because ri sedza hafhalani surface combination ya Olethu Makhanya o ṱangana na Econ sumbedza zwi tshi nga vha khwine nyana. Mara ho tea vhona ro vha na nyana na tshanduko mani stole mani vha sa vhonali mani. O ḓi zama vho u zama nyana vhathu kana vhononga vhaṱukunyana vhononga. Mo fucking pulu so singanga khwinenyana because combination heila ya stole na mkwena ndi kale ri khou i shumisa mara nda tshi vhona zwa singanga khwinenyana a tshi zama u mandafhadza kha vhathu kana vhono nga vho fucking pulu afha lani phanda a vha zamanyana u vha ita combination na muthu ono nga mkwena then phanda afha lani renisi a yakho vhonala mani naiti tshiṅwa tshoṱhe tshi yato tshitamba ndo wana a mutambi ne ha khou sumbedza u vhonala so zwo vha khwine nyana a tshi kona u shumisa vhathu kana vhono nga vhombothuma vhaṱuku zwi khou ita nthuni so ri sedza fhala kha side ḽa Maseko naye u farisa bola tshikhala tshilapfu a si muthu ono ṱavhanya u bvisa bola so nda tshi zama uri a tshi nga zama hola mutukana ono nga hola mutukana ono bva Cyprus yolane ane dina ḽa house of that ko kona u pronounce zwavhuḓi zwa tshi nga vha khwine ya, vho ṱangana na vho Majuta.
0: Ri kho livhuwa nga maanḓa vho Majuta, ri kho livhuwa nga maanḓa. Phalaphala nda. Inda.
4: Inda, Musanzi.
0: Nda undu na Muvhambi.
4: Hai, a hona zwiṅwe Musanzi kha vha rejene kha pa kha vhafana.
0: A rejene khalo.
4: Iya, ndi kho vhona vhafana. Vhona nga timu ya vhuḓi nga maanḓa. Ndi kho sedza uri vho kona na u tumanya hoyu Akon na Makhanya. Vha khou tamba zwavhuḓi nga maanḓa zwi khou sumbedza uri vha khou ḓa nayo zwavhuḓi ra dovha hafhu tshanduko dzavho vha khou dzhia tsheo yone vho dzhenisa mutambi vho mu bvisa Rines vha dzhina Mbuthuma a kora hu vha khou ṱoḓea mafhungo ene uri ri vha tikedze ri tshiya phanḓa ngori na vhone vha khou ḓa nazwo ṋamusi vho thoma kha mutambo vho thoma vho shuma zwavhuḓi nga maanḓa zwo na Limuya ḽi ḓo takuwa zwavhuḓi nga maanḓa Musanzi ra shuma zwavhuḓi ri tshiya phanḓa
0: zwi amba zwori vho lavhelesa kushumele kwo raliho kwa ṱuṱuwedza uri aiwa u nga ri ro fara lwone lwendo
4: ya unga rufa ndi ni ya vhona na musi ra kona u shumisa zwikhala zwine ra khou zwi wana ha ri dovha ri to fhedza tshoṱhe tshihulwane ndi u shumisa zwikhala Muzazi ee ndo vhona nganya na zwikhala nyana ri khou kunelwa nyana u zwi shumisa ho tea ri khou ṱavhanya ra kunelwa nyana zwikhala zwo vhalaho ro bvela kuti u shumisa zwikhala hafhaḽa fhethu mara fhedzi hai ha ri nga si tsedza zwinzhi thi ro kunda
0: ri khou livhuwa
4: zwavhuḓi nga maanḓa Muzazi ndaa
0: ndau nduna phalaphala ndaa
5: Zanzi.
0: Nda urini?
5: Yona urina.
0: Na ndi yone ma.
5: Kini aji mkono.
0: Kezo Makenzo ari jene kala.
5: Ah, no uya nga mme. Yo to ambe la timu mara timu to fushea.
0: Na nshi do fushea nga be ho itea mi.
5: Ka ndi arali na musi ara vha sedza timu yo fhelela ya mutsho wo fhelaho. Ra ri singa kona u tamba bola u bva kha zwi 18 nga homela murara dza ra twara ya phanda. Mara rari singa kona fara bola 4 5 6 minutes ri sa kujeni ri sa mara heno bola 2 minutes 3 minutes ri varo tshiwa bola and then hafha la kha number 2 sa vhone am down ndo soko to vhona nga ri kwa fhethu hune ha vha hone na problem and hafha la kha goalkeeper ndo soko to vhona nga ri na hone zwi amba zwori arali William a vhaisala kana zwi amba zwori kondo vha na problem yo ri kota mi sa goalkeeper kha mutsana nga vha a under pressure Na hila shango ya ratamba kayo. Atukoto prefero rekamsa ratamba za upi. Ara, sasa nungu rikuwa kafrindili ile ikota rikota mbala Egypt. Egypt ni lingwe la mashango mine batamba za upi nga wanda boru. Ndi hone hone ara ranga shuma za upi. Ndi nga tuendo rikumatiki mpatao. Mara hila shango tukoto mbibale na kalu rikotamba za upi.
0: Kani ya chuko jipinga keni asimapungwa uri. Vhathu vhono tshenzhema bola ye ra vha ri khou i tamba ine ndi bola ine ya tambiwa nga timu ya Mamelodi Sundowns, timu ye ra wana vhunzhi ha tshifhinga i tshi khou ri kutambele kwe ra wana ku khou ri dzhenisela mutsiko vhunzhi ha tshifhinga kha muṱasano ya bola milenzhe ya tshiphuga tsha ḽifhasi. Timu a dzi ngo ṱoḓa dzi tshi vho tou ri ḓivhela, ṱhaṅwe zwa ḓikanganyisa vho na vhaṱhannga.
5: Tshi zwino arali vha nga tsheka heyi timu ya mugudiso o fhelaho vha nga wana hu na vhatambi vha vha tshi nga swika 5-6 vha no khou bva kha Sundowns, vha wana hu na Pirates 3 uya kha 4, vha wana ho tou fhiredziwa kha musi muthu muthihi. Zwino havhaḽa vhathu vhatambi vha Pirates na havhaḽa vha Sundowns, ngauri ndi kale vha tshi khou ḓi vha shumisa hanefha kha national team ende vha tamba tshifhinga tshinzhi kha timu dzavho, ra ri tshi tamba nga maanḓa khwine badi. Zwa zwino ro ḓilwela uri kha musi ri nga dzhia mutambo no khou bva Belgium kana gai gai vha ḓa vha tamba. Zwino vha tshi tamba vha tshi ṱangana na havhaḽa vha Sundowns vhane kha heiḽa 6-7 yo no khathihi wo no sala kha musi 4 vho tamba zwino. Zwino zwi sia ri sa tsha tamba bola nga nḓila ine ra ri khou tamba ngayo. Ndi si khou tou vhona u nga ri kha musi ra vho ḓi tou shumisa ine ḽa thimu ya tshifhinga tsho fhelaho vha i dzhia tou rala.
0: Kania a si mafhungo a uri ndi kholomo ya Musandra na i wane i khou dzhena tsimuni na i soga na i litsha. Ni kho to yo bvisa tshiṱanu tsha u lifha mulandu ngauri ro lavhelesa vhafuni vhatikedzi vha bola ya ḽa Afrika Tshipembe nga tshiḽa tshifhinga vho vha tshi khou gungula pfi ndi ngani hu khou dzhiwa vhatambi vha timu ya Mamelodi Sundowns mugudisi a vanganye na hanevha vhaṅwe vhane vha khou tamba mashango ḓavha, ṱhaṅwe zwi ḓo ri vhuyedza ngori havha vhaṱhannga vhane vha khou tamba nnḓa vha nga vha khou dzhieleswa nṱha. Vho Pitso Musimane vha nga vho ḓa vha pfha khuwelelo ya vheinu khe vhaḽa vho vanganya. Zwine kani ha ni khou ri a zwi khou shuma kana ri thome ri lindele ri lavhelese uri uyu mulenzhe u nga ri shumela ḽiṅwe ḓuvha kana ri ḓo vha ri khou tshinya ri tshiya.
5: Zwino hezwila tshi zwino vho vhathu vho ri khou amba vho ri nga kha ḓi amba vho mara hezwilani u dzhia vhatambi vha thimu nthihi zwo vha zwi ndi zwone zwithu zwine zwa vha khwine. Zwino havha vhatambi vha nnḓa vha mashango ḓavho ndi zwone zwine zwo fha problem badi shango ḽo fana na Nigeria. Ḽi khou balelwa u qualifya na ṋamusi nga nṱhani uri ndi tamba nga vhatambi vha nnḓa fhedzi. Zwino vhatambi vha nnḓa vha tamba khwine haningei hune vha tamba hone, mara havha vha local vha vha vhone vhatambi vhane nga ri tshifhinga tshinzhi vha ḓivhana, vha ḓivha zwa uri mukene a ima nga nḓilaḓe, ndi mu phasa nga nḓilaḓe, then vha tamba khwine. Arali vha sedza vhatambi vha Sundowns, ngori tshifhinga tshinzhi ḽa thimu a isi kudzulelo tshintshiwa, vha nga si vhathivha, vha tamba zwavhuḓi nga maanḓa. Mara vha thoma u ṱanganisa ndi hafho hune u thoma u vha hone na problem.
0: Zwi amba zwori mafhungo ndi a uri u ṱanganisa hu ndi hone hune a ita uri vha si ḓivhane mulenzhe ngori ri tshi ya huṅwe kha maṅwe mashango hu tambiwa bola ine ya shumesa nungo, kha maṅwe mashango hu shumisiwa enei bola ine ra wana i tshi nga tikitaka ine ra i amba ine ya tambiwa nga Mamelodi Sundowns, huṅwe ha i soko tambiwa i Scop and Donoro i tshi ra iwa ubva murahu ya ya phanḓa. Ṱhaṅwe ndi zwone zwine zwi nga sia zwi khou dziedza thimu ya lushaka ra wana i sa khou vha na mvelaphanḓa yavhuḓi zwine na khou ambisa zwone.
5: Ee, ndi zwa vhukuma u ṱanganisa hu a konda. Okay, kha vhari ndi vha fhe tsumbo hafhaḽa kha Chiefs, i dzule lo tshintsha tshikimu vha wana na musi u khou tamba muṅwe matshelo u khou tamba muṅwe, zwi vha konḓela nga maanḓa uri vha ḓiwane vha tshi khou wina game. Zwino na kha national team arali na wani khou sokou ṱanganisa matshelo ni wana u dzhenisa wa France, matshelo u khou tamba no khou bva Tanzania, vha ḓa vha ṱangana heneyo 4 or 5 days vha ṱuwa vha thoma u tamba kha game. Then zwi itisa zwa ri huvhe na kutambele kune kusive ka vhuḓi na luthihi.
0: Makenzo ri khou livhuwa nga maanḓa, ri a fulufhela uri aiwa ḽi ḓo lugiswa ra vhona zwithu zwi tshi vhuyelela mugwalani.
5: Nda ndo livhuwesa muzansi.
0: Nda ndo na phalaphala nda. Ndi nda. Masiari ya vhudurini.
6: Ndi ndo vhusengei.
0: Nda ndo na.
6: Ri khou dzena pha kha vhafana vhafana.
0: A ri dzhene khalo.
6: Uya nga nṋe ndi vhona yo tamba zwavhuḓi nga maanḓa, fhedzi lwendo lu kha ḓivha lulapfu lune sa vhaṱaleli hangeno nḓahi kha ri to tikedza vhanani vho Pitso uri vha sa nete, na uri hafha kha timu yavho riṋe ya vhafana vhafana Kavari is born as we car. Position me, Sengor, when I spring at Sindhi, better born as Karava, Rora Tung, Abon or me, a spinach cuckoo, and Galas Minas and Donovash Cuckoo, William Davin, just the order was Adam Ra.
0: Kanyan de Mapunguari. Arali ro rari riba tikedzi risango varobo na mutambo wa murova rana barari a izodzudzanye ya chimwe na chimwe chinga chimugwarani ari rabelele uri huve na chandruko huengedzwe kushumere hone ha arali rich hu zvikhara zvisa koshumisiwa ringalira limwe dhuva
6: eh ndi zwone nga madza ngori zwo shumere wana ro fara mutambo nga lazimye dza vha rechikoliwa nga bakha edu ende mutambo wo fara nga vurini zvino tsokopona ngari ara wana zvikara kare ndinge dzinga mando ri zvishumise uri ni rivone ri chikandira phanda na ngomjambo jivera
0: ari kodivo nga manda vo Rose.
6: Okay mzana
0: nda undro na pada pada nda inda
7: muzanzi
0: nda undro una
7: mboneni munyai
0: auna zvimwe
7: ei nya diva ndikumbulo jene ke ila bafana bafana
0: ari jene kalo
7: nya diva ndo chorafu apaka bafana bafana Bafana bafana yotamba zvabudi ngamanda ya zvikoda ndi zvabudi ngamanda. Mara pedzi vopitso musimani vakadivana mushumo munji saone vakatoyo uita. Ende vakadosa salo dza runji mara musimo vaita vojena zvabudi kha game yotoma.
0: Zviamba zvori mutsiko uva wonore tseri pasi nyana.
7: Vako zvibona vo muzanzi. Mara ei utoba uri ndandava yori kha chikwadi. Richard is about to be Sundown, what I'm a pirate. This is another the Pavo Bobby Tom's money mutsik, Muruna man.
0: Rokoribuanga man.
7: Okay, Martin.
0: Down Runa, Keso, Chunga Chasuminate, Kayland, Yafumina Mina Fezi, No Baka, Warebun, and Parapara FM, Yakoperasia Casho, Laya Africa, Chpembe, Rinani. Miss Yod, Pedia Wabazu Fazori, Arcovea, Taukano, Zotro Rario, Zubasco Sumbezori, Timotipinga, but the Baba Kwamba Zongori, Arasakovarko, Ita, Kuarichri, Ah, Induri, Ayoshuma Zabu, the Bona Mitambu Tevedao, Ekouda, Rarusheli Watamu, Bawana Batru, Rono Shandukera, Wopito, Musiman Zino, and the Azula Zori. Arira bere sori mitambo timu idwaruwa ichikouya timu yaruwa ichikouya fedzi tikedzo ndi yauri kana ri tikedza vene bobote vonangwa nga mugudisi parapara nda inda
8: nda mudzanzi
0: urini
8: hai nani man takaronga sagama
0: hai ndi atana no fulufelo ri ayi amasvili zodzudzanye
8: azo dzanya nga famasa kona ndi vumuki ndi Dennis ni azviva ni pa clinic
0: arjane khalo
8: hey ya mutambo wa mulova
0: mutambo
8: wa mulova mudzanzi rune zvabudi team ya Gini
0: kasi
8: utakora mutambo fana na second half nne ndekato kopona nga rona mutambo wa dzese dzori kundela uri ringa wina wanga sedza thafero na migidri mono dirivula zveva vakozviita kha first half yakutambwa bola sina puloto rune zvabudi achiko wana imwe chance ine vaiko danga ball de ona mutoka na ma Germany wo dirivula o dirivula sibelevele nga imwe ndira ine ya vava
0: namona
8: ngari na obri mudriva nene vakuza vachinga vo mudrivula sedzolara koko dza imwe shot i saver rune ndi zvakona nga ngari zvabudi mugudisi zviakonala zvori wakona ukoucha zvikomba zvori second half ange dressing room asongotoyera tamusunwa madzi kana sokudzura vasedzana vachimbira notamba bhoro rune tamusi kamugudiswa vorine nika dziri tamusi nazvezvo anga dhivozo kodanga neondiro raye tenda rikokuina 1-0 hei timu yorata rokuona sechance inji rabhalerwa rochikwamba ngamufukeni tamusi nasitole ndiso hangwe narinas
0: nano
8: apolisi anokuambesa ngamanda ngayo mugudisi rune zvabudi vafana ndigadiri hafana fetu huna pambano mukati ya mugudiso tuwahoyu obvawo zvino mukara
0: voyugo bros
8: voyugo napito ngamanda mandara wosedza uri tamusi ungari mugudisi nyango jiana cheo ngamanda ubva kha vatambi ndikadziri tamusi na cheo yanelara raivono oimana zwana kudziamba naye yo dzitusa ngori na chikorocho dzinamba chabvera rapedza rikokuna 2-1 rune hei
0: kani nikori zwane okotrusa ugudisa
8: ya ndikadziri kodzitusa ugudisa ngamanda mara hei ya mara mara zone ndisokubona nga arani ko niko pesa nga manda advice nga vatambi ya dina chimwe chipinga ngori na vatambi vadzo pesa vacho kutonga rodza ndi mugudisi vapedza vachi vho munyadza kha dzimwe dzicheo
0: zwiamba zwori zwa zwino mugudisi alavelese kha pulane dzawe a songo toda vupfiwa vatambi
8: ya vupfiwa nga divuita mara songo to busumbedza lini tamusi anga soko zvita vonga dzikonani nga inwe ndira uri munwe na munwe tofanana rari nero zvivona ari ro zvabudi lipasi lote lo zvivona tamusi uri uko pesa nga manda na vatambi zvisongo tae
0: riko livhwa nga manda muoki
8: nda hai mara ene hai mugudisi vo hai ene ndi ndoto mukoda zvo kha game ya Egypt ya ne ya friendly ndi one une nda toto taenda
0: riko livhwa
8: Nda
0: unduna kezo ri tshilabelesa Afrika Tshipembe dzi Springboks botama na team ya la Australia na mosi ba geki wanga skoro zwino swika fu ina mbili kha zwa fura rumalo Australia 42 South Africa 38 ndi mosi ri kholabelesa kha mitambo ya rugby ri kwa no team ya dzi Springboks aiwa vho shuma nga ndila isi ya vhuḓi na luthihi wa divhudziso ri kani ha tshanduko njinji dzo itwaho ndi dzone dzine dza nga vha dzo vhanga thaidzo kha timu ya ḽa Afrika Tshipembe phalaphala nda inda
9: ndayandu
0: ndi wi
9: ndi masiari
0: masiari ya vhuḓi uri
9: a miri one rumberange
0: nda
9: ee
0: a ri dzhene khalo
9: hai ri vhona vhafana fana yo ḓi wina 2-1 yeneyo mara ri songo tori ri songo no bara vhana fulufhelo ḽoṱhe ra ḽi laṱela ra ri handwi vhafana vhafana yo tamba nga maanḓa
0: vhone hu tshifhio tshine vha tsha khou vha timatimisa kha gundo ḽa mulovha kho ḓi wana vha tshi nga ri ha zwino ro khunyeledza ro fara yone nḓila
9: hai na yone ri tshi sedza gini yo ḓi to balelwa yo ḓi to ita zwoḽa zwa zwori i tambe nga maanḓa mara i message chance dzayo
0: ari tendivho ḽiṅwe ḓuvha uri gundo ḽi nga ḓivha ḽi khou ḓisa zwivhuya ngauri tshiṅwe tshifhinga ra ḓitsikeledza na riṋe ri ḓo tsikeledzea.

0: vakotoda uri ha zvi amba uri arali ukho pfa ukhonangiwa vatambi auye u nangiwa arali ukho nangiwa vhavhili vhavhili kha thimu hedzi dzoṱhe hu nangiwe vhavhili vhavhili honeha ro sedza kutambele a ku nga kanganyisi mugudisi na ngauri tshiṅwe tshifhinga u wa ṱoḓa u ṱuwa na mulenzhe wa vhatambi vho vhatambaho kha thimu nkene ri tshi fha tsumbo ṱhaṅwe kha thimu ya lushaka ya ḽa Spain hune vha ḓo wana vhunzhi ha vhatambi vha vha thimu ya Barcelona ngauri thimu ya lushaka ya ḽa Spain i tamba nga kutambele kwa thimu ya Barcelona.
1: Mara ya Germany a itambi kha vhatambi vhanthihi, ya England a itambi kha vhatambi vha thimu ya England nthihi, ndi dziṅwe dzi tambi nga nthihi lune ri nga si tori ri khou ṱoḓa u ita zwa Spain fhedzi.
0: Kha Germany vha wana ho nangiwa vha Bayern vho vhala, kha England vha wana ho nangiwa vha Manchester City vho vhala. Ndi u tou vhori thaidzo ndi ya uri liga ya ḽa England vha wana uri vhunzhi ha vhatambi huvho vhatambi vha mashango a nnḓa.
1: Zwino afha kha nthu kha vho Argentina kha vho Lionel Messi vho balelwa na nga uri dzi khaphu nga nṱhani ha uri vha khou balelwa u fara na mulenzhe.
0: Zwavhuḓi vhuḓi vhone vha khou pfha uri vha khou zwi pfha vho balelwa u fara na mulenzhe ngori ndi vhatambi vhane vha khou tambela thimu dzo fhambananaho dzine zwa khou vhuya hanefha kha ḽa Afrika Tshipembe hune ra khou ri ai kani a ri suku tenda uri arali mugudisi o nanga vhatambi vhanzhi vha Kaizer Chiefs u khou ṱoḓa uri ri ṱuwe nga mulenzhe wa thimu ya Kaizer Chiefs hu vhe na kutambele hu pfhi ndi tshitaela tsha ḽa Afrika Tshipembe.
1: Mara ri tshi khou sedzesa Sundowns ya o dzhia vhatambi vha Sundowns i tamba nga maanḓa Sundowns mara yo guma lini u wina top 8, yo guma lini u wina Nedbank Cup, yo guma lini u wina ri kwamba i khou wina mara i tshi khou wina mini
0: i khou wina khaila yo wina Afro Asian Cup i khou tamba na thimu dzo no bva mashangoni a nnḓa, yo wina Champions League tshiṅwe tshifhinga hai ari tshiṅwe tshifhinga ari khoḓivho tshiṅwe tshifhinga ra fhirisa u soko dzula ri khou ṱhasela ngauri tshiṅwe tshifhinga ri ḓo ṱhasela vha wana na mbuno dzine ra khou dzi vhea dzi sa tou vha mbuno dzine muṅwe muthu anga ri hedzi ndi nga dzi dzhia ari hai havhaḽa Muzanzi o vha a khou tou nyefula thimu ya Mamelodi Sundowns ndi ngazwo oḓa aya sasaladza thimu ya Mamelodi Sundowns.
1: Aneyo Afro Asian Cup ine vha khou i hamba ya i khou tambiwa lwo thoma yo to itiwa yone Sundowns.
0: Khalaṅwaha yo fhiraho yo winiwa nga thimu ya Pyramids, heiḽa khalaṅwaha ya winiwa nga thimu ya Al Ahly.
1: Zwi amba uri vhone
0: ndi vhone vhane a vha khou tevhelela bola.
1: Kha zwa mitambo ri tashelesa every day kha sana na bili.
0: A vha khou tou nyago u vhea bili khonani vha ri bili ha khou vha vhudza nga Afro Asian Cup. Zwino a vha takale uri mushumisani na Billy u khou vha vhudza nga Afro Asian Cup ine nṋe ndi kha ḓi tou takuwa ndi muṱuku. Ho vhuya vha na iṅwe thimu ye ya ḓa ya tamba na thimu ya Orlando Pirates i tshi bva kha ḽa China i tshi pfi Ilwa Chuma i khou tamba muṱaṱisano noyi wa Afro Asian Cup.
1: Ri vhone uri hanefha kha gurupu enei yashu ro fhiwa Kenya na Eritrea
0: na Gini
1: na yone Gini uri u pfhi mini pitso u apise wa kutsha nga maanḓa. Eritrea vhathu hu na ḽigi Eritrea
0: thi zwino ndi madengwa ane a vha o itiwa kaniha ṱhaṅwe ho vha na ṱhuṱhuwedzo yo bva kha ḽa Afrika Tshipembe ya u ṱuṱuwedza uri hai Afrika Tshipembe ya i wane Eritrea.
1: Yo vha hone nga maanḓa sa izwi Sundowns heyo zwa zwino vha khou sumba zwita zwivhili hafha kha tshikipa. Muṅwe na muṅwe na vho a ṱangana naye fhedzi u sumba zwita zwivhili kha tshikipa kha tshita tsha u thoma a yo ngo wina quarter final muṅwe na muṅwe a vha zwiḓivhi vhone
0: kha tsha u thoma
1: a yo ngo wina quarter final ende u nga siye kha semifinal u songo wina quarter final.
0: Ya vha tikedza ifhio timu?
1: Nṋe ndi ḽikhosi ḽihulwane.
0: Ya ndi ungari Mamelodi Sundowns a vha inweli maḓi.
1: Okay.

0: Kezo izo ndi izo ndi Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe nanwi misi yote mbekanya mshumo ndudu babuse nende fimbo neni Martin Muzanzi Munyai the general ndika dhibana mgudisi ndibo Hendrik Mukwebo baka Limpopo School of Excellence hapa ndi musi vazifazori ya tumu wanurusa na mafungo manji sabukuma rio wanurusa norina lipoho mulake mchinchwa nilukau ayoba mwa mutrambi zita une ai ayobu tira ai nebo lengwa doba buta yoto zure rofasi peziri jamba coach kezi babo nalabachinga vone huna bunji ya batambi vane bapfuka zwanda nizabo vabasuka zwaba chenera panda
1: yeah.
0: Chipiri huba humini wane haare ndimu gudisi wambele ziso nditeo shumana nabo ngandira di ya baba thanga uri basike hapa unebo neba shikere la hone musi bapfuka kabo
1: cho tomo uri ukono uvange indira nenda vangayo ufono vana as a coach ufono vana discipline and dedicated to your work and uvo chukos dozori ukodo uruza uko ugeina yeah then mara mafesoroni wafesora ugeina nga michero ya vilela nga ndira wako shuma nga uva mrao mararari ndisa kusumbezi discipline panda watambi na wabibi wabana ya mdavini ndo farabia kana ndugo dafora then wabala wana wako kopa zuna ndo kweta zona kana tomoru wana ndugo usemana ndugo semana zirefiri awona discipline kwa development inyaga discipline ndizwenda nichi zwona nichi dio guda naka vo palochia si ozwondo guda kas coach njenga
0: ka
1: vo tsema pike vo excuse avatondo gidima na vo othe ndiko jiga jiga
0: bako jia ndivo
1: ndiko jia ndivo mara zothoma ga yana fa yani ndichi dia na shandi mafalani jidbona vo soluru
0: vo
1: ya ndivatu ine ive ivantutweza
0: ngama ndo vone vakosoko imaimane fala azokopya oyu oyo anamshumo
1: anamshumo matsina ndikokopa ka vo soluru vengwa fala ndikokopa ka vo justice makuwa vo mtileni ya ndo tutweza ngava vathu vanje ngama ndo uri ndiswe unenda va wazondea ni wangwe ni kasi ya wambanga mazina marandi vanchi
0: musi rosedza kezi unabutama
1: ya
0: yeah. Buambesa nga butamba ori apapa tangana obo tuwa mbwone baba bako didravizana na abo baba bako diamba na abo wabadi mubuza mutambi ori hai iwe hezi ofana na wazu itrisa so unwa chwajipinga wono ori mutambi musi ono ba hangi intanta ba wana bangwe ba tshio misa tho amwe wa sokora eh coach ndo fhira khavo
1: yeah
0: ah eh ndi kotiwe itani vhone ba ita uri vula vhushaka vhudzure vhuhone nga ndira de kana tshipiri tsho ita uri vha dzule vhana ho vho vhushaka ndi chini
1: cho thoma tshine nda nga amba tshone tsho ri uri ndi vhe na because unwe athi kone u dilaula ndi vhe zwithu zwoṱhe phanḓa ha mudzimu uri ndi ene o mpha o talent
0: ndivho
1: a i ngo soko bvele
0: a i ngo soko ḓa i khou bva dzi ngafhi kana ngafhi
1: yo ḓiswa nga mudzimu na khathihi na ṱhuṱhuwedzo nani tizono ri a ḓivha na vhabebi vha muyani vha ḓi ri ṱalutshedza vha ḓi ri ṱuṱuwedza zwino ri vhudavhidzana nga vhusebve khavho ndi lufuno lwe nda vha nalo ende lu funo lwanu lu tshi khou bva kha ene mune mudzimu nda lu extenda kha vha vhathu kana uri na musi vho ṱuwa vha songo vha kule na nne ande athi muthu vhuṱama vhuṅwe vhufa kha dzi coach na dzi player hu na dziṅwe dzi coach dzine arali ndi khou vhona uri ha ndi tiyani o bvelela nda soko thoma u fara founu ha tiyani ndi khumbela 10,000
0: ndi khumbela vhone vha tenda kha uri vhone vho tamba ndima yavho ya u mu bveledzisa hezwi zwiṅwe zwinzhi zwinzhi zwi ḓo ḓa nga murahu
1: ende zwi a ḓa nga murahu ngori ndi wana khou ḓivhudzisa uri ha coach right.
0: Alright, hey, vako zwivona.
1: Eh, coaches.
0: Ah, coach aba check hapo.
1: Eh, aba check hapo. Ndi zwone zwine zwi ita uri vhe na vhutama vhunzhi. Na vhone vhana vha lokana vha kona muzwe raina. Handi ndi do wana so much. Ndi go and go overseas zwino. Eh, azwa ita u do wana something. Zwone zwino vhutama nga na vho ndi uri ndo vhasumedza lufuno sa nda actress some baby khavho. Nda donda actor some komana. Gadien, dava coach. ndizvo zvine zvaita uri vutama wane vusungo vavaona vuchi ngarangara. Zvazvino vutama vashuna na 10 ri kuvo extenda nanga ligi yaiita
0: ya zvikoro
1: ya zvikoro. Zvino ri kunyange u extenda ngori kha side ya Vembe ukotamba Lutrikati na Musina. Zvino ri kudinyanga zvimwe zvikoro zo ndi nga nḓila ine vatamba ḓo vha khou vhonala ngori programm i khou hula lune na dzi scout dzi ḓo vha
0: dzi khou
1: swika.
0: Khezwi vho amba nga fhungo ḽa uri vhatambi u a vha vhudza uri hai ndo bva khavho zwino ndi kho ḓo ṱuwa ndi khou ya mashango ḓavha.
1: Yeah.
0: Tshiṅwe tshifhinga ro vha na khaedu wa fha ra ḓi amba na vho David Mufamadi ubva kha Beni Care Sports Development vha tshi khou lila uri hu na dziṅwe dza dzi thimu dzine a dzi ngo kona o vha ṋetshedza masheleni a uri mutambi vha khou mu ṅwalisa.
1: Yeah.
0: Hu tea u itea mini musi ri tshi lavhelesa kha fhungo lelo ngori vha khou pfala vhone zwi tshi nga kha vhone hai mutambi u tou amba uri hai nne ndi khou ya kha thimu nkenekene ha zwi amba zwo ri hu na zwiṱukuṱuku zwine zwa ḓo ḓiḓa thungo ha khavho.
1: Yeah. Zwa zwino huna milayo ndi a pfala uri na vho Mufumadzi vha khou lila na nṋe ndi a ḓivha ndi khou lila mara vhathu vhanga se zwivhona uri ndi khou lila ngori zwino ndo no zwi vhona uri wai ri tshi tou vha u lila then uri ri songo lila ri khou tea u tevhedza milayo yoṱhe ya SAFA na FIFA. Arali mutambi wanga o bvelela ndi si na khadi yo sumbedza FIFA registration number na my SAFA ndi vha ndi khou luza.
0: Zwi amba uri vhone ha vhaliwi u soko vhala uri ndi mutambi o soko takuwaho.
1: O soko takuwaho. Ee, zwa zwino like vhatambi vhenevho vho Kesha Smelula vho Late Makhanya vhana FIFA registration. Yeah, which means FIFA inoni ikwita mini iko generela kha zwo uri Limpopo School of Excellence nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha i khou tea u benefit.
0: I khou tea,
1: Ee, na zwe vhasena ra thoma sumbedzisa zwi important nga maanḓa u registara vhatambi kha dzi coach dzoṱhe dzine dza khou thetshelesa. Arali vha sa registari vhatambi vha vhuyi, zwi ḓo zwi konḓa nga maanḓa uri wane masheleni. And FIFA i vha i khou nyaga he a thoma hone. Mutambi a nga bva kha Justice Matlou a ḓa kha nṋe, FIFA i ḓo nyanga
0: u thoma kha Justice Matlou.
1: Ee, ndi zwine ya khou zwi ita u swika zwino. Zwino arali mutambi o bva kha vhone ha si vhe na iṅwe thimu avho uri o bva kha vhone ya professional, aho ndi hone hune u ḓo benefita nga maanḓa. Zwino ane ri khou ḓi rabela mudzimu uri
0: zwi
1: tshimbile uri Limpopo School of Excellence i vhe one of the best academy, ri bve ri nyage vhatambi vha ḓe vha dzhene mahala.
0: Musi vha tshi thoma coach khezwi vhaṱhannga vha khou ṅwaliswa kha dzi thimu dzo fhambananaho kha ḽa Afrika Tshipembe ara nda ṅwaliswa nga thimu ya Mamelodi Sundowns ndi pfha uri ndo swikelela sa mutambi. Yeah. Kho ḽa Tiani Mabunda o ya tamba. Ha vha na tshifhinga tshe ra vha ri tshi ḓi mu vhona hanefha ri tshi ya ngei cricket club ri khou ḓi ita dzi ndowendowe, ra ḓivha ri khou ita ndowendowe naye.
1: Yeah.
0: A fhedzisela o huma kha thimu ya Mamelodi Sundowns. Kho ḽa ono wina Champions League, kho ḽa zwino ono to dzulani ngei kha vharangaphanḓa.
1: Yeah.
0: Vhaṅwe vha tshi pfha hezwiḽa zwithu vha ḓaḓa.
1: Yeah, yeah.
0: Vha wana mutambi ono fulufhedzisa upfhi ane ri ḓo ḓa ra nifha rannda ngauri hangei vha khou nifha tshiṱanu.
1: Hey.
0: Ni tshi vho pfha rannda kana tshi vho pfha bondo na vho pfha uri ei angari ndo no fara masheleni manzhi afha. Vhone vha kona u ita uri vhana vhaṱhannga vha vhe na vhuḓifari hani naho vha nga wana masheleni ane a nga vha a tshi hofhisa ane a thu vhuya a dzhena kha dzi bannga dzavho.
1: Hava vhatambi vhanga zwinga zwa zwi tshilisa ngori before vha cheke dzi last team vha vha tshi ḓivha uri vha khou ya gai. Vha vha tshi ri tshi vha sumbedza dzi example uri ngo vhona uḽa mutambula hai ango vha na ufarele na vhuḓifari ya vhuḓi ngo vhona uḽa mutambula nṋe a thi khou nyanga u vhona iṅwe no ni nga iḽa nḓila. A thi khou nyanga ni tshi ḓadziswa nga masheleni ane a khou a saina and nṋe a thi khou nyaga masheleni ndi amba. Zwino ane to hangwa una na khou bva
0: hone na bva hone
1: na thomo u ṱonga ani tshe na mudavhini vhatambi vhaone. Zwino nṋe ndi na lucky nga maanḓa, vhatambi vha ya na hune vhatambi vha dzula hone na club house vha ḓi vha ṱuṱuwedza vho Tiani Mabunda vha ḓa na cricket club zwo zwine vha khou ambisa zwone u soko bvelela vhathu vha mangalani. Ndi ro khou lavhelesa uri a vhe uḽa muthu anthanthe no tshimbila kha red carpet.
0: Ndi to mu vhona kha television.
1: Kha television, ha zwino nga nḓila nda vha gudisa ngayo vhoṱhe a vha ḓi kukumusa Ozwa ndo vabzori avasedzena nene ndavanga ndira yona ndine gudisa ati dikukumusa zvamuzori navewe anito dikukumusa ngori na dikukumusa ngodowa nananda dikukumusa mudzimu dongwisa
0: udova wisa zviambori ndemapungo ri avadzure vone vo adzure oralo mutambi ozvifana na chenecho chipinga cheya vasatu vana chitu
1: ndo ndingene ndira like na catchers achiwori ha coach zvakune ndiitoita mini ndari hayi timu yahaya sundown vele murau vaufuna vala vatu vanga suhani ozvona ri vota vatu ri pana dzidzi advice natiano musi achiri taimbudza ri ndadozori akho takala ngori kufuna
0: umbakatindichaona
1: ndichaona ndari hazvino ari hayi ndikopuwa posa vala ka timu zvino nisongokwata ndanika ndivaka sundown rai na mudzimuka patichedzo zvye phana ngene ndiri
0: fedzi k tsibudzo kha vathanga vane ri awana vhaṅwe vo tshipfi vho vhidzwa kha timu nkene murahuni yange rine ri kha ḓi tamba ho tshinga pfhi tshipfi hu na mutambi mukenekene o ḓa a dzhiwa nga vho Owen Ndagama vha ri u khou ya kha mapate Silver Stars muṅwe o dzhiwa nga tshipako nga Black Leopards muṅwe dziwa nga Jomo Cosmos ndi dzone timu dzi ra vha ri tshi dzi lavhelela nga maanḓa vho Jomo Cosmos vho Muroka Swallows fesi vha pfhi tshipfi muthu ori a tshi swika ngei Gambani a shavha u ita dzi ndowendowe vhone a vha ṱangane na khaedu dzo to raloho hone avha vhathanga vhane vha ṱangana na nyimele idzo vha nga vha ṱuṱuwedza uri mi
1: a thi ngo to vha na experience ya nga nḓila yeneyo ngori that's why ndo amba uri vhatambi vhanga vha tshi sala vha tshi ya kha dzi team dza professional vha vha tshi vho zwi ḓivha zwori vha khou ṱangana na zwithu
0: vha vha vho vhibva
1: ri vha ri khou vha uri ri tamba nadzo dzi friendly game then vha ḓi wana ṱhuṱhuwedzo kha dzi coach dzedzi ḽa uri hano a si uri wo ḓo tamba wo ḓela u nangiwa u ḓo guda so mara khotsho ri ḓa mufonela uri khou funa upfhio so no tshi sala vha tshi yangeni a vha shavi that's why vha tshi khou vona vhae vhunzhi yavhoi vha tshi bvelela
0: vha vho ḓiimisela
1: u khou zwi vona e habeni kha sela football habeni ndi career no vhori ndi short career mara ina tshelede wa ḓiitela tshelede wa tshentsha vhutshilo ha hayani une wa khou bva hone
0: vhone vha khou takotshedza zwezwi sa mugudisi vha kho ḓiya vha tshi vhona vho coach Solo Luvengo vho Justice Matluga na vhene vha vhaṅwe ri tshi khou vhona vha khou imaima na vhathangane ngei Bobudzani ri khou soko ri havha vha khou to ḓifungadzela vho vha vha tshi vhuya vha humbula uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi nga bveledzisa vhaṅwe vhathanga vhane vha tamba kha liga khulukhulu ri khou amba nga timu ya Rangers Scotland. Ri khou amba nga timu khulwane ndi timu ine ḽifhasini ḽine hapfu kho yo tamba kha Glasgow Rangers hu vha hu khou ambiwa timu khulwane vho vhuya vha ḓiwana vha tshi nga vha na fulufhelo ḽa uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi nga bveledza mutambi ya tamba kha timu dza madzina honeha zwa zwino zwi tshi vho itea zwi vha laedza mini.
1: Zwa zwino zwi tshi vha ngori zwi tshi thoma hi nda ndi sathu to lavhelela uri
0: zwi nga itee
1: ngori nda si sokou tou vha hanefhaḽa Tshakhuma ndi tshi khou ḓi vhona vho 11 Hunters a vha na Silver Stars nda ḓi vhona tshipeo na vho Mbeki Stag ye u tambela Silver Stars khou bva
0: kha Silver Stars
1: then hu na vho Bajin Squatter
0: ndi khou ḓihuna vho Khulio
1: hu na vho Khulio ozvona ndi zwone zwa zwithu zwa Khulio a tshi vho thoma u ya kha Orlando Pirates zwa thoma u bvusa muhumbulo nyana uri habe u nga gudisa muthu a ṱuwa akazwivona u nga gudisa muthu a ṱuwa Khulio yo tambela yovo yes so muzwi ri na nṋe ndi kha ḓi ita vha
0: bveledzisa mutambi a ya nṱha
1: zwino zwa zwino zwi vho ntsumbedza uri mani kha mudzimu tshiṅwe na tshiṅwe tshi a itea ya ngori nda to sedza vhatambi vhanga like vho Lwethu vha kha Rangers Catchers Mailo huma Belgium huma America zwa zwino ra ḓifanelwa nga vhaṅwe vha tshi ri Saudi Arabia ri na mutambi high profile anga ya Saudi Arabia zwo muzwi ri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa ḓo bvelela a ti khou tea u ima
0: kha tshigwada tshine vha vha natsho zwino ngauri vha amba uri vhathu vho nga vho tiyani mavunḓa vha ḓa vha tshi ṱuṱuwedza wa ḓa na ningei gambani a vha tsha mu dzhia sa muṅwe muthu ane wa mu vhona ṱhaṅwe wa vha u na nyofho, vha mu vhona sa muṅwe muthu ane wa ḓa ndi coach ṱhaṅwe coach tiyani vha hone namusi. Hu na vhaṱhannga vhane kha tshigwada tsha zwino vhane vha vha vhona uri vha nga swikelela tshiimo tshe tsha swikeleliwa nga vho Olwethu, tshiimo tsho swikelelwa nga vho Cassius Mailula, vho Tiyani, vhane vha nga vha hu na thimu dzine dza kho ḓi ri havha ri khou vha ṱoḓa.
1: Huna vhatamiyana, hu na muhumbukari o lwela nga thimu dzoṱhe, ri last year a vha a khou nyaga nga Swelele, a khou nyaga nga Sundown, nga Pirates. Mara fhedza kha zwa zwino Pulugwane City ari u nga to isa vhathu
0: kule kule na ri khou mu ṱoḓa.
1: Zwino vho mu dzhia ndi center back iṅwe ya ntambo wa milenzhe yoṱhe, left and right.
0: U khou tamba kha thimu yeneyi khulwane.
1: A vha vho mu ita kha DDC, then vha ri a nga si fhedze 2 years a sathu gonya ngori he's a special player, a vha na mutembo u fana naye. Then na na fakanda 15 ndi na tshiṅwe tshinkhumbudza mutshintsho
0: Lipo.
1: Lipo tshitamba winga ine left and right na na musi ri khou bva ngeni si tshi kutonaviteni vha vha khou lila ngaye vara mutukana wa number 10 u wa tswenya. Zwino vha hone vhatambi vhane ndi khou ḓivha vhona uri hayi ho ndi Cassius u khou ḓa, then ho ndi Tiyani Mavunda u khou ḓa, then wa left and right ndi thono fana na vho Ropuwa Tshikovhi.
0: Ndi vhatamba murahu.
1: Ndi vha ndi khou ḓivha vhona uri haya vhathu ndi kha ḓivha na future. Ndi busy, ndi khou big.
0: Khezwi hu khou tambiwa, vha khou tamba ngo rali, o ya ari ra to amba thimu ya Rangers ṱhaṅwe ri nga ri nga tshino tshifhinga ndi yone thimu khulwanesa ine ra i amba na musi apfhi i khou tamba na vho Manchester United, i khou tamba na vho Barcelona. Vhavo vha khou zwi pfha uri vha khou yo tamba na thimu, vha khou vhona hu na vhaṱhannga vhane vha nga ḓa vha bvelela u fhira tshiimo tshi tsha swikelelwa nga vho Olwethu Makhanya zwa zwino, hone ha Olwethu Makhanya a kha ḓi tamba vha khou vhona a tshi nga fhira afha o swikaho hone, Mailula a nga ḓi fhira afho u swika hone.
1: Hezwo ndi tshi sedza nga nḓila vha ngori zwo mmangadzesa, nda khou ḓi ri ṱhamusi vha ḓo staka America. Mara ndi khou zwi vhona uri hayini kha muthu ano nga Cassius Mailula zwi soko tou vha na zwithu zwi songo tshimbila zwavhuḓi kha vhagudisi zwa mu deep state. Mara ori a tshi ya Morocco a vhonala uri hei ndi mutambi
0: na ene mune a kona u vhuyelela fulufhelo.
1: Zwino ndi khou zwi vhona uri hayi a nga kha ḓi nyagiwa nga iṅwe thimu, i nga vha England kana Scotland or Belgium. Na Olwethu Makhanya nga nḓila na tamba ngayo a ti kholi uri a nga fhedzisela a khou fhelela kha Rangers. Hayi zwi nga ri mangadza vha pfha Man United i tshi ri hayi no a ḓe ngori already kha highest level ya Scotland. So zwi nga si ri makadze arali tshi ngo fhelela kha Real Madrid kha Barcelona. So ndi zwine nda khou funa zwone
0: kushumele kwahone. Khezwi muṅwe muthu anga vha khou pfha zwino ri khou amba uri hu na coach Hendrick Mukwevho vha Limpopo School of Excellence vhane vho bveledza vhatambi vho imaho nga uri vhatambi vho nga vho Tiyani, vhatambi vho no nga vho Olwethu Makhanya, a vha na dzangalelo ḽa uri ndi tshi ṱoḓa u vha kwama, ndi tshi nga ṱoḓa u ḓisa ṅwananga ane nda vhona u nga ri a to pholitshiwa fhaḽa na fhaḽa zwithu zwi nga tshimbila, na ane nda vhona uri ndi khou funa a tshi tamba fhedzi vhukoni vhunga a vhu tou vha hovho haneledzi fhedzi a gudiswa a nga swikelela huṅwe. Ndi itani
1: zwine vha nga ita zwone ngori problem ndi uri ndi kule navho vhunzhi havho ende kha side ya Vhembe o ḓala vhatambi nga vhono kona
0: vhavhuḓi.
1: Ri tshiya kha side ya Mesina ndi vhathona vha na dzi height dzavhuḓi vha kona. Ri tshiya kha vho Malamulele Gian side. So then problem ndi ri kule na kule ende hafho hune nda vha hone hu nyaga
0: masheleni.
1: Zwi bva khori baby u ḓo kona na
0: ṱhaṅwe u isa ṅwana a wana vhudzulo a kono mufa zwiliwa na zwina chomedzo dzenedzo dzimwe dzoṱhe
1: dzoṱhe eh ngori vhaṅwe nda ndo dzama ndo to disturbiwa vhege na vhaṅwe ra khou ḓi davisana navho vha khou ḓi amba uri vha khou tea u ḓisa vhana a uri zwa zwino ndi khou tea u ya national nga dzi vhege ḓaho nga dzi 1 under 17 yo invitiwa Toyota Cup. So ndi khou ya Johannesburg zwino nda u funa kenela vhege ndo vhona vhatambi vhanzhi ende zwiṅwe zwa zwine zwine nda nga ita vha ṱuṱuwedza zwi nga vha khwine. Huna dzi bazari dzo no shumisana na tshikolo tshashu like vho Capitec, huna bazari dza KFC, so huna dzi Rutas Chava. Arali vha nga googla wana Rutas Chava vha wana isa to vala. Ndi humbela uri vha apply
0: uri ṅwana wavho a kone u ḓa a wane mveledziso heyo.
1: Ee, ngori u ḓo vha na chance uri u ḓo vha kha Northern Academy a fhedza a vha kha School of Excellence. Ee, zwino zwi bva na khori u a kona na tshikoloni ngori vha nyanga 65% average kha vhana vha sports, not like wa bola fitsi.
0: Wa sports tshiṅwe na tshiṅwe.
1: Tshiṅwe na tshiṅwe, i nga vha i netball, i chess, rugby. So then mara arali vha dzangalelo ḽa soccer u fanela u vha 65% average. Ndi zwine makhuwa vha khou nyaga zwone. Zwa zwino ri apply-aho ndi vhana vhanzhi vho apply-aho, so ri khou lavhelela uri maybe 2030 inga kha ḓi dzi wana dzi lands bursary.
0: Coach, ri khou livhuwa nga maanḓa, fhedzi ri nga vha kwama kha mini arali muthu a khou ṱoḓa u ḓivhesesa zwinzhi a tshi khou pfha na dzangalelo ṱhaṅwe ḽo ḓiwana ḽiṅwe ḓuvha ṅwana a khou shuma navho?
1: Vha nga ḓi nkwama kha 082 0950 789. Kana arali vha tshi nyanga uri maybe ri ḓe ri ite dzi trial kha side yavho, arali vha tshi nga kona u kuvhanganya vhana ri nga kha ḓi ḓa, a ri na problem yo move. Ngori zwa zwino ri no vha na plan uri ri khou tea u ya Giyani Malamulele. So hu khou shotha date uri ndi confirm na makhuwa uri ri kone u ya nga ngeni, mara rono ri khazwo. Then ende ri bva afho ri khou nyanga u ya Vhuḽiphalale, zwa musi ri na kha side ya Vhembe.
0: Ya Vhembe vha ḓo swika.
1: Ee, ri ḓo swika arali hu na vhathu vhane nga ngoho vha nga ri kuvhanganyelela vhana ra ḓa ra vha vhona. Ri nga ḓiwana vhana vho maybe wane wo muthu anga kha ḓiwana bazari ya
0: dza dzenedzo dze vha dzi
1: vhala.
0: Vha nga dovholola nomboro
1: 082 0950 789.
0: Khou livhuwa nga maanḓa coach, ri tshi raiwa a zwi tshene zwi tshimbile nga nḓila ya vhuḓi. Arali hu na zwiṅwe ri ḓo ḓivha ri khou ḓi amba ri tshi ya phanḓa.
1: Ano ndo livhuwa nga maanḓa Musanzi khathihi na vhathetshelesi vha
0: ndaunduna khezo. Tshifhinga tshashu minete ndi ya fumisumbe fhedzi, ndo bva kha awara ya vhuṱanu. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo Duba Buse. Ndi zwone ro vha ri khou amba na coach Hendrik Mukwevho. Vho zwipfa zwo ri vho bveledzisa vhatambi vho imaho nga uri arali vha khou ṱoḓa vha tshi ḓa ngafho vho dzipfa nomboro. Ḽiṅwe ḓuvha vha davhidzana na Nora Musanzi ani ri ṋetshedzi nomboro dziḽa na khoutshu vha swike vha ḓe vha lavhelesane na vhaṱhanga ri wane ri khou vha na mveledziso ri vhe na vhatambi vha khwinesa. Fhedzi hai mubveledzi nda ndi sa zwi ḓivhi uri upfhi mutshintshwa hayo vha mutambi wa zitha. Ḽiṅwe ḓuvha ri khou tea uri ro bva kha zwa vhugudisi ri to lavhelesa uri ḽipoho zwo ḽo ya kha dzi Olimpiki zwa ṱoḓa zwa tshinyala ngafhi ngori ḽipoho lo vha lo tea ḽo swika kule.
2: U Duba Buse kha Phalaphala FM.
0: Mugudisi wa timu ya The Bees ni a tamba ngei kha Mutsipe Foundation Championship ndi Joel Muporofita Masutha. Afho he vha shakuliswa hone tshifhingani tsho fhiraho zwa vha fara nga nḓila ḓe, hone a vha hofhi vho uri ndi tshi ya ngei kha The Bees tshenetsho tsho nshakulisaho hafho he nda shakuliswa hone tshi nga dovha tsha ita uri ndi shakuliswe.
3: Zwa u vha goswi a si zwine nda vha nazwo, ndi ngazwo vha tshi khou wana ndo na kha dzi timu dzavho tshipi hafha i tshi tori vhege nthihi kana mbili u vha u tshi khou raiwa nga buti. Hoṱhe he nda ya ndo ya nga u ḓifulufhela, na zwine nda zwi ita ndi zwi ita nga vhuḓifulufheli, ende ndi sokou vhona hu si na fhethu na huthihi he nda vhuya nda feila. Ndo no ḓivha muṅwe wa vhagudisi vhaṱukuṱukuṱukuṱukuṱuku vhe vha bvisa timu kha e ligi vha isa kha Premier League. So hezwo zwithu zwo mbika zwo nkhwaṱhisa, ngori a si fhethu hoṱhe hune wa vha u tshi khou sapotiwa, ende a si fhethu hoṱhe hune wa ḓo vha u khou wana tshiṅwe na tshiṅwe.
2: Koneni Martin Musanzi, General Munyai kha Phalaphala FM.
4: Ifano tsireledza vhone na vha muta wavho musi vho shakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea. Tshumelo dza Funeral Dignity Plan dzo no thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho. Kha vha ri ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na ha vhafunwa vhavho. Ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Clientele Funeral Plan. Mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho. Zwo leluwa u ita khumbelo. Vhatholi mutakalo a vha ḓadzisi bambiri kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. U ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: Khazo para para FM rena nwi misi yothe mbekanyamushumo ndi kare kona ne vazdi vazori ri Thomas no re gomedza palani nga wara ya busumbe awari ya busumbe ndi mafungo mafunga tofera hi ndi mbekanyamushumo ya vurereli na mukomana wanga vho kutsimulu the blue one the blue monkey ri tika dzilivhuwa nga manda vhathu vho ḓaho vhange Royal Festival ubva nga ḽavhuna ḽavhutanu u swikela mulovha ri tshi gomedza zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa na vhaholefhali ro vha vhona vho ḓa nga vhunzhi vha tshi khou ḓiphina vha tshi khou bvisa vho mitsiko ṋamusi ri khou sedza hovhu vhuholefhali ha albinism vhaṅwe vha ri ndi vhuholefhali vhaṅwe vha ri a si vhuholefhali ri ḓo pfha zwinzhi ngori ṋamusi ri khou amba na ramabindu muṱuku ane a vha na vhuholefhali ha lukanda fhedzi hai ri sathu amba naye wo ntanganedzini situga kha vhathu mi ndi ambe na Dzamuluma a ri ḓisele muvhigo Dzamuluma
1: mu premier witani
0: hu khou itea mini hafhano
1: ndi khou livhuwa mu premier mutambo wo ya magumoni zwa zwino Australia yo bowler bowler dzine dza vha uri ndi ovara dzoṱhe dzine dza vha dza ari dza fu ina ṱahe na bola ṱhanu ho tou sala bola nthihi uri vha ite ovara dzine dza vha dza fu ṱhanu Afrika Tshipembe ḽo vha ḽo vhea migidimo ine yavha ya maḓana mararu furathiṱhanu ho wikete dzine dza vha uri ndi dza ṱahe zwa zwino Australia mutambo tshi khou ya magumoni ḽo ita migidimo ine yavha ya maḓana mararu furaruraru ho wa ovara dzoṱhe dzine dza vha dza fumi ndi ḽo zwine ra ri all out mu premier zwa zwi tshi khou amba uri Afrika Tshipembe kha mutambo wa vhuvhili wa One Day International u bva Johannesburg Sandton ḽi khou kunda nga migidimo ine ya vha ya furaru mbili kha Australia ndi a livhuwa
0: ro livhuwa nga maanḓa mulungu
1: ndondona
0: tshaisani ndi zwi ndi kale nindi vhani kale
1: ba ro ḓowela ro ḓowela a thi u tshi khou tamba khirikhethe u tshe muṱuku wa tshi zwihumbula zwa uri tshiṅwe tshifhinga u nga ḓivha muhashi wayo zwi amba uri hezwi vhaṅwe vha tshi khou ṱalela ḓuvha ḽoṱhe na iwe u nga ḓiwana u tshi khou ya wa dovha wa shuma ḓuvha ḽoṱhe thi wo itamba ḓuvha ḽoṱhe i khou ḓa mitambo ya ndingo Afrika Tshipembe na Bangladesh heiḽa ine ndi maḓuvha maṱanu ni tshi khou thoma kha matsheloni nga awara ya vhuṱahe u swika zwino
0: hai kha tshaise kha tshaise kha tshaise khezo para para FM ri na misi yothe mbekanyamushumo ndi kare kona ni kha vha ntendele ndi vha ṱanganedze nga hoyo ano pfi Shakes Hlengwane a tshi ri I am that I am na ene una vhuholefhali ha u sa vhona ndi dologi yangei khothe ha ofunzea nga maanḓa u muthanga para para FM ri na misi yothe vha dzule fhasi vha ḓigede ṋamusi ri khou amba nga albinism

0: vanga tendana uri wo munna una vhuhole pari ho sa vhona a tshi ri I am that I am a nkumbudza munna wa vhane vo Peter Tosh vha tshi ri I am that I am I'm sharp like a sharp rising razor vha tshi khou ḓiphina nga swondo yavhuḓi hangeni nga masiari vho ḓiphina nga seven colors Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe mbekanyamushumo ndi kha rikona ni tshi khou fhaḽa ni nga wara aya vhusumbe u wone hafha ndanganedzeni
1: enda
0: hu tou ita
1: nando tovoto
0: hai rotwa man rotwa na mufhiso hu pfhiveini makhuwa hai zwa mufhiso ane andani nazwo ndi zwone na mukhuwa
1: khuva ni ri dzula ro tou bana nga zwifhinga ni zwo tou ralio
0: ndi hafha hune miṅwadzi ya ṱoḓea na mishonga ya hone
1: na dziamburela
0: na dziamburela
1: nda
0: kha ri ḓo amba nga ntanganedzeni Situga ndi muthu ḓe o aluwa ngafhi o dzhena ngafhi tshikolo zwa zwino ku ita mini
1: ntanganedzeni Situga ndi mutukana o bebiwaho vhukati ha ndi nga ri avha a mbebo tharu a vha mutukana a dovha a tshila na albinism a yeṱhe kha muṱa wa hawe we a thoma tshikolo tshi Lidzini special school nga ṅwaha wa 2005 a ya a fhedza nga 2013 a ḓiwana a tshi khou ya kha vundu vha Gauteng u yo ṱhaphudza pfunzo dzawe sekondari hune ya vha Philadelphia Secondary School ine ya vha uri i wanala Soshanguve Pretoria. A ri u fhedza a ya a ita pfunzo dzawe dza nṱha TUT University of Technology ya Tshwane ine ya kha ḓivha fhethu huthihi na a dzhenela hone tshikolo tsha high school kana tshine na ngari ndi sekondari. A ya a ita public affairs ya local government ya ro i ṱhaphudza nga 2023 a bva a siyo u shuma zwe a vha a tshi khou tea u vha o gudela fhedzi a ya a ḓiwana a khou shuma sa art attendant Kruger National Park.
0: Kha ri ḓo sedza zwezwi musi ni khou aluwa ni na vhuholefhali ha lukanda zwo vha zwo leluwa zwi tshi konḓa u guma ngafhi vhathu vha muṱa na dzikhonani vha ni ṱanganedza nga nḓila ḓe?
1: Ndi nga amba uri zwori u kombinyana mara ndi nga ri ho ḓala u leluwa sa vhunga zwo ṱavhanya u ndzhiela tshifhinga tshiṱuku uri ndi ri ndo ṱavhanya u ṱanganedza na u ḓi pfha ndo ṱanganedziwa kha lushaka kana kha community nda ndi khou tshila khayo.
0: Kha ri ḓo sedza sa izwi no thoma tshikolo tsha Tshilidzini u bva afho sekondari no ya kha sekondari ya vhuholefhali?
1: Sekondari ndo ya kha sekondari ya vhaholefhali ya vhathu no tshila na vhaholefhali.
0: Aha, khezwo zwino no ḓowela u vhani na vhaṅwe vhaholefhali primary na sekondari musi ni tshi vho ya kha magudedzi mahulwane vhoni ṱanganedza nga nḓila dza hone ya nakona haniha u tshila na vhathu vhane a vha na vhaholefhali?
1: Ndi nga ri zwa nga zwo fhambana ngori ndo ri ndi hayani nda thoma u ḓiwana ndi sekondari ndi tshi vho pfhe sori hezwi ndo vhuya hayani nga musi zwifhinga zwo fhasi ndi ḓi tamba na havha vhaṅwe vha hayani sa vhunga ndo ḓi aluwa navho. Zwa ri zwi tshi ya ndi tshi ya theshari nda swika nda wana uri hu na vhathu vhane vho ri vho no ṱanganedza vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali khuvhani na vhane vho ri a vhathu zwi pfhesesa vha kha ḓi vha vho hanganea na u zama u pfhesesa uri avha vhathu ndi vhathu vha hani vha tshilisa hani. Fhedziha zwone a zwo ngo leluwa ngori ṅwaha ngo thoma zwo konḓa nga maanḓa na zwo ri ndi to thusalea ngori vhathu ndi khou vha vhudza vhaṅwe vha hone vha vha khou ntsedza luthihi vha mbo ḓi rembulwa vhaṱuwa vha songo mphindula so nda pfha zwi songo dzulisea.
0: Vhaṅwe vhathu vha ya tata u sendela tsini na vhaholefhali vha lukanda vheni sa vhaholefhali vha lukanda izwo zwithu zwezwo kale ngori zwa zwino zwono khwinisea nyana zwo vha zwi tshi ni fara nga nḓila ḓe izwo zwithu?
1: Kale zwa zwi tshi nyitela uri ndi vhe na mazhuluzhulu o pfhesa zwori arali muthu a fhedzisela a tshi khou ntsumbedza zwori u a ntsanda o sedza lukanda lwanga nda tshi fhedzisela na u tshila naye ndi sa tshila naye kana nda to fhedzisela ndi khou maker sure zwori i fara zwi tshi konadzea ri songo vhuya ra ḓiwana ri tshi khou ṱanganyisa mafhungo kana ra nga amba zwiṅwe zwine vho ri zwi nga fhedzisela zwi khou ri lupanya.
0: Kha ri ḓo sedza khezwi hoyu ndi ṅwedzi wa vhaholefhali vha lukanda u amba mini honeha ndi mafulo afhio ane a itiwa ane a tea uri a itiwe uri khamusi a tshi kha tshitshavha vhathu vha ṱanganedze vhaholefhali vha lukanda?
1: Ndi soko pfhesesa zwori hoyu ṅwedzi ndi ṅwedzi una vho ri ndi wa vhathu vha no tshila na lukanda mafuro ane avori ndi diwa zore ava kuitwa na mafuro ane atayutiwa ndi diwa furo dine la itiwa mwezi nga mwezi mwe na mungo wa September kana wa zino nchime giti
0: kubumezi
1: richisedza riwana uchivana mutambo une wavori utomangu angaredza bahore pali vothe risatu katera rine varukanda wa labutano lo thoma limwe na limwe line ra livhidzo ri ndi casual day raya raya na uya rari ri tshi khou ya mwedzi wothe ri tshi khou pembela ra vha ri tshena tshithu tshine ra nga ri nga to ta duvha hapfhi hu na mutambo mugede une wa tou pfhi ndi wa vhathu vhane vha uri vha khou tshila na lukanda na uri hore pali wa lukanda. So ndi soko pfhesa ungari hu na mafuro ane a nga bviwa kana hu na mishumo kana mitambo ine ya nga itiwa u ita uri vhathu vha kone u limuwa na u dzhiela nzhele na u pfhesesa khwine na u ṱalukanya uri vhathu vha no tshila na vhuholefhali ha lukanda vha tshilisa hani kana ndi vhathu ḓe khuvhani vha fana kana vha fhambana hani na havha vhaṅwe vhane vha vhori
0: kha ḽifarene vhathomerere gidire maragani phalaphala FM ri nano misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi khare konani u swika palani nga wara ya vhusumbe.
2: Wood Market, hapa ndi vhone vhaḓivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha fara mifuda yoṱhe ya mabulanga na dziboards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market, ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market, ri wanala fhasi ha basi rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066-122-6666. Wood Market, vho makone vha mabulanga.
3: Mabo mali ya kamtego wa marembo. Nina shtodo. NCS ina nithusa u bvisa zina lami. Kha vha fonele 083 244 0046 kana

0: Pala Pala FM rinano misi yote mbekanyamushumo ndi kare kona na chipinga chikoni miti ya fumbiri ti nubaka wara ya vorati mafungwa andemeke api the road traffic infringement authority yovula rwa vuviri rwa the administrative adjudication of road traffic offenses act uri rushume ato act zino yo trauma ushuma kami masipala ya fura timbili 62 na one ina ofisi za ndisezo ya chumero za fu ina raru nduri 43 shango ngabupara ripano uvatusa utandulula milandu yavo ya magonduni nga uva uva fingaitani ya zino hapa o na uzi leluwa haikotokuna la zwavuti nga uhenga utawanya na uone zichi leluwa kawa wane uwa kulelu uwa percente za full town 50% musi bachi badela usa atu ufera maduva afu raru mbili 32 nga murahu wana faini kana tikiti api vanga ita nzudzanyo za ubadela nga zituku nga zituku chitolomende pfe vanga nechedza zidodombedzwa zawe ava mureili vanga ita kumbelo ya humisela murahu ndaela ya mulandu yo no bviswaho apfi vha humbule uri vha tea u shumisa platform dza mbadelo dzo tendelwaho dza RTIA musi vha tshi ita mbadelo ya faini yavho vha songo fhurwa u wana mafhungo nga vhuḓalwi vha nga dalela ato vha nga founa kha ye nomboro 0861227861 kana vha dalela https://onlineato.gov.za Pala Pala FM rinano misi yo tembekanya mushumo ndi kari kona na musi riko sedza ro to fombe kha vhaholefhali vha lukanda albinism tanganedze he tanga ni chone ee zwino khari do ari se phanda ya phala hera tumwa ri ko ya maragane musi ri ko amba nga uri ndi zwifhio zwino tei tiwa nga onwedzi kha masi wamba u manda fhadza lushaka no funza lushaka nga albinism
1: ndani kha ndi amba zwori ndi soko vhona zwori ho fanela uri hu vhe na mafulo ano limusa no itela uri vhathu vha dzhiele nzhele na u pfesesa khwine uri vhathu vha no tshila na vhuholefhali ha lukanda ndi vhathu ḓe nahone vha tshilisani khuvhane ri nga vha farisani kana ri nga tshilisani navho uri navho vha ḓipfhe vho ṱanganedzea kana vha khou tshila u fana na vhaṅwe. Fhedziha ri tshi sedza ṅwedzi wa September woṱhe u tou nga ri a u na fulo na ḽithihi ḽine ḽa dziwa ḽine ḽa tou pfhi ndi fulo ḽigede ḽine ḽa angaredza Afrika Tshipembe ḽoṱhe nga vhuphara rine ra nga tou ri hu avha na maguvhangano fhethu o varaho ro sedza uri vho kuvhanganela vhaholefhali vhane vha vha na lukanda.
0: Kha ri ḓo sedza dziṅwe dza dzikhaedu vho dzine sa vhaholefhali vha lukanda na ṱangana vho nadzo kha tshitshavha.
1: Khaedu nnzhi dzine ra ṱanganesa nadzo kha tshitshavha ndi nga amba uri yo thoma ndi ya kutshilele kwanga maḓuvha kune ra wana ri tshi khou mangaleliwa kana ri tshi khou koleliwa nga kusedzele kana kushumisele kwashu kwa dziṱhingothendeleki ri tshi kamba dzi smartphone sa vhunga ri na mbonela tsini ya maṱo vha ḓiwana ro sendedza founu tsini na tshifhaṱuwo lune ha vho ri zwi fhedzela khavho zwi tshi khou mangadza khuvhani khavho riṋe zwi tshi ḓisa u sa farea zwavhuḓi ha mbudziso dzine vha vha vha tshi khou vhudzisa nga hetsho tshifhinga.
0: Kha ri ḓo sedza hu na tshaka nnzhi nga maanḓa dza vhuholefhali ha albinism kana ha lukanda

0: Rima kaliti ina mafumakadze wa Afrika Tshipembe vane vho tambudzwa na vane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Rima ipfi yashu kha pfale sa ma Afrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
1: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Hey, hey, ndi Parapara FM Wood Market. Havha ndi vhone vhaḓivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha fara mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market. Ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market. Ri wana na fhasi ya bus rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066-122-6666. Wood Market. Vho makone vha mabulanga.
1: Punda Maria, Kruger National Park, Malamulele, Salema, Harambani. Parapara FM 87.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: kela zwasini bende matende pezita ya 10 minute rosi ya ya show ya usumbe ndi pala pala fm kupara zia kasho ya Afrika Tshipembe ndi lovesa nga mandar naye na mapungo awari ya show ya usumbe uya vhuya zwina kwa show ya vhumalo ra forna linda nge nda lima nga ndira ndi lovesa nga mando ima bipa gana mana kambiru kofenya muna ujeni mathi ndi humbra ndi mpremia wanengo beda uvangeni cha uri cha bowa na cha kosi ya mfumagazi na mvilezi tendani lady t ndo mshasha hangi ni kambika nyamshimu ya kariko nani ndiko tenda nori ya iwaha wafano guda zuinji nga hapa wano kuchila na abodi haru haru kandoru nori nga teo chila na abu kandira dhene pa
1: nga wafana old market hapa ndipo neba divi wama kwa neba swate soma
0: yuzi zivanga fizi no na nengo ver kweta zo siri nga nevo hii tadana thamu tjeles kembekenya mushumo ya vhurereli ndo vhatanganedza nga rali ndi blue monkey ndi gore karwe rothe skazwe zwe tshitori awara ya show ya putaye gonene po ndo vha kodana mapungo petselo irna ira mu adova nepo ya vha tshi dhambe kenya mushumo ya road together na muzika ile pungo line nda kota marchisa za khalo hapa mtchilisini ndi pungo line uya faunge ngangeni vakara na vake gulve vha vhalone vha tshira hayo hola hi ai ari ko mbona zwa vhudola ngari olumiwa hola nga vhafumakadzi kana o totiwa uga then ndi zwezwo yo vha tshiri a sa to ṱavhanya a wana vhakala na vhakegulu vha muthusa kana sa to ṱavhanya ḓi wana tshi yangeni u wana boḓelo hii a unga ro ḓo tshinyala zwinzhi hafhaḽa vhaṅwe nga fhaḽa vhane vha tshama vhara hai o wa shavha na phepho ni ḓo muwana o dzula na ḓuvhani yangeni a kuto ḽi orela ḓuvha masiari ḽi koto nzirr heḽi ḽa tshilimu heḽi huṅwe wa vhambara na jazz kana u fuka na nguvo a dovha inga ngo vha khora na mulilo wa vhapfa vha tshi amba mukegulu vha tshi ri hai ni sedze na ngomi hoyu nga rongo tshimbila zwone o wela hoyu zwino hafha he ndi na mukegulu vho takalani ne tswinga na mukegulu wa masindi siyobo u bva fha tshakhuma muhuvo yafha u ḓo ri thusa Facebook ine ḽi pungunela khou amba nga lafha mutitshiso Pala Pala FM huṅwe vhaṅwe vha tshi amba vha ri zwezwi hu tshilimo o rali ndi hafho ni zwi a kelema nga maanḓa hone nga ro ngari zwi tshi fama ufhisa zwi a to nana u tsekeledza vha vhanavha hei dzi ḓo vhuya nyana zwino ngauri havha vhanavha hu pfhi muhulwane ruma tsha o ima huṅwe a tshi swika hone hafho na vha khou rumiwa hone u ya hana a ri heyi nḓila ndi khou pfhi ndi tshimbila yone a yo ngo kuwa kani hovha tshi yana vha vhala vhakale fhedzi avha maḓuvhano vhahulwane na musi nḓila i si yavhuḓi vha ya ya ndi nga zwori kwa fhari kwa vhana thaidzo ino ni yori wane zwi tshi kho ḓi ambiwa pfhi hai ndi uri hau ḽa ngo tshimbila zwavhuḓi kana ngo kanda zwone zwi khou bala ngafhi ngani ngauri wa pfhi vha tungula vha vhathu vha ḓo ri vhudza mukana vhakegulu afho uri na zwi khou tshinyana zwi tshi ḓa ngafhi kha heḽi fhungo heḽi ḽa u sa tshimbila zwavhuḓi na pfhi vha wela vha vhanavha uri o wela hone ri zwi vhona nga mini ene muno u pfha mini muvhilini wawe ili lo fiu fiu hava u wela hambi ho vha tshi khou itea mini ra si hambi hafho tijelesi kha vhandu fika ngafha ni tshi vhuya hafho ri khou yangin organic family surgery wani hafha prof Elijah Kevin Tsirambani ri for na musi u vhangin organic family surgery Dr. X vha ri the blue one ndo no vha nefha ishani hafha ndi ke selusa uri zwezwo tshi ḓo ri tshiri awara ishi ya vhuna hangini nga matshilo ndi ḓo thoma u vula ishi hafha hii zwi kona u tshimbila nda runa ne prof ndi khou ḓa nefho kha vha luge vha vha khou finya kana vha khou finyula marukhu ya vhufinyu hafha uri vha kone u dzhena ishani hafha ndi fika ngedza nga hafha u vhuya hafho ndi khou vhuya na vhone vhane Dr. X lokovhela
2: ndi nṋe a zwi ṱuwani muḓivhi wa zwa mutsho kha ri ṱangane kha mbekanyamushumo ya Road Together Sonda ino na Miss P kha Pala Pala FM
3: kezo umupfa kha mbekanyamushumo ya Road Together muyeni wa Miss P ndi a zwi ṱuwani ane a vha muḓivhi wa mutsho a dovha hafhu a vha muhashi wa zwa mutsho kha theḽevishini na a vha ḓivha uri mutsho u shuma hani nahone ndi mini zwine zwa ita uri mutsho u shanduke na uri vha nga ḓilugisela hani tshanduko dza mutsho a zwi u ḓo ri thusa u pfhesesa zwine ra tea u ita kha mutsho tshanduko ya nyimele ya mutsho na nḓila ine mutsho o koma ngayo vhutshilo hashu wa ḓuvha na ḓuvha kha ri vhe roṱhe u bva awara ya vhuṱahe u swika ya vhufumi madekwana ri pembela ngwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfhesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
4: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
3: Ho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfhupi,
5: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
3: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
5: vha mukhaladi
3: kana indiene kana murangaphanḓa, kha riṋe a hu na phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
6: Nyambedzano i tevhelaho ndi yo rengwaho. Zwine zwa ḓo ambiwa ndi zwa murengi wa nyambedzano iyi, hu si zwa SABC kana Phalaphala FM.

0: Kela zwa shindo ndi fumi simbepezi minute rosi ya warashia usumbe. Ndo amba rachipi ya pa mnarukwa yange ni mutani wa organic family surgery. Wane uwani ya pa Prof. Elijah Kevin Sarambani. Ndi mutangana zanga hindi la reforna. Na msoro farafi yo ufaninge ishaan la organic family surgery. Yeah, Prof.
1: Kablu.
0: Na uri ni Prof.
1: Namsi buli ya nga ingwe itani.
0: Nda.
1: Let's
0: get down to Zangini and Antoni Mulova. And that's what we end up on our Navasuka passing a land.
1: Although
0: we want to
1: watch it. La Murana, what you did, my blusa. No, blusa.
0: Hey, opfazi apiwa prof asitevedziwe.
1: Hey, muzadzi dori pisanzito.
0: Ria apiwa zositevedziwe prof.
1: Hey, muzadzi of all over digital lizina.
0: Zvino vano vanyo kuchimisa lelo zina.
1: Eh?
0: Vanyo kuchimisa lelo.
1: Ndi dori mini muzadzi. Wena le vidza. Ana ndi kwana kuti ndiura. Ora dziri ma blusa ndi tokafa eta. Ndi eh. Pablo!
0: Yeah, prof.
1: Ora dziri ma blusa.
0: Ndi taro prof nge yovo ishani.
1: Ra dipina nge nandoni ya namwe wa no vho wa vhudinga. Hapo le fetu wa rotholela.
0: Uya ḓivha hapo le fetu prof.
1: Ango chamungo mina achamungo chakoda man vune fhethu ho vonaka
0: zwe nda zwi vhona ndi zwo ri navho mutuku na vhone muḓifha vha u funa
1: no nṋe nda ndi tshi mona ungari hola muhumbulo we Phalaphala FM ya ḓa naho zwino kha hoyu ṅwaha na ṅwaha u ḓaho wa dovha wa gidima nga hola mulenzhe wori muta woṱhe zwi thusa uri ri tshi bva a ri fie vhana mulalo ri ndi maṱikita vhathu vhahulwa tai.
0: Na vhana vha vha khou guda zwiṅwe zwithu prof, na vhana vha khou guda zwiṅwe zwithu.
1: Hey, na hela music ndo wana tshi tshena age.
0: Ah, ndo ri wana na road kid a tshi dzhena fhala kha bugala tenga fhala. Ndi vhana vha khou to imba nyimbo dza road kid. Hona zwiṅwe nyana fiki manki manki mang nda
1: ndo vhona nga ola ola ndi tea fhala. Apa ki mang yo ma
0: eh. Eh prof, kare tshene kalo.
1: Musibane vachi kurwara kabadiche uditumanyisa na vhulwadze hezwo zwine ape handi vhulwadze hanga hau kuti vhulwadze hashu ape nashu mune mona swigiri hai ndi vhulwadze ha muta na nna tshisakwa hai arali vha na thedzo ya vhulwadze i nga va swigiri i nga va asma i nga va nyimoniya inga ba chi hotola chimwana chimwe bronchitis TB sinus kana yone ine corona kana yone ine HIV bati ko pfana vana chotola na HIV ya zwiita vala vano ko dinga nga stomach ulcer vala vano ko stomach ulcer ndi ine vapa thumbuni hu tshi vha bola kana avongola u dala muya thumbuni u pisa thumbuni musi vano bati ko pfama fhungwa ayo anonga a stroke struwa achisi kuva muthu tshiavha na dzitsumbo dzine dza itea musi tshi saturwa muthu zwino ha mafhungo apoplexy musi stroke tshi saturwa tshina tsumbo dzadzo inonga vhadzapfa rumbulu holu lutshi nga a luna maanḓa lwa ene i nga vha right kana left kana vhapfa vha tshi pfaretswa nga dzikrempe kana vha wana ndiri vha tshi nga vha luza balance vhathu mo tshimba vha tshi nga vha khou tudza kana a vha tsho kona u fara tshithu tsho lemela nga wone nga tshino tsho lurumbu zwino ndi tshifhinga tsho uri vhone vha zwi dzhele nṱha uri hai hafha ndi tokandi kododelwa nga mafhungo a stroke arali vhone vha tshi kudla nga mafhungo a heart attack TIA ishemic mafhungo a heart attack aya dina ngori musi vhone vha vhesa na zwinzhi muhumbuloni wavho kana ha vha na nyimele ine ya khou itea kha vhutshilo havho ngori vha zwi fhela maṅwalo a dyambo uri milingo a nga kundisi nga tshithu u ḓa zwino musi ri shangoni hafhanoni ri milingoni ine

0: le ne a zwi tuwani mudivhi wa zwa mutsho. Kha ri tangane kha mbekanyamushumo ya Rodigeda Sonda ino na Miss P kha Parapara FM.
1: Khezo umupfa kha mbekanyamushumo ya Rodigeda muyeni wa Miss P ndi a zwi tuwani ane a vha mudivhi wa mutsho, a dovha hafhu a vha muhashi wa zwa mutsho kha televisheni, na a vha ḓivha uri mutsho u shuma hani, nahone ndi mini zwine zwa ita uri mutsho u shanduke, na uri vha nga ḓilugisela hani tshanduko dza mutsho. A zwi u ḓo ri thusa u pfhesesa zwine ra tea u ita kha mutsho, tshanduko ya nyimele ya mutsho na nḓila ine mutsho wo kwama ngayo vhutshilo hashu wa ḓuvha na ḓuvha. Kha ri vhe roṱhe u bva awara ya vhuṱahe u swike ya vhufumi madekwana. Ho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfhupi,
2: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
1: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
2: vha mukhaladi
1: kana indiene kana murangaphanḓa, kha rine a huna phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
3: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhelwa nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
5: Exotic Homes ri khou pembelela anniversary yashu ya miṅwaha mivhili ya mitengo i fareyaho. Ri na anniversary sale ya zwishumiswa zwa bathroom zwi fanaho na free standing bathtub, dzi toilete na dzi shawara u thoma kha mutengo wa 1499 fedzi. Ni nga dovha hafhu na vhulunga u swika kha 50% ya dzi tiles dzashu dza 60x60 u bva kha 99 randa per square meters. Gidimelani Exotic Homes husa fhela dzi 30 dza September. Exotic Homes i wanala tsini na ofisi dza masipala wa Thulamela. Vha nga ri kwama kha 0691 691 691. Exotic Home, ri ḓo bita quotation iṅwe na iṅwe.
1: Hey, ndi Phalaphala FM.

0: asala ene ufina zine ya vana zumuvilini wawe na unu ula mugwaro wawe udo jisara umugwaro uzura uzwa vupi hava bono kuamba hezo za uvopa mutu achivopa babi ya baba nae avopa odivu zuri vone vasongo amba hasa vanaone atova vona azidivuri huyu otorari nuri kusika hapa odini selori vone kavarove zino na hezo zinopi vatu vasongo amba mapungo ovopa avangazi dhinza uri huyu mtu ovopiwa mara aralini vatu vovuti mbuno sidiva vatu sidiva zuri matina nda pamarea landa avopa wola mtu udorova nga uri muiti uva odini sara zezo za uri aralini huyu mtu angapeza usidivu uri nendo tangana na ehuna ya mapungo achirapiwa achipora munga sushike une alivana na nena richimolwa richimubudisa nangore achimubudisa apinga tendi labo uri vone vasa tendi nguri nendo upeza rogaka wane ndisichaya kamwe hoite nini hapeza imini inindwa
1: kino
0: mtu uya tuwa aloba imani watu vodo cha ula mzazi hako itelori musipa ya vodova nivala wa mutani wabo basaleba kitambula na
1: na kawali farin fumke goma sinder da kambo sino nyam pora muri podi manyiko abo disapori bo sia zano ambor to ya remanga mando ya fa chitikoni apa wa fanduri iko to rwa vukomorai ungaro na zwingo zwingo zanye yao hone adu vachi apa na chibo disapori izwo zwo do dzro chifi ndiko wera chifinga cho dzine ndo wera chifinga cho ndo wera izwo zwone azwisina ne zwa kwama mbeu yanga sa sa wa munna nga ndira sia vudina rine ka fetsa ndichivo ya phanda ndichivo kundelwa unga noni sange tsimune uri mutonga uri mutomba urume urunga ngene tsimune ngene mukikolwa masindi hone zwo ralo nga ro di for chief zwilapwa luthi wabiyo wela zwo luthi walafiwa au tshalafiwa lwa vhuvili ndi adzo ndi kho wela wela zwo ita mukikolwa masindi
0: zwa uri bone ta wela luthi walafiwa vha tshado vha vha wela asi zwone zwi do ita nga tubafe vha do vha wela vha mukolafiwa vha salafiwa vhone vha dofa ende vha wela vha lafiwa vha dzula vha dovha vha wela vha lafiwa vha dzula vha wela lwa vhuraru vha tshi lafiwa a vha tsha ḓo dovha vha ya ngadeni
1: kha vha li dovha fa mukegulu vha ri hu itea mini
0: vha wela lwo thoma vha ya vha lafiwa vha fora vha wela lwa vhuvhili vha ḓo ḓiya vha lafiwa vha fora vha wela lwa vhuraru vha ḓo lafewa vha fora mara ngadeni a vha tshayo ka muroho
1: hezwi zwa vhuraru zwi ṱuwa na tshiṅwe na tshiṅwe zwino
0: hezwi zwiraru zwi ṱuwa na tshiṅwe na tshiṅwe nangwe kana mufumakadzi a to ambara a nakisa hani kana a to bvula a sala fedzi a u tshenyireni vha ḓo takanyea lini
1: khombo
0: makanyea na luthihi
1: ndi u to dzula fhedzi
0: ndi u to dzula fhedzi vhone zwino vha soko vha munna wo bikelwa vhuswa vha tshiḽa uri vha ḓo dovha vha ri naho sindi kutama vho mugede ya u tshena
1: yo tshaya
0: zwino ha vha la vhono khou amba nga ṱhoho ndi zwone vha khou amba zwone
1: Panda.
0: I da rema lune vha balelwa u bonyolola mato. A vho ngo khakha na luthihi ro to li sia ro to li hangwa ri khou livhuwa ṅwananga.
1: Khelo mukegulu vho masindi kha ri ḓi hafhanoni khei nga ri nga Tshivenḓa mukegulu vho Netswinga hu pfhi muhulwane uri ma a tsho ima ndi zwone. Izwi a tshi ruma a tsho ima hu na uri ene muṋe a hanedza uri hai nṋe hafho na khontroma hone hei nḓila a thi nga ḓo i tshimbila ngauri a yo ngo kuna zwino ngauri nṋe ri ṱhamusi ri vha ri sokou ḓivha zwo uri hei nḓila a yo ngo kuna ri a kombetshedza uri kha zwiye

Haleluya, muya mukhethwa ri ro sha bone muthetshelesi wa Phalaphala FM ra dovha hafhu ra luvha vhone vhathu vha mudededzi vha dovha hafhu vha vha muphulusi hanefha kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Hoyo muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi Leo Ndou we a vha a khou ri ḓisela luimbo lwo ri ri a livhuwa hanefha kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Vha nga vha vha tshi khou ḓivhudzisa zwa zwino ri zwino oyo Leo Ndou ndi nnyi. Musi ri tshi amba nga Leo Ndou muthetshelesi wa Phalaphala FM ri vha ri tshi khou amba nga muwini kana muthubi wa uḽa mutatisano wa Star Search. Vha ḓo zumbula zwori ndi houlani mutatisano une wa vha u tshi khou ṱoḓa vhaimbi vha muzika wa gospel. Ndi mutatisano une wa vha wo dzudzanyiwa nga Rofhiwa Manyaga. Vha zwi ḓivha muthetshelesi wa Phalaphala FM uri musi ri tshi takutshedza na ino mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho ri vha ḓisela nyimbo tharu dzi tshi khou tevhekana dzine dza vha dzone nyimbo dzine dza vha dzi tshi khou takusa ino mbekanyamushumo lwa tshiofisi. Luimbo lwo thoma lwe ra vha ḓisela lwone lwo vha luimbo lwa Matima na Mapula Phaho vha khou ri u a ntwanela. Ra dovha hafhu ra vha ḓisela na luimbo lwa Nqubeko Mbatha a khou ri Rorisa Worship Medley hanefha kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Minete zwa zwino muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi dza 28 ndo bva hanefhaḽa kha wara ya vhufumi zwine zwa to amba zwori mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho i khou takutshedza ngo to rali lwa tshiofisi. Ndi mbekanyamushumo ine ya ḓa kha vhone sonda iṅwe na iṅwe ndi bva nga wara ya vhufumi u swika nga wara ya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati. Fhedzi kha vhareli vho MSP we a ri ḓisela mbekanyamushumo ya Rodigeḓa hune madekwana a ḓwa na musi o vho ḓigeḓana a zwi ṱuwani ri khou livhuesa nga maanḓesa a zwi a dovha hafhu a ri sia na vese ya John 3:16 dzine dza vha dziṅwe dza dzi vese dzine a vha tshi khou tshila ngadzo hune ndi na fulufhelo ḽo uri vho ḓiphina nga maanḓesa nga heyo mbekanyamushumo ye ya takutshedza ndi ubva nga wara ya vhuṱahe u swika nga wara ya vhufumi. Zwine zwa amba zwori Miss P u ḓo dovha hafhu a vhuya vhegeni i tevhelaho nga tshenetsho tshifhinga. Ndi madekwana muthetshelesi wa Phalaphala FM vha zwi ḓivha zwori hafha kha mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho ri vha ri tshi khou vha ṱanganedza nga dzina ḽine ḽa vha nṱha madzina oṱhe. Ri vha ri tshi khou amba nga dzina ḽa mutshidzi washu Yesu Kristo. Ri vha khou vha ṱanganedza kha wara ya u renda na wara ya u losha. Nga madekwana a namusi ri khou amba nga madekwana a sondayo fhedzisela sondaya ḽa 27.

Mwezi ndi wa kuvumedzi nwa ndi wa gidimbili fumbili rati une ndi na furu pero lori bo bana mapelo abege marafu abudinga mandesa kha haba bene bakadi chimbira zwa zwino bakadi vadzindirani vachiko humela mishimo ni yavo kana vachiko humela petu pamba nawe ndi na furu pero lori mutetereso wa parapara FM vado chimbira zwavhuḓi fhedzi ri tiyo dovha fhura livhuwa mudzimu nge ari vhulunga akono ri swikisa madekwana haya a sonda ino ngori mutetereso wa parapara FM vanga zvinyadza vhanwe haya madekwana a sonda inoi avongo kono avona zvino zvino zwa zwithu hi zwine zwa khodo vhapo zwa nkhumbudzo ri tiyo ri livhuwa ri kono swika kha madekwana a dzwa na musi phanda musi ndi tshi takutshedzana ino ni mbekanya mushumo ndi ndi kho amba na munwe vhashumisani hafha noni a tshi khumbudziso ri heitina no zwipfana zwo ri munwe vhashumisani vhashu ane a shimanga hangi kha mungana lonene ori sia ndari hei ndo a faila mafhungo aba manwe wa mafhungo ane ori vhaisanga mandesa zwine hezwo mutetereso wa parapara FM zwa sia ndi tshi khou vha na mbudziso uri zwino zwo rali musi ri tshi vha ro vhaisala ri zwi konisa hani uri ri nga dovha hafhu ra kona u bvela phanḓa u vha na fulufhelo kha murena washu Yesu Kristo ra dovha hafhu ra vha na lutendo musi mbilu dzashu dzo ḓalelwa nga zwililo mutetshelesi wa parapara FM ri kona hani u vha na lutendo musi ro xelelwa musi ri tshi khou pfa vhuṱungu musi ri tshi khou vhavhiwa no dovha hafhu ra vha na mbudziso dzori zwino murena ndi ngani vha tshi ri fha mbudziso dzine tshiṅwe tshifhingai ri ya kundelwa nga ḓipfhesesa ri ya kundelwa nga vha na phindulo nadzo zwiṅwe zwifhinga mutetshelesi wa parapara FM vhutshilo vhu a ri ḓisela zwifhinga zwine ra zwa sia ri na mbudziso dzine ra vha ri sa ḓivhi uri zwino zwo rali ri zwi bva hani zwino zwo rali ri fhindulwa hani nga zwiṅwe zwifhinga mutetshelesi wa parapara FM ri ya xelelwa nga vhathu vhane ra vha funa vhathu vhane ro to vha rabelisa muthu we ra vha ri tshi humbula zwo uri u ḓo tshila na rino u swikela zwezwo nahone nga zwenezwo zwifhingai ri nga ḓiwana ri tshi khou vhudzisa uri hai mudzimu ndi ngani nahone tshiṅwe tshifhinga naho mudzimu tshipfuvho u ita lufuno lwawe tshiṅwe tshifhinga mutetshelesi wa parapara FM ri ya vha na mbudziso dza uri mudzimu lufuno lwawe tshiṅwe tshifhinga lu ya ri fhaisa ri ya vha na mbudziso dza uri ndi ngani vho tendela zwenezwi zwi tshi tea ndi ngani vho dzhia muthu ane ra kha ḓi muṱoḓa ndi ngani vha songo fhindula thabelo yashu nga nḓila ye ra vha ri tshi khou fulufhela ngayo kana nga nḓila ine ra vha ro lavhelela ngayo nahone nga zwiṅwe zwifhinga mutetshelesi wa parapara FM vhukati ha honovhu vhuṱungu vhune ra vha ri tshi khou pfa hone ri nga amba ra ri murena lufuno lwavho tshiṅwe tshifhinga lu a ri vhaisa fhedzi na musi ndi khou ṱoḓa uri ri humbule tshithu tsha ndeme mutetshelesi wa parapara FM uri arali vha na mbudziso ya uri zwino zwo rali ro xelelwa ri ya kha ḓi dovha hafhu ra bvela phanḓa ra vha na lutendo naa vha nga vha vho sinyuswa nga vhuṱungu vha fhedzi vha kha ḓi tenda vha nga vha vho lilesa nga maanḓesa miṱodzi ine a i gumi fhedzi vha kha ḓi tenda vha nga vha vho kulea nungo fhedzi vha kha ḓi bvela phanḓa na u rabela vha ri mudzimu a thi pfhesesi fhedzi vha kha ḓi ri mudzimu naho ndi sa pfhesesi nṋe ndi kha ḓi vha na fulufhelo kha vhone ngauri nga zwiṅwe zwifhinga mutetshelesi wa parapara FM lutendo a su pfhesesa zwine mudzimu a vha a khou ita zwone ndi u nanga u fulufhela uri mudzimu ndi nnyi naho sa kona u pfhesesa zwine a vha tshi khou ita zwone zwino ndi nga vha humbudza uri vha nga ya fhalai kha Habakuk 3:17 i a ri vhudza maipfi a tevhelaho ane haya maipfi mutetshelesi wa parapara FM ndi maipfi ane a vha na maanḓa nga maanḓa a ri naho muri wa muhuyu u sa anwi naho mitokola isi na mitshelo naho mutwari wo pfufha naho mirangani zwifuwo zwo fhela naho madangani kholomo dzi si tsheo a vha nei zwo raloi ndi takalela Yehova nda pembelela mudzimu wanga ngauri ndi ene mulamuleli wanga naho zwithu zwi sa khou tshimbila nga nḓila ine ra vha ri tshi khou ṱoḓa kana ri tshi khou lavhelela ngayo mutetshelesi wa parapara FM ri a ḓi tea u dovha hafhu ra bvela phanḓa na u tenda naho mbilu dzashu dzi tshi nga vha dzo khwaṱha nga vhuṱungu ri a ḓi tea u dovha hafhu ra bvela phanḓa na u rabela naho ri si na phindulo ri a ḓi tea u dovha hafhu ra bvela phanḓa na u vha na fulufhelo naho ro xelelwa nga vhathu vhane ra vha funai ri ḓo ḓi tea u bvela phanḓa na u fulufhela khaye namusi mutetshelesi wa parapara FM ndi khou ṱoḓa uri ri songo dzula ra ḓi ita u nga ri vhuṱungu vhune ra khou vhupfai a vhu khou ri vhaisa
aringa wudzi mutu uri azongo teyo uri abe na mbudziso. Kazi nguza zicheo, zine mudzimu wa machiko teyo ako zia zone. Rido mbudzana uri ulira na rutendoi, zinga ba hone mbiruni ntiji. Vanga mtuba mutu nga manda, nendi kare nga manda basa muboni, peziba baka dibana furupero. Vanga lira, peziba baka divera pandano urabera. Vanga ba na mbudziso, peziba baka dibana rutendo. Na honei, kamusi na musi tabelo yashui, asia uri murena kaba tabichezo zote, zine babachi kutia zone. Na musi tangu mdecheriso wa parapara FM tabelo yashuiti yoba yori, murena tifesesi, mbulu yanga iko baba, pezi kaba ntuse, uri, ndidisa panda, no farera kawone. Zino ngo raro mdecheriso wa parapara FM, kari vele panda no bana furupero kabo, na ombilu zashi zodara ulira, na ombilu zashi zodara butungu, zino arali bachi kwa techele saino mbeke nya mshumo yashu ya tendo na ndubo. Mbiru yabo yole merwa. Arali bo kare ruanga mutu. Arali bo wala mbuziso. Kazitu zine muzimu hii. Oto zitenderai. Kaba dhibu rumadekwa na dhana musi. Muzika hii. Udoti yori ube tabiru yashu. Ritendere hei nuni mbeke nya mshumo yashu ya tendo na ndubo. Ichi wala zine rasakonu zitaru chezanga maifi. Na une mtechele soa parapara FM. Ndina furu pelori musi nena wanari chisara chisuka magumoni kaa ino ni mbeka nyamushuma yashu ya tendo na ndubo. Muzika udhuri na yamanda. Ngaru muzika unera bayachu kubadisara wane kaa ino mbeka nyamushuma yi. Ndi muzika uwerero uzipatu chezo. Muzika une wadodo bapu wabame ya furu pelo. Une nena wane ndina furu pelori doba rote. Usika na zezo musi heino ni mbeka nyamushuma. Ichisuka magumoni nga waraya bufumi na bubili usiku kati. Basungu wangu wa mtijeliso wa parapara FM uri nena wone. Riamba pala kasi ya terilastichi la Facebook. Di parapara FM rinanu misi yote. Naka email ya ramantswana tn@sabc.co.za. Naka x ndi at chitagong. Naka nomboro za 086-000-2503. Ndi 086-000-2503. Ndi hapo nena wone. Rado dabiza na hone. Kazote, zine zwa kwama ino mbeka nyamushumo yashu, ya tendo na ndubo. Rikota kucheza ngoto rari mtacheri suwa parapara FM, ruimbo nenda dhubani chukwa disera waroni hapa noni, nduruimbo rwa Dr. Tumi, akorido is no other God. Ahuna mu muzimu mtacheri suwa parapara FM, ngandani ya muzimu hoyu anera murabela dhubana dhuba. Muzimu washu, mchizu washu, Yesu Kristo, anena madekwa na dhubana musi, rudhubaru farera kaye, na ahuna butungu, wunei rukubu ufazwa zino mtejiriswa parapara FM. Loko wera, chosika chitagongu. Ah.

0: Dilani hanepa kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe a tshi khou ri victory belong to Jesus, zwine zwa khou tou amba zwo ri gundo mutetshelesi wa Phalaphala FM ndi ḽa Yehova fhedzi, nahone mudzimu washu Yesu Kristo ndi ene ane a dovha hafhu a ri ṋea gundo. Minete zwa zwino ndi dza fumi, ndi u livha hanephala kha wara ya vhufumi na vhuthihi, zwi tou amba zwo ri nṋe na wane ri tou vha tsini tsini na u dzhena kha tshiḽa tshitenwa tshashu tsha uri vha nga muluvhangani kana u murenda ngani, hune hafha muthetshelesi wa Phalaphala FM ri vha ri tshi khou ṱoḓa vhuṱanzi havho ho pfufhifhadziwaho, hunei a hu na u tolola nga ngomu. Zwi amba zwori vha tou dzhena kha fhungo thwi kana vha tou dzhena kha vhuṱanzi thwi. Zwino arali vhone vha tshi khou ṱoḓa u davhidzana na nṋe kha tshitenwa tshashu tsho uri vha nga muluvhangani kana u murenda ngani, vha ya ya fhaḽa kha seṱari ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook ndi Phalaphala FM ri na numisi yoṱhe, na kha email ya ramantswana tn@sabc.co.za, kha X ndi @chitagong, uri nomboro ndi 086 000 2503 086 000 2503. Ndi hafho hune nṋe na vhone ri amba hone ro dzhena kha tshitenwa tshashu tsho ri vha nga muluvhangani kana u murenda ngani muthetshelesi wa Phalaphala FM. Musi ri tshi vha ri tshi khou amba nga vhuṱanzi vhune ho pfufhifhadziwa, ri vha ri tshi khou amba nga vhuṱanzi vhune hi kharali nga vha vhafha tsumbo muthetshelesi wa Phalaphala FM, ndi nga vhafha tsumbo ya uri vha nga ḓa fhanoni vha kovhekana na vhathetshelesi uri hei tshitagong, nṋe ndi kale nga maanḓesa ndo thoma bindu lo imaho nga uri, fhedzi heḽo bindui ḽo no vha na miṅwaha ya sumbe ndi naḽo, kha heyo miṅwaha ya sumbei ndi na heḽo bindui ho vha hu sina na mbuyelo na nthihi ye ndavha ndi tshi khou kona u i wana murahu. Zwi amba zwori masheleni e ndavha ndi tshi khou a shumisai uri heḽo bindu ḽi kone u tshimbila kana uri heḽo bindu ḽi ḓiwane ḽi kha ḓuvha ḽo ima a vha a si khou kona u vhuya murahu, ho vha na tshifhinga tshe nda ndi tshi vhona ungari ndi khwine ndi to laṱela thaula kana ndi khwine ndi tshi bva khazwo ngori a zwi khou mbuyedza nga tshithu kana zwi khou ntshumela. Fhedzi kha hoyunoni ṅwahai wo vha wone ṅwaha we ndavha ndi tshi khou pfa uri ndi khwine ndo ḓibvela khazwo nda ye nda vhona zwiṅwe, mudzimu vha ḓa vha ngiitela dembe mani, bindu ḽanga ḽa ḓa ḽa tshimbila nga nḓila ine nda ndi songo lavhelela ngayo. Mbuyelo dzine nda khou kona u vhuyela nga dzo zwa zwino ndi mbuyelo dzine na nṋe muṋe dzi a ntshuwisa ngori zwa zwo dzhia miṅwaha ya tshivhalo zwi tshi khou konḓa uri ndi nga ḓiwana ndi tshi khou kona u vhuyeliwa nga mbuyelo dze nda vha ndo lavhelela zwone. Zwino vha khou zwi pfa zwo ri vho vhuṱanzi u vha wo tuya kha fhungo thwi ho pfufhifhadziwa. Iṅwe ya dzi tsumbo ine nda nga vha ṋea yone muthetshelesi wa Phalaphala FM, vha nga kha ḓi ḓa hafha vha kona u kovhekana na vhathetshelesi uri hei tshitagong, nṋe digiri yanga ye nda vha ndi tshi khou vhona ungari i ḓo tou ndzhiela miṅwaha miraru fhedzi uri ndi vhe ndo no ṱhabudza fhana kana ndo no fhedza zwo konḓa nga maanḓa. Vhe nda thoma navho iyo digiri vha ṱhaphudza vha graduata vha ya vha wana mishumo, nṋe nda sala nda vha ndi kha ḓivha ndo ima zwa ndzhiela miṅwaha i swikaho miṱanu kana miṅwaha i swikaho ya rathi. Fhedzi kha hoyu ṅwaha wa vhuṱanu kana kha hoyu ṅwaha wa vhurathi une nda ndi tshi khou pfa u nga ri egaweni a thi tsha ḓo dovha nda ḽi ambara, une nda ndi tshi khou pfa u nga ri dziḽa dzithama dzanga dze nda thoma nadzo vhono vhesa kule na vhutshilo, mudzimu vha ḓa vha mphindula, mudzimu vha ḓa vha ndededza kha hedziḽa dziṅwe dzithero dze dza dzi tshi khou nkonḓela, kha hedziḽa dziṅwe dzithero dze nda ndi tshi khou balelwa nga ḓiwana uri ndi dzi phase uri ndi kone u ḓiwana ndi tshi khou wana ṱhanziela yanga kana ndi tshi khou kona u ambara gaweni, ndo fhedzisela ndi tshi khou zwikona nga ṅwaha wa vhurathi kana wa vhuṱanu. Zwino vha khou ḓivhona zwori hedzo tsumbo dzi a pfesesea. Zwa zwino muthetshelesi wa Phalaphala FM ndo vhafha dzi tsumbo a tikho uri ndi zwithu zwine zwa khou itea kha nṋe, ndi khou tou vhafha tsumbo dza uri musi ri tshi amba nga vhuṱanzi ho pfufhifhadziwaho ri vha ri tshi khou amba nga zwithu zwo imaho nga uri. Ndi na fulufhelo ḽo ru bva tsho hoyunoni ṅwaha wa 2020 rathi wa takutshedza a hone maḓembe ane mudzimu ono vha itela one, u bva tshe hoyunoni ṅwedzi wa takutshedza ḽi hone ḓembe ḽine mudzimu ono vha itela ḽone, u bva tshe heyi vhege ya takutshedza vhegeni yo fhelaho zwi hone zwinzhi zwivhuya zwine mudzimu o kona u vha itela zwone, zwine vha vha sa fulufheli na uri zwi nga fhedzisela zwi tshi khou itea. Zwino ndi tshifhinga tshavho muthetshelesi wa Phalaphala FM tsha uri nṋe na vhone ri ambe kha 086 000 2503, kana kha email ya ramantswana tn@sabc.co.za, na kha X ndi @chitagong, na hafhala kha seṱari ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook ndi Phalaphala FM ri na numisi yoṱhe. Nṋe na vhone ri amba vha ri vhudza uri madekwana bva ṋamusi vha khou ṱoḓa u kovhekana na vhathetshelesi, vhuṱanzi ho imaho nga nḓila ḓe.
1: Vangamuruvangani kana murenda ngani? Vangamuruvangani kana murenda ngani? Madeko nano kambekanya mushumo ya tendo na ndubo.
0: Ndi chipinga chavo zvino mutecheriswa parapara FM uri vari vudzo uri vangamuruvangani kana umurenda ngani? Lokovera.
2: Ndi
0: madeko na vudi.
2: Havo tangana na chipiri apa pabaya.
0: Ati kutoba fa zvavudi mutecherisa ati zvoro zvikanena kana zvingange ukabone pedzi vone vako vakongwana zvavudi. Okay, vangamba kana vakovekana na vateteresi vutanzi yavo mutecherisa wa parapara FM.
2: Ne mvu vukunita zvavudi nga uri so ndosikera enda ndavandisa kushuma zvavudi ndari ndi dunia mudzimu mudzimu vamba nane vari mwana nga chimbirai uye kerekeni uya adhurura kerekeni ndaya nda adhurura kerekeni ngoto yanga uadhurura kerekeni.
0: Ai ndopesera ndichikokherana navo vana mutecheresi vane vava kuri talutshedza vutanzi yavo pedzi ati ndivi zvoro zvikanena mutecheresi wa parapara FM ngori musi ndichiva ndichikuamba navo vava chikuita huchikuva na mungo une wavo uchikuvuya murau apano nikane 086-000-2503 ndidzone nomboro dzine ravari chikushumisa dzone musi vone vachikotodo kovekana na vamwe vavatecheresi vutanzi havo hopfupipadziwawo kha chila chitemwa chashu chori vangamuruva ngani kana umurenda ngani lokovera. Ndi madekwana? Ndi one ni ngabusa ngeyo?
3: Ndi one. Ndi wakabule oni kera mtu mbele ulisi nga ma. Mpa.
0: Ndi nabu?
3: Halo?
0: Ndi nabu mtachilisa wa parapara FM? Zvitonga riri na taidzo nyana hapa noni ya tekiniki mutecheriso wa parapara FM pedzi ndidzolingedza nga unoenda nga kona uri kono dzudzudzanya uri nera vone uri kono amba zvavudzi apa kachitengwa chashu chori vangamuruvangani kana murenda ngani ane paka parapara FM ya koporasi ya kasho ya la Afrika Tshipembe pedzi na hapa la kasi ya tarila chitichi la Facebook vaadhia vari nechedza vutanzi havo hopfupipadziwawo na nepalaka email ya ramantswana tn@sabc.co.za na neporia dvari kutanganedza vutanzi havo hopfupipadziwawo mutecheresi wa parapara FM pedzi vahone vatecheresi vanji vane vakotecheresa ino mbekanyamushumo yashu ya tendo na nduvo richikodoba kuraliwesa nga manda ndishavelapi maremba na takanani nechipepe ari ndikotecheresa ino mbekanyamushumo ndinga hapa Jimiston ndinga hapa Primrose ari hayani ndi hangei mukura ruvo imbiri kodoba kuraliwa na nga manda na rangwane laki ndi mamba vatecheresi vane vorumera miraidza yavo hapa laka email richikodoba kuraliwa nga mandesa na Deep Renzo ari sangamisi ndione hapa kambekanyamushumo yashu ya tendo na nduvo kati na pindulo na murovedzi Eric Tinkler Tinkler na tibudziswi mbipo na Hazel na Santi Mudimeli na ngalezani mularo VO na Godfrey Makwarela na Richard Netsianda na Rumani Meiki na Sharon Murauzi Joseph Mpila Mbraeni Dangare Machusa Chibayao Summertime Farui Ribuani Nemachema Lex Keto Kingsley Muleya Vagedeza ndi muduru wa Muvapi na Takalani Steven Siboho na Botoro muduru wa Manenje na Patuchezo Makuba na MDK Sterling Chahamucha na Chimangadzo Mutibi Wandeme Zote Cynthia Parali John Munyai Mapolisa Richi Mundinda ndi mudinda wa mzimu na Rumani Rachikombo dzulisanani ndikutsia vatukana Rejoice Magara Takalani Nechipepe Lutendo Devni Mudau na Meltane Guyuni Risangwi na Steven Murauzi Ramalira ndi bamba vatichele si vane ba kurumela miradza yavo pala kha satari la tshitichi la Facebook ndi Phalaphala FM rinanwi misi yothe na pala kha X rinaye ndi Makia Eric Legai Ligava ari ndi one ndi uvanga pa Tsakane ndi hangi ikurileni ari ndi hayani ndi hangi Western Hamagau ari na ndi one kha inombekanya mushumo ya shu ya tendo na ndubo zwisipedza zwitonga rina thaidzo nyana zwitukutuku apa mutichiriso wa Phalaphala FM ya tekiniki ngori musi ndi tshiri ndi alingedzo vha dzhia nga afha ubona mungo no wa vhutshi kuvhuya murahu une ndi vhandisika koto pfesesa zwavhuḓi uri zwi vha ḓovha zwi tshi khou itiswa nga mini fhedzi ndi ḓo lingedza nga une nda nga kona uri nṋe na vhone ri ambe hafha kha tshitengwa tshashu tshori vha nga muluvangani kana murenda ngani hune hafhai ri vha ri tshi khou ṱoḓa vhutanzi ho pfufhifhadziwaho. Minete ndi mutifhedzi ndi vane pala kha waraya vhufumi na vhuthihi zwi amba zwori zwa zwino ro dzhena kha luṱa lwa vhuvhili lwa ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho. Ndi mbekanyamushumo ine ya swika magumoni nga waraya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati vha songo angwa uri musi ro dzhena kha luṱa lwa u fhedziselai ndi hafha hune ra dovha hafhu ra vha na tshila tshitenwa tsha muimbi ane ra ḓo vha ri tshi khou dzedza naye. Zwino namusi ri tovha na tshigwada tshine ra ḓo vha ri tshi khou dzedza natsho une ndi na fulufhelo lori hedzinoni nyimboi dzine mudzudzanyi wa muzika Rabelani Masia o kona uri dzudzanyela dzone kha hetsho tshigwada tshine ra ḓo vha ri tshi khou dzedza natsho madekwana ḓo namusi vha ḓo ḓiphinesa nga maanḓesa ngadzo. Fhedzi zwa zwino mutetsheliswa Phalaphala FM kha rono vha ḓisele luimbo kholu ndi Taki Ndou a khori ndi vhone nḓila na mafhungo ngoho Babo ya nange dikitani la Phalaphala FM ri khamba nga gospel family first nga lavhuna ngori ndi shamba nga hataki ndi vhangu vha vhaimbi vhane vha vha khou mvumvusa zwo ḓa zwo tshimbila hani vho ḓiphinana nga vhangu vha vhaimbi vha muzika wa gospel vhe vha vha tshipida tsha ilo dikitara ri babo ya kha vhantu mele mulaedza vha mbudza uri zwo tshimbila hani vho ḓiphinana ngori zwa zwino mutetsheliswa wa Phalaphala FM zwi sumbedza ndi kha ḓivha na khaedu nyana ya dzithingo dzashu kho yutaki akori ndi vhone nḓila na mafhungo ngo lokovela.

mbekanyamushumo dzashu dzo itorwa fusha vhone arali una mbekanyamushumo ye vhafhira kana ye vha ipa ya vhatakadza kha kasho yashu nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha ithetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho kha vha kwamane na Makhado Thelma kha makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.

0: ya u thoma duba.
1: Thabelo ya u thoma duba. Kha Phalaphala FM.
2: Tshiloni vha tshelesi vha Phalaphala FM ro dovha hafhu ro ṱangana kha tshumelo ya thabelo yashu ine ri kha ḓi ya phanḓa na thero yashu ya vhege ine muṱoḓo wayo wa vha afha kha vha Filipi ndima ya vhuṋa ndima na ṱuku ya 13 zwoṱhe ndi zwikona nga nkonisaho. Muthetshelesi wa Phalaphala FM hu na dziṅwe nyimele dzine ri tshi ṱangana nadzo, nungo dzashu na tshenzhemo na madzina ane ra vha naho kana na hune ra dzula hone zwa si kone u ri thusa. Ndo ita mvula tshinga heyi mulovha uri Paulusi uri ene a tshi ita zwine a zwi ita zwoṱhe u zwi ita ngauri u khou konisiwa nga mukonisaho. U na muthu ene a mu vhidza uri ndi mukoneli wawe. Namusi ya kha ri ite ya tsenguluso ya ndima na dzera dzivhala mulohova. Paulosi u khou ṅwala luṅwalo holunoni kana tshipiḓa tsha luṅwalo holu lwe ra luvhala mulovha. Ndi musi e khothoni zwa bvisela ha khagalaha uri munna ane a vha khothoni a siho fhethu havhuḓi, a songo ḓi geḓaho, a ḓi ri ndi khou kona zwoṱhe, a ḓi ri takalani murenani, ndi dovha nda ri takalani. Hu tea u vha hu na tshithu tshone tsha khou mu takula, tshine tsha khou mu imisa, tsho mu ṋea maanḓa uri a ḓi bula zwitevhelaho uri nyimele dzavhuḓi na nyimele dzine dzi si vhe dzavhuḓi. Paulusi uri ene zwi a fana u kona kha nyimele dzoṱhe. Muthetshelesi wa Phalaphala FM, namusi ndo vha ndi khou ṱoḓa uri ri sedze mafhungo haya a uri vhutshilo vhu na dzikhalaṅwaha. Hu na tshifhinga tshine ra ḓiwana ro ima, ha vha na tshifhinga tshine ra ḓiwana ro wela fhasi. Mbudziso ndi ya uri musi vhone vho ima vha bula vhari mini, vha ḓi rwa khana vhari mini? Musi vhone vho wa nga tshifhaṱuwo vha bula vhari mini, vha lila vho sedza gai? Namusi kha ri gude ha kha muapostola Paulusi hafhanoni u khou ri gudisa u tshila kha nyimele dzoṱhe ri tshi ḓivha uri ri ḓo kona ngauri hu na ene a ri konisa ene a vha murena Jesu. Hafha fhethu hune a vha hone muṅwe o vha a tshi nga bula fhungo ḽa uri kha a si tshifhinga tshone tsha u ṅwala luṅwalo lwo no fana na holu, a si tshifhinga tshone tsha u bula maipfi a tevhelaho uri ndi kono tshila hoṱhe vhuhedani, ndi kono tshila hoṱhe ndo dalelwa nga zwithu, ndi kono tshila hoṱhe ndi tshi khou ḽa, ndi kono tshila hoṱhe hune nda vha na nḓala. Izwi zwithu zwi a konadzea, honeha arali ri na murena zwi a konadzea. Ri guda mini hafha kha mafhungo aya? Ri guda uri zwine ra ṱangana nazwo vhutshiloni ri nga zwi vhidza uri khalaṅwaha, ndi zwithu zwine a ri tea u dzula khazwo na zwonevho a zwi tea u dzula kha riṋe. Zwi a itea muthetshelesi wa Phalaphala FM muṅwe nga fhaḽa o ṱangana na nyimele ya u ṱaliwa, muṅwe vho nga fhaḽa o lovhelwa, muṅwe vho nga fhaḽa o thathiwa o fhelelwa nga mushumo, vhaṅwe vha thovhoni dzi fhisaho. Kha ri gude kha Paulusi uri nangwe zwo ralo nyimele a i dzuli khaye na enevho ha dzuli kha nyimele. Nḓila ine vha dzhia ngayo nyimele ndi yone ine ya ḓo amba u ya phanḓa kana murahu havho kana u ita tshidzienzie hune vha vha hone hu si na hune vha khou ya hone. Mudzimu kha vha ri tonde u swika ri ṱangana ḓuvhani ḽa matshelo. Amen.
1: Phalaphala FM, Phalaphala FM. Ndi vha tamela ḓuvha.